shine ya kasance dominant issue. Al'amarin da shine ya karaɗe dukkan wani tunani da kokolwa duk wanda ya tafi majalisa da sunan ya kara al'ummarsa. Akwai wanda tunda aka zabe su yau shekara hudu in ma sababbin yanka da kene ba waɗanda suka sha zuwa suka saki komawa a suke ganin ya kamata su kirkire dynasty wato daula a cikin majalisar cewa su sun zo su kenan. To da za su su kalla haka din nan sai kaga abubuwan da ya kamata ku yi ba abin da ya kamata a yi din nan bane ba. Wani in kin tambaye shi a zuwanka majalisa menene gudunmawar da ka gabatar da irin kudirin da ka gabatar da contribution da gudunmawar da ka gabatar ga wannan tsarin tafiyar tabbatar da buƙatar ƙasar national interest. To tunda ma wani baya da masana menene national interest to ta yana zai sami damar yin tilawa akan irin waɗannan batutuwan da aka tambaye shi. Kuma babban abin da yake kashe mun gwiwa kullum da demokradiyya da irin yadda muke kallon yadda ake da yawa daga cikin waɗanda suke artist ɗin ne su ikirari suke wai demokradiyya suke irin demokradiyya da manyan ƙasashe irin su Amerika suka kai gagaci na ce ba irin ta kuke ba. Mu dai muna demokradiyya da take amsa suna da ya kama da tsari na shugaba mai cikakken iko irin wanda suke. To amma idan muka ɗauko tarihi za mu ga shugabanninsu da yawa ba za ka samu shugabanni yau waɗanda aka sa igiya ta sasari aka zarge shi akan charges na corruption na kuɗi. Sai dai political corruption, akwai corruption tabbas yana faruwa ko ga su wasan amma na aikata abin kunyar siyasa ne. Amma ba magana a ce yau mutum ya yi sama da faɗi da naira trillion shida a ce ana tuhumarsa ko a ce tsakanin mutum uku a ƙasa an kasa yin accounting ɗin yadda kuɗi aiki bita ko tilawar yadda kuɗin da suka kai trillion 210 ko da 20 suka yi batun dabo hukun da ake ce su zo su bayyana a gaban majalisa su yi tilawar yadda kuɗin suka ɓace a kai da kuɗin. Har yanzu 'yan ƙasa ba su ci abin da ya biyo baya ba sai dai shiru kawai kake ci. To amma su idan kika duba a can ƙasashen da ake magana in dai kai babban abin da yake zuciyarka shine ya zaka kai kuɗi da kuɗin ƙasa to ai ba ka kwaikwayon irin wancan tsarin. Mu yanzu irin wannan political scandal ɗin nan abin kunya a siyasance mu ɗauke shi abin kunya ɗauka ake ado ne. Su kuma ɗaya daga cikin wanda ya samu kansa a irin wannan political embarrassment ɗin na musanta ta fuskar abin da ya shafi siyasa baya so mutane su ga fuskokinsa a bainar nasi saboda yana ganin yayi abin da ya kamata ya shafi tokar kunya ya rufe idan sai yadda ba za su yi hudu da al'ummar da suke shugabanta ba. Kullum idan muka dubi wannan su magana ake ta sauyin sheka Mr. A koma jam'iyya E, Mr. B ya koma jam'iyya D, Mr. D ya koma jam'iyya F, wani ya koma jam'iyya kaza. In an kalubalanci yawanci sauyin shekar nan magoya bayan ne suke cewa dole ya nemo kansa mafita. Ban ji magoya bayan suna cewa a'a dole ya nema wa al'ummarsa mafita. A to kai wani da ka ga bikin sanata wani ko dan majalisar wakilai wani ba kansa yake nema wa mafita ba yayi laifi kenan ana kai da kace ba da labarin kana bashi state of defense na kariya kai ma baka saka kanka a cikin waɗanda ake nema wa afuwa tare da kai ba ai kan shi yake nema wa mafita. Ni expectation ina anan in ji ka ce a'a ai mu yake nema wa mafita akwai bambanci da mu yake nema wa mafita da kuma kan shi yake nema mafita. Sannan kuma idan abubuwa irin wannan sun bijiro na kan yi mamaki daga lokacin da kaje kai alkawari ka tare mutanen gari ti inda kika je yanzu masu rike da madafin iko na siyasa an tafi gari ana neman mai unguwa tara mana wane ne da wane ne tun daga kan hakimi abu ta Emirate Council abu masarautu a kira mutanen gari a tattauna a ce ya muka yi muka ya kuka ga irin gudun ruwanmu ya kuka ga performance ɗinmu a demokradiyya masu ruwa da tsaki su hallara masu 'yan dangwale masu jefa ƙuri'a su hallara sanata wane su ya ce yau ranar ɓarjewa ce tun daga a fiɗa bili tun daga sama ƙasan shi ya kuka ga yadda muka yi muku shugabanci a alƙawuranmu suka tabbata lokacin da ina kamfe na zo gari kaza na je dandali kaza na gabatar da lakca iri kaza na yi alkawari iri kaza yau rana ce wadda kada ku ji kunya gaya mana gaskiya saboda da mandatin ku muke takama wani abu ne kuka gani mun yi na kurakurai ko muka kasa cika alkawarin in ta fannin tsaro ne kai challenge din wakilinka kuna majalisar ake irin wannan yau a zamfara a kashe mutum yau gobe a kebbi lakurawa a ina ne.

0: Sokoto a Kaduna a samu a Inani a Niger a samu ga Boko Haram ana yi a Northern East da sauransu inda ka can kai ka fito wakilan nasu kowane wakili daga geopolitical zone inda ya fito da irin matsalolin da ya tabbatar akwai su a ƙasa to kuma su jefa ƙur'a da wannan za ku kalubalanta ai mutun da muna ganin ba mu da yakinin cewa in an koma za a samu sauyi to gaskiya za mu koma drawing board mu sake sabon lalle kamar yadda kika faɗa daga lokacin cikin mutun zai juya in daban ɗaki kusa sai ya nema domin sai ya samu gudun dawa a ciki sai ya saboda ai babu abun nan saboda mutane duk amma ba za su yadda su yi haka nan ba sai exposing din kansu to public scrutiny su fito ƙarar su cewa
1: al'umma
0: eh na
1: su fito a mutum
0: su fito a mutum to amma duk irin waɗannan abubuwan me yasa daga lokacin da mutum ya zo idan bira da sata dice ita ma daddawa tana da wari mutum ne zai zo ya maka alƙawari ya yi maka yau bai cika ba ya yi maka gobe bai cika ba ya ce zai yi maka jibi saboda kakar zaɓe ta zo alƙiyamarsa ta tashi kai kuma a tunanin da kake wani yaƙi ne kake da shi kawai su mutane inda duk suke wurga idanunsu su gani da zarar an ce zaɓe wace irin gane masu tugoci ta kuɗi za ta bayyana a dandare filin zaɓe ƙarara idan mutane akwai guraren da ake raba kuɗin PayPal ba tare da an shiga wani tsoro an ɓoye ba.
1: Ba waigi.
0: Su kuma mutane a lokacin waɗanda kuma dama ai dabarun da ake rashin ɗaukar matakai na tabbatar da wakilci da shugabanci na garshe yake jefa mutane cikin talaucin da ake amfani da su ana yin slaving ɗinsu suna sake zama bayi ai wannan gimmick ɗin kenan wannan ita ce dabarar da ake daga lokacin da aka ce an kai ga wannan kadami kai ka shiga cikin bukata abinda zaka kai bakinka a gidanka ya gagare ka to amma abinda ka kasa ganiya abinda wanda zai baka abinda bai kai ya kawo daga ranar ya biya maka bukata ba in ya biya maka yau gobe fa amma sai ka rufe idanunka kai kanka ma dindimi ka kasa gane gaskiya to inda a ce shugabannin al'umma masu rike da madafin iko ana kalubalanta su ana dora su wanda teza a daure su da kirkensu mutane su nuna abinda gaske suke in sun faɗa abu da baki a to shikenan zaɓe mai zuwa to za a ga sauyi daga wajen mu dama ai akwai ranar da ya za ta gidan kanwa a wannan ranar ne za mu ce to mu bari mu biya ku da irin alƙawarin bakan da kuke ba ku a cikawa in muna da rana tunda mu constitution na ƙasa tsarin mulkin ƙasa ya ba mu wannan damar ta mu sami yadda da kai ba dole sai mun inject din new blood a system sai mun sa sabon jini a cikin tafiya in yau an gwada a wani zone din ko geopolitical zone an gani aka waye gari an yi zaben wasu daga cikin manya-manyan jigon actors din da aka san majalisa ta zama kaman gado a gurin su a waye gari an yi juyin yar maso ba su koma ba a wancan ma geopolitical zone din a saki irin wannan juyin yar maso din a waye gari waɗanda ake ganin kaman sun kafa dynasty sun kafa daula ta karye kamar tsohorin ba su ma a ji ba su koma ba daga wannan yanki na wani geopolitical zone ɗin daga kudancin ƙasar nan ai duk wani wanda ya fice ta fuskar siyasa da wanda ya kasance kamar dawwammamin mazauni ne a majalisu da fuskar wakilci ba wanda aka san nan ba a san shi ba to duk ai wannan fyaɗar ƴaƴan kaɗanya ɗin wannan zai saka tsoro ga wanda kawai shi abin da ya dame shi menene zai samu da sunan wakilci
1: to tsarin zai ba da dama ne ga wannan fyaɗa'yan kaɗanyar da kake tunani ya kamata misali
0: ai tsari yana gurin su al'umma ba wani wanda ya kirkira da madafi iko zai ɗora maka sasari a wuya kuma ko maganar rigin ɗin nan da ake jije za ki ji mutane in aka kawo irin wannan hujjar abin da hanzarin da suke zuwa da shi to ai ba shi haikati na Najeriya ba zaɓe ga ake ba haikati na Najeriya waɗanda suke da power of incumbency suna kan ludayensu yana kando ai duk su suke da to wani control akan wani security apparatus ne suna da control a media
1: yadda suka dama haka ake sha
0: yadda suka dama haka za a sha ba shine dalili ba saboda ni na koyi darasi akan wani abu da ya faru lokacin da PDP tana shura a Najeriya sanda ma har jam'iyyar ta taɓa ikirarin za ta ci gaba da shugabantar Najeriya tsawon shekaru nawa ne tana mun 60 ne
1: 100
0: ko 100 a lokacin ma mutane yadda jam'iyyar ta karɓi gudu ake ana dawowa jam'iyyar PDP daga jam'iyyar ta ada waɗanda kuma ake ganin cewa suna da skeleton in their cupboards wato suna da wani abin da ba za su so a buɗe ba sai a waye gari sai suke kallon canza shekara ita ce Sa'ida ta kaucewa dukkan wani embarrassment da muzanta.

0: wata tiyata gwamnati wata kafa ta gwamnati ko wani gaba ta gwamnati a ukun nan da ake magana duk wanda kudin sa is due ya zama lokaci ya daga federation account daga asusun gwamnati a turo maka kudin ka a tura musu kananan hukumomin nan wanda DJ ziyarci su sai ga sun zama kaman kufai gurin da aka yi yaki aka ji satin dan woson da in kin ga lokacin da za ki ga daya ya bullo daga gabas wani ya bullo daga gona in a kauyuka ne irin nan wani ya bullo daga gidan wajen daurin aure ko gugu wajen rada suna sai ya ci wa a ci a tutun da muka ga mota ci amma a gindin mishi albashi ya maso daga lokacin da aka gama wannan tunanin ba za ka saki ganin kowa ba saboda haka in aka kai wani matsayi da ake ciki DJ za a ga an waye gari da an saka musu kudaden su akwai waɗanda suke da ambition na su kirkire projects na ayyukan samar da aikin yi ko informants din nan da ake magana su ne suke tsegunta masu garkuwa da mutane da sun samu wata madafa ba mummunar madafa irin waccan ba in kana da aikin yi dama idle mind is the devil workshop duk inda zuciya ta kasance mata da abin yi wasiwasin aikata ba daidai ba shi yake mamaye ita
1: sai ta zama dandalin shedan
0: sai ta zama dandalin shedan wanda ku DJ rawa a dandalin shedan dace kada ki fatan Allah ya nuna miki
1: shi Allah ya sauke
0: to amin
1: Mita 93 da dugo daya kuke tare da mu masu sauraro a cikin shirin matattauna kuma wannan batu dai yana ci gaba da daukan dole la'alla wannan kuduri da aka gabatar a zaman majalisar na jiya zai haifar da wani abu gagarumi watakila ba mu sani ba matan da su masu zartar da dokoki a majalisar abin ya zo jikin su yanzu tattaunawar zata sake daukar wani sabon wave domin a yanzu haka akwai waɗanda su an horar da su su tubabban yan ta'addar an horar da su kuma ana shirin a ba su dama su shigo cikin al'umma a sake su su mu'amala kamar yadda suke yi
0: sun yirge sun samu ma'anci to mutumin da yace wato kamar yadda kika faɗa dazu in aka kalli nauyin abin da suke aikatawa to su karshe ma a shekaru dadi ma ce musu kenan kai duk abin da kake so a cikin al'ummar da ke wannan abu ka dawo kuna rubin shoulders ga wadannan mutane abin akwai takeici wallahi kici ya kamata a samu sabon salo ni ina bayan ocean wall na zama vehemently opposed
1: to
0: ana goyen bayan wannan peace deal
1: to su a shamal za su ci gaba da bibiyar wannan magana ya zanto cewar bata yi zaman dirshan a iya zauren su ba an kai ta bangaren zattaswa a duba abin yadda ya kamata bari mu kalli wannan abu batun mu ka dawo daga sashen talla

وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله

to kuma dai me da ina ga muku wai da yaran ku ne ku gane ina yi kuskure ku mun afwa ina wai kasa an ce wa bil misal tattadihul maqal idan kana buga misali an fi gane abin da kake cewa shi yasa nake kokarin hado muku da wanda na san kuna da ilimi shi kake akai bukata ta dai ku gane abin da malai yake fada kimiya sune ilimin halittun sama wannan halitta ta sama kam ina tabbatar muku ko a yanzu in dai ba ka sha wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in dai ba ka sha madarar tauhidi ka kwankwadi tauhidi madarasa ba in tsala ka sha tauhidin ma in ka san ilimin sa ba sai ka kauce da yawa musulmai a da da yau sun bar hanya saboda zunzurutun sanin ilimin sama so idan ka san ilimin sama ka ce kamar ka san abin da Allah ya sani ne so da zaka fada bai tabbata so da calculation ne da lissafi a cikin magabatan mu akwai ɗaya daga cikin malamai wanda yayi nisa a ilimin sama ba sai na faɗi sunan sa malamin tafsiri ne yayi tafsiri wanda yake tafsiri bijimin tafsiri yana daga cikin tafsiran da nake amfani da su wajen wato yadda ya faɗi ilimi amma da ya zurfi a ilimin sama shi ma sai da ya kauce wa hanya sai da ya kauce shi yasa wasu malaman suka kyamaci tafsirin sa suka ce ai ya riga ya zama murtaddi to mu da yake ilimi muke nema duk abin da ya rubuta na gaskiya mun karba inda ya kuskure mun bin masa kayan sa malami ne bijimi abinda yasa duk malami in ya kuskure ni ban cika sanar ka fada sunan sa ba kamar tozarta shi nake shi yasa bana so na karanta ko malamai sun rubuta tarihin malami ya kuskure in ba sai na ga maka san waye ba amma da harka ce wanda ake yi ta ilimi bangishiri in ba kamar da ko kuma ka zo da wani littafi irin sai ce to wannan ka ba hankali kaza kaza kamar da akwai malamai sanannu muna karanta littattafan su amma wasu su suna da aqida ta shi'a kuma littattafan suna na akan ana karanta su a cikin musulmi su wannan abu ne da ya shafi mu daliban ilimi da malaman mu ba ku da kuke sauraron ilimi ba don kun san haku ne akwai malamai akwai dalibai akwai masu sauraro wannan bai shafe ku shi yasa ba dole bane sai an fada amma na ba ku misali akan ilimin sama wannan malami da yayi nisa wallahi yana maka labarin sama sai ka dauka da shi aka hada ta to da zurfin yayi zurfi wallahi sai da ya kauce hanya malamai wasu sun masa uzuri cewa ya dawo daga baya shi yasa a rubuce-rubucen sa in ya zo ayoyin da suke magana wa shamsu tajri li mustaqarrin laha malam zaka sha mamaki yadda yake zubo ilimin geography to sai malai yake gaya mana shi malam saboda wannan zamiyar shine yake a guessing din ilimin kimiya yace za ga mutane sun shiga ilimin kimiya suna ta neman ilimin sammai da kasai yace wanda zaka ga a ƙarshe sun shiga zunzurutun tsafi so shi yasa ko a yanzu in kuka duba idan mutane suka yi nisa a cikin geography din sai ga mutum yana nema ya allantar da kansa kuma shi yasa kullum muke fada malamai na jami'o'i da malamai na tertiary schools da malamai waɗanda suke karantar da ilimi wanda ke ɗauke da bincike wanda ke nuna ikon Allah idan ka binciko abinda ka binciko a ƙarshe ka maida ilimin zuwa ga Allah kaza da kaza in suka hadu za a yi ruwan sama sai ka ce da izinin Allah in dai iska ta kada daga kudu ta koma arewa dole ne sai an yi ruwa sai ka ce da izinin Allah so wannan abin da kake yi kana girmama Allah kuma kana nuna komai na Allah ne sannan kana tabbatarwa da dalibai su zauna akan tauhidi kada su rika jayayya da ubangiji a cikin ilimin su wala ka samu musulmi yana jayayya cewa ga ai wallahi inda ka kaza sai an yi kaza saboda hujjar sa ya san haka Allah ya tsara abu to wannan kuskure ne to shine malai yake cewa idan mutane suka shiga ilimin kimiya suka san halittun sammai to sai ga mutum a ƙarshe ya koma mushriki ya koma zindiki
ya koma wani abu makamancin wannan, wanda daga nan ne mutum zai koma babin tsafi. Mun yi karatu a baya ko na faɗi yadda hawa-hawa na tsafi yake, da yadda ake buga lissafi da tafiya rana da kaza, a ce maka da alheri babu alheri, ma anzalallahu biha min sultan. Abu na uku a cikin wannan faqara, malamin ya gaya mana a kulle mutum wa fi aqdir rajul an zawjatihi, a kulle mutum ya kasa zuwa kusa da matarsa, shi ma tsafi ne. Wannan abubuwa ne da ake yin su a tsubbu. Da dai muna yara abin yayi shuhura, amma yanzu ina ganin kamar abin ya sauki, ko dai dan bana cikin layin ne bana wannan binciken. Sanda da idan mutum kuka yi takara da shi akan wata mata, kana santa yana santa, idan ka aure ta in ya ga dama sai ce ya garin da zaka je kusa da ita, sai ya je a yi sirkulle da kulle-kulle, baka yi saka je kusa da ita ba. Kuma sirkullen su ba su ma da ilimin kimiyya masu yin wannan abun, wasu dalasumai ne da wasu lambobi da wasu hatimai, ma anzalallahu biha min sultan. Ba sai na bayyana ba, tunda mafi yawanci wanda bai makaranta allo ba bai san wannan tsarin ba, amma ana yin sa. Dan mun samu irin wannan lakungunan wanda za a yi kawai a saka sunansa da sunanta a cikin wasu abubuwa guda bakwai, a rubutun Allah, shikenan kawai an gama da shi, an gama da ita. Shi yasa malam ya ɗauko so da a zamanin da malam ya rayu abin ya yi nisa, shi yasa ya kawo misali da wannan. A hana mutum ya je kusa da matarsa, malam ya ce tsafi ne. A sa mutum ya so mace so da ya wuce ka'ida, malam ya ce tsafi ne. A sa mutum ya ki mace matarsa ya je ya tsane ta da ta zo kusa da shi sai warin ja ba, malam ya ce wannan tsafi ne. To waɗannan abubuwa da suna da tasiri, kamar da na faɗa muku yanzu bana ban sani ba ana yi ko ba a yi, amma da daga dukkanin alamu ba a cika yi ba. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Na'am. A cikin ta. Akasa to a hannun wa ka ganta ko sayayya? Okay, an je sayayya. To Allah sa ba mai shagon ne Abdullahi ba, kar aje a naɗe shi. Allah ya kare. Alsa dai ba shi ne Abdullahi ba. Su waɗannan abubuwan Allah ya yi mana, Allah ya kare mu, bayan Allah a ji tsoron Allah. Duk abin da zai raba ka da Allah ka rabu da shi. To wannan su ne misalai da malamin ya kawo, kuma malamin ya ce ana yin su ne da wasu kalmomi majhula, wasu kalmomi wanda suke jahilci ne a cikinsu, wasu ma shirka ne, wasu kuma ɓata ne, a har haɗa a ƙulla. Allah ya kare mu. Bayan malam ya yi wannan shimfiɗa akan wato tsafi da kuma hanyoyin da wasu suke bi su yi shi, sai ya dawo hukuncin mai yin tsafi. Ya ce wa haddu sahir alƙatulu, shari'ar musulunci ta yi tanadi ga duk mutumin da aka tabbatar matsafi ne shi yana yin tsafi, shari'a ta ce a kashe shi. Li'annahu kafara billah, domin duk mai tsafi ya kafirce wa Allah. Idan misali kamar da malam ya bayar, takara kuka yi akan neman auren wata, sai Allah ya bashi, kai kuma kace baka hakura ba, kaga kana aika kaddara kenan. Yafi ka iya zance yaje tsatsara ta kikkife ta, kai kuma ya kifar da kai, sai kuma kace baka da yafi ka kudi, yaje ya saki tsari, ya saki tsari, malam ya saki citta sosai mai zafi, yazo ya kifar da kai, sai kace ba za ka hakura ba. Kaga wannan kana ya karkaddara Allah ne. Allah ne ya kaddara matarsa ce, da matarka ce ba tsari ba, ko me zai yi sai ta aure ka.
shi yasa malamai ke ganin masu irin wannan abun sun kiyadda suna yakar kaddarar Allah ne ta hanyar da Allah baya so. Ana yakar kaddara amma ta hanyar da Allah yake so. Da da yaje yayi tsari ya kaure ta barka sai ka zo kai ta addu'a ka roki Allah, Allah ga dama ya sa auren ya iya ko a sako ta sai ka aure ta, amma ka je kai kulumboto da kullakulle wannan tsafi ne haramun ne, shine mallai ce shari'a ta ce duk mutumin da yake tsafi kafara billah ko kuma au mudari'ul kufr ko kuma yana kamanceceniya da mai kafirci. Shi tsafin a ce wa mutum kafiri ne shi a tsafi ko a ce wa mutum a'a haram ya aikata ya danganta da me ya fada, me ya rubuta, me ya kulla, me ya aikata. Abinda ya aikata shike determine a gane a wani babi yake, a babun masu kafircewa Allah ko a babun waɗanda suke sabawa Allah. Sai malai ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat, maike yace ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa. Mun karanta hadisin a baya, fa dhakara minha as-sihr, a cikin bakwai din maike yace ku nisanci tsafi. Tsafi yana halakar da mutane, wanda wannan ke nuna da meyi da wanda ake yi masa duk suna kan halaka. Shi yasa a nisanci wannan dan a zauna lafiya. Wal mubiqatu malaice al-muhlikat, falyattaqil abda rabba wala yadkhulu fi ma yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah. Imam Zahabi ya kuma yin nasiha yace lallai bawa yaji tsoron ubangijinsa. Wala yadkhulu fi ma yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah, kada bawa ya shiga cikin abin da zai asara duniya yayi asara lahira. Waja anan nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yace haddu sahir darbahu bisayf, hukuncin matsafi a sare masa kai da takobi. Hadithin Imam Tirmidhi kenan, wanda kuma hadisi ne wanda yake ingantacce. Wa sahihu Imam Zahabi yace wannan hadithin annahu min qawli Jundubin, a Jundub bin Junada sahabi shine ya faɗi wannan hukuncin, ma'ana hadisi ne wanda yake mauqufi bai kai haddin marfu'i ba. Wa an Bijalata ibn Abda, Bijalata ibn Abda shi kuma yake cewa annahu kala, shi wannan hadisin na Imam al-Bukhari ne, yace atana kitabu Umar radiyallahu an, Bijalata ibn Abda yace wata rana sayyidina Umar yana mulki ya aiko mana da takarda wasiqa, qabla mautihi bi sana, saura shekara 1 sayyidina Umar ya rasu, saura shekara 1 a shekara ta 11 kenan, ya shekara 11 na mulki dan shekara 12 da mulki ya rasu. To a shekara sa ta 11 da mulki ya rubuto mana takarda cewa anqutulu kulli sahiran wa sahira, duk inda matsafi da matsafiya suke ku kashe su. Gwamnonin sa ne rubuta musu takardar saboda illar su a cikin al'umma, yace duk inda matsafi da matsafiya take ku kashe su kar ku bar su. To kaga wanda ya sake tabbatar da kashe matsafi da matsafiya abu ne wanda yake tabbatacce a cikin addini, don ma'aiki ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, Umar na cikin khulafa'ur rashidin. Wa an Wahab bin Munabbah qala qara'tu fi ba'd al-kutub, Wahab bin Munabbah yace na karanta a wasu littattafai da suka gabace mu, yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah madaukakin sarki na cewa la ilaha illa ana, babu abin bauta da cancanta sai ni inji Allah subhanahu wataala, laysa minni man sahira, duk wanda ya tsafi baya tare da ni inji Allah subhanahu wataala, wala man sahira la, wanda aka yi masa tsafi baya tare da ni inji Ubangiji subhanahu wataala. Matsafi ba bawana bane, bai dani na halice shi ba, wanda ya je gurin mai tsafi bai dani na halice shi ba, domin in Allah yana faɗa in ka yadda Allah ya halice ka duk abin da ya same ka koma gurin Allah, amma tunda ka tafi gurin wani Allah, Allah ce to shi ma ba ruwan sa da kai, ka je kai abin da za ka yi. Ka ga wannan babbar musiba kenan. Yace wala man takahana,
haka nan wanda yayi bokanci inji Allah ya ce baya tare da ni ba ni ba shi wanda yake aikin boka wala man tukhina la wanda yaje aka masa bokancin Allah ya ce ba ni ba shi wala man tatayyara wanda ya canfi wala man tutayyara la wanda yaje aka masa canfin Allah ya ce duk waɗannan ba ni ba su to wannan shine karshen hadisin abun da kawai abun da yake bako a cikin hadisi shine man tatayyara wala man tutayyara la amma magana tsafi kowa ya san shi bokanci dama wannan an san shi amma abin tambaya to wani irin canfi a jahiliya bayan bokanci da tsafi suna da hanya ta uku shine canfi akwai wanda shi aikinsa bokanci ne su wa'annan suna nan akwai waɗanda aikinsu tsafi ne suna nan to kaso na uku su ne masu yin wato canfi su suna da ɗalasumai da lissafin da za su buga maka su ce abin da za ka yi da alheri ko babu alheri sun ware wasu lokuta da suka canfa su da wasu ranaku cewar kada a yi kala a cikinsu wannan canfin ya biyo amma dai Allah ya kare mu a ƙasar Hausa akwai za ka da an ji maka wani abin kar a yi shirin kaza sai kaza ba sai na faɗa ba yawanci an daina tunda abubuwan sun wuce a ce kar a yi kaza ran kaza sai ran kaza da wasu ranaku da ake ganin kamar suna da wata falala ko wata albarka da suka fi wasu ranaku to duk wannan canfi ne ku fahimta da rayuwa da addini ma'aiki ke yin bayanin su sallallahu alaihi wasallam duk wani bayani wanda ya saba bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bayanin ba daidai yake ba a karbi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranaku da aka canfa rana ɗaya ce wacce canfin ta yazo in ma canfi ne wanda ya daidai da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci ma'aiki in zai yi tafiya ko zai je yaƙi ya fi so ya fita ranar Alhamis to shi sai wasu malaman a nasi ganin wannan rana ce mai falala tunda ma'aiki ya zaɓe ta yana son ya yi tafiya yana so ya yaƙi to wannan abu ne mai kyau mun kuwa ƙasa wasu zai aka ɗauki Laraba har ma ana cewa Laraba ta bawa tuka ji ba an canfa ta cewar in dai Laraba ce garanti ce ga kuma sunna in sunna ce ranar Alhamis an kyale Alhamis din a ga wannan babban kuskure ne to to to mallaya faɗo ne fikihu ni ba ma san shi ba okay wai da ake cewa Laraba ta bawa ranar samu wai saboda ranar ana dan samun kuɗin Laraba a da to yanzu an wuce wannan aikin yanzu kuɗin wata ake watan ma an wuce shi yanzu na shekara ake tam ake to malai ce shi ake ce mata Laraba ta ba wace ce samu to Hausa ce dai wannan wato abinda nake so mu gane shi ne canfi su a jahiliya yana cikin hanyoyin da suka yadda da shi wajen a yi ko a bari mu yanzu duk mun wuce wannan gurin ilimi ya zo duk wanda yanzu ka ce canfi wannan ka faɗa sai ya ɗura maka ashe da kai da wanda ya faɗi magana ko kawai yanzu duk ran da ta fito ai yanzu wato halin da muke cikin ma wato abin ya wuce tunaninka ina tuna shekarun baya da suka gabata shekaru 40 da suka wuce idan za ka yi kwamfiya da yanzu ka ga yanzu ai ma zai kawo maka wannan labarin an wuce wannan gurin yanzu in ka faɗa wani ma dariya zai maka ce baka da hankali shi yasa aka daina to me yasa ilimi ya ƙaru da yawa to canfi ko ka je wani ya canfa maka ko kai ka canfa wa kanka duk babu kyau a addini amma canfi kala biyu ne akwai canfi a babin likitanci shi wannan gaske ne amma canfi a rayuwa na wasu abubuwa babu shi wanda ya ce to ya aka ce canfi a magani an yadda da shi ka koma ɗibbin nabawi na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ka karanta abinda ake cewa canfi wannan na ga muku canfi ne a jahiliya su gaba ɗayan an cire wasu ranaku an canfa su an cire wasu lokuta an canfa su an cire wasu mutane an canfa su an cire wasu mata an canfa su hatta mata
akwai matan da aka canfa su in ka aure su sai kai talauci, akwai wanda an canfa su in ka aure su za ka yi arziki, yana cewa mace mai farar kafa, duk wannan ma anzalallahu biha min sulban. Ai a da in za ka fito za ka yi tafiya ko wani abu a ce fito, in ka fito ka je bayan gari ka tsaya, duk abin da ka fara gamuwa da shi to shike hukunta abin da za ka samu a tafiyar. Kana fitowa kai kicibis da kuturu yake nan ka shiga uku. Idan tsuntsaye ne sai fa mutum zai sai butun ya fito ya tsaya yana jiran wanne tsuntsu ne zai wulga, tsin an canfa su hazbi ya ce ko kursi ya ce ko wace ce dama da an san sunan su, yif tana wucewa ka kalle ta to mai alherin ce masha Allah sai tafiya, tana wucewa yif a ba sai ka koma gida ka fasa wannan tafiya sai kuma wata rana. So waɗannan duk suna cin abubuwan da ba sa cikin shari'a ba kuma daidai bane. To canfi na kai kuma mutum ya canfa wa kansa wani abu a matsayin shi in yi kaza kaza sai ya same shi to Allah zai bar maka abun, man ta'allaka bi shay'in wakila ilai, duk wanda ya canfa wani abu Allah ya ce zan bar masa abin ya zai masa haka. Idan ka canfa cewar idan ka aikata kaza dama kaza zai faru to abin zai faru, za ga mutum ya ce ni wallahi wato matukar na ci kaza ko to ranar ciki sa sai ya baci, yana ci kuma zai baci, ni kuma cin zauna kai ma ka ci mu zauna lafiya. So da ya canfa wa kansa Allah ya bar shi da wannan abu. Amma canfi na likitanci na magani shi wannan halal ne kuma ya halata, so da shi bincike ne ya tabbatar. A ce mutum ya hada kifi da nono, ai kaga likitoci sun canfa shi, ba Allah ne ya haramta ba, cin kifi halal ne, shan nono halal ne, amma likitoci sun canfa, ba nassin da ya hana amma sun canfa. In ka ci kifi ka sha nono za ka gamu da borin jini, kuma in ka ci sai ya faru. Duk canfin da likita ne ya canfa shi, shi nasa gaske ne. Me yasa aka ce nasa gaske ne? Saboda ya yi bincike akan illar. An fahimta? Abubuwa nawa ne halal likita zai ce maka ka daina ci? Kamar yadda likita ba hadisi ya karanta ba, ba aya Qur'ani ba ce to shi nasa canfin bincike ne ya sa shari'a ta halatta shi. Amma su jahiliya abinda yasa aka haramta nasu binciken zunzurutun kawai duka da kane da wuce iyaka da jahilci. Allah sa mun gane bambancin canfin likitanci shari'a ta karba, canfin da ba na likitanci ba shari'a ba ta karbe shi ba. Duk abinda likita ya ce kar ka yi kaza, idan kuma ka saba sai abin ya same ka, so da haka ka ba hankali. Sai ka wani ya ce ka san ana rudar da mutane to idan kun ce canfi ba kyau, to shi likita da ya ce in aka ci kaza shi ma ba canfi ba ne, sai mu ce canfi ne amma shi nasa canfin akwai stampin akai. Me stampin din? Bincike yayi kafin ya faɗi wannan. Allah ya sa mun gane, mu je kan bata lokacin mu anan, Allah dai ganar da mu. Amma canfi a shari'a wannan shi sa Allah subhanahu wataala ce duk wanda ya canfi don da aka yi masa ba sa tare da ni. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Canfin me? Mala yake cewa canfin da aka ce likita in yayi shi an karɓi nasa yana da bambanci da tajriba, yana da bambanci da tajriba. Ita tajriba yau da gobe ce ba bincike ba ne, jiya an yi abin ya tabbata, washe gari aka yi ya tabbata, gata ya tabbata, to wannan abin da aka yi sau uku ya tabbata, to ya zama ilimi. To shi kaga ba bincike ba ne, aiki ne ya tabbatar da shi. Shi kuma likita ba aiki ba ne, bincike ya yi ya ga halitta jini in kaza ya haɗu da kaza zai haifar da kaza, sai ya ce to wannan abin kada a haɗa su guri ɗaya, in aka hada su kaza zai faru. To daga tajriba daban bincike daban. Amma ban san me wale yake so ya ce kana da bincike, to tajriba ita ma za ta shiga cikin canfi ko ba ta shiga, ban san kana dai so ka tabbatar ne.
to daban-daban suke, tajriba daban, bincike daban, wallahu alam. Malai ci gaba da cewa wa an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathatu la yadkhuluna aljanna, mutum uku ba za su shiga aljanna ba, Allah ya kare mu. Na ɗaya shine mudminu khamrin, mutumin da ya dawama yana shan giya. Na biyu qati'u rahimin, mutumin da yake yanke zumunci. Na uku musaddiqu bisihri, mutumin da yake gazgata tsafi. Wannan shine muhalli shahid, dan mutumin da yake gazgata tsafi Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wannan fa yanzu na a tunani na babu musulmin da zai ji waɗannan nasoshi gobe ya tafi gurin mai tsafi. Abin da ke ja mana muke suke tafiya gurin waɗannan matsafa, wallahi rashin sani ne. Mu ne za mu musu uzuri, ba fa hanzari muke yi ba, ba muna nufin rashin sani uzuri ne a gurin Allah ba, a'a ni da kai idan ruwan za mu musu, amma ba daidai bane, ba kuma uzuri bane. Rashin sani sa mutane suke fadawa halaka, amma a gurin Allah wannan ba uzuri bane. Ba za ka je ka ce Ubangiji ban sani bane, a'a mu ne za mu maka uzuri baka sani ba, kuma idan ka zo mu gaya maka gaskiya, amma Ubangiji babu hanzari. Me yasa baka nemi sani ba kafin ka tafi? So da ku wannan hadisi ne na Imam Ahmad da Ibn Hibban, kuma hadisi ne wanda yake Imam al-Munziri ya inganta shi a cikin at-targhib wa tarhib. Malai sai kawo hadisin Ibn Mas'ud, Allah ya dade shi, yace ar-ruqa wa tama'im wa tiwala shirku. Hadisi ne da cikin littafin Kitab at-Tauhid ko na Imam Ibn Abdul Wahhab. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-ruqa, ruqya ko mu ce tofi ko mu ce tawaida, wa tama'im da layu, wa tiwala da wata laya ta musamman da ake ce mata tiwala, mai ke ce shirkun, duk waɗannan shirka ne. Sai malai fasara ga ce at-tama'im jam'u tamima, at-tama'im jam'i ne na tamima, ita ce laya ɗa, tama'im layu. Sai malai fasara maka amma su laraban suka ce tamima wa hiya kharazatun wa haruzun yu'alliquha al-juhalu ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yaz'amuna annaha taruddu al-ayn. Sai malai ce maka tamima ita wannan layar, tamima malai ce watsakiya ce da ake daura ta a jera ta a cikin zare, jahilai suke makala wa kansu, kuma suke makala wa ƴaƴansu, suke makala wa dabbobinsu, yaz'umuna annaha taruddu al-ayn, su abinda suke riya tana maganin kambun baka. Kamar a da ya kowane yaro an rarata ya masa, kaga maza da mata kowane da jigida da guro a jikinsa, to waɗannan abubuwan su a tunaninsu tana kare kambun baka. Wani kambun baka malam ko kambun ido, kai da kake da ayoyi, rashin sanin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kai mu zuwa ga wancan mummunan aikin, saboda an yi imani da wannan. Sai mutum za ka ga a da kowane yaro ma dai sai ka gan shi da rataye, mata ka gansu da rataye, maza ma ka gansu da rataye. Amma nan na san mu gane abubuwa guda biyu, akwai rataye wanda yake shi na magani ne, ba magana kambun baka bane, kamar azurfa. Za ku ga yara ƙanana ana ɗaura musu azurfa a wuya, wannan ita magani ce, ba maganar kambun baka bane, magani ce azurfa. Ko a yanzu in kana da yaro wuyansa ya ƙi tsayawa irin yana langwayewa, ɗaura masa azurfa a wuyansa, insha Allah wuyan zai tsaya, wannan magani ne. So da irin waɗannan hadisan dole sai ana bambance abin da ya shafi shirkar da abin da ya shafi babi na magani. Azurfa tana magani guda 50 a rayuwar ɗan adam, kuma duk cutar da take magani tana da alaƙa da jini. Ko
mace sai take zubar da jini in ba ku lakanin family filanin tai family wa tai filanin wa tai in dai jini ne yake zuba a jikin mace ko na haihuwa ko na cuta ya zarce ko menene to malam a saka azurfa a cikin ruwa kamar wannan kofin ta kwana da safa ta sha ruwan kawai da izinin Allah sai jinin ya tsaya wannan babin magani ne so kada a rika hada su guri daya na'am a'a to kai mu a ba mantuwa ne ba eh ba mantuwa ne ba babban yaya kawai dai an same ni ne dai ina cikin farin ciki shi yasa eh mutum yana cikin farin ciki zai ta faɗa abin da ba zai faɗa ba eh na kan koya ilimi yau dai na faɗa ko to an karo wani kowane tsaya ya ishe ku haka ai ta ba ku ilimi a kyauta na sha ga muguna so azurfa kamar wannan tana kaga wannan dan magani ne sai ta ba dan gayu ba wannan wacce take hauna shi yasa da dan tunda asan ina da manufa a kanta ban yadda na siya ba sai da naje aka ciro dutsen kamar gawayi ne ce Aisha a gaba na dan na tabbatar azurfa ce ta gaske wato ita wannan azurfar da kake ganta magani ce idan zan muku wani bayanin ta sai ka dauka an shiga babun tsafi ba tsafi bane ita kai tsaye tana da alaka da jinin dan adam ne kai tsaye kawai ko abuwa da yawa wanda ba za ku gane ni ba na faɗa ku kyale ni kawai da abin da na sani na bincike akan wannan amma dai ku rike wancan to kun ji na'am eh to kaji bincike ma ya tabbatar kamar sikila zaga ana sa musu ita mai kauri a hannu ita kai tsaye na gaya maka tana da alaka da jinin dan adam ne ina da rubutu a kanta wanda ya shafi cututtukan jini guda 50 sosai kuwa so don wani lokacin abin da yasa ban cika san na zurfafa bayani a irin wannan ba saboda shi karatu baka san wani in ya ji aka wuce tunaninsa ko ya ce an shiga shirka ko wani abu shi yasa dole sai kana amma idan mutum ya zo kai da shi sai ka gaya masa abin da shi ne al'ilmu dan da mu yanzu ilimi ya wuce tunaninka kawai sai ka kashe wanda ka kashe ka tsine wanda ka tsine duka lalata saboda an wuce ka anan ai za ku je lokacin musamman wasu majalisan idan naga daliban ilimi sai na kace a kashe lasibika mu ba ku fa'ida ko dan ka faɗa wani sai je kafirta ka kaza kaza da izinin Allah wannan harka sai mun shiga aljanna da ita ba za mu yi Allah shirka ba za mu sa'a masa ba so dole ka riga gane bambancin abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi bincike na magani to wannan daban yake to shi yasa anan wannan tiwala sura ta yene da tsakiya suke wayara da niyyar wai wannan abin zai kare su da kambun baka shi kuma idan yaro bai da lafiya ko kansa ya ki tsayawa ko yaro ma dai irin bashi da kwarin jiki din nan ka wani yaron ana ta fama da shi mashako yake ko menene wani abu dai irin nan to in dai aka daura masa ita a wuyansa saboda alakar ta da jininsa numfashinsa fatarsa tana tabawa ita kuma tana wani aiki a cikin sai ga mutu ya samu lafiya da yardar Allah a gane bambancin wannan ba shirka bane magani ne kamar likita ne ce maka saka wannan a bakinka ka rike shi ko ka saka wannan ka dora shi a ce ka dangwalo ka toshe kunnanka me ya amfanin dangwalowar idan ka toshe kila tiriri ko kanshin abun ko wani abun yana ta fataka yana kaza cutar da take ciki tana mutuwa Allah sa mun gane karatun to wannan shine amfanin ita azurfa yana da wannan tasirin da yardar Allah to shi yasa dan kar a ce tamima rataye ne da ake wa iyayenmu da za ga duk yaro an rataya masa wannan azurfa wannan ba sun yi bane da niyyar za ta kare shi daga aljanu ko za ta manufarsu shine saboda ya samu kwarin kashi da kwarin jiki da kananan cututtuka na jininsa duk su mutu wannan babu laifi a ciki amma su jahiliya kun ga yadda suke wanda mu a kasar Hausa a da an yi
akwai tsakiya kuma da mata suke daurawa. Malam ku ne dattawa, me yasa a kasar Hausa mata ake daura musu tsakiya da jigida? Ko da aka kuka aure matan da jigida ba ku san me dalili ba. Ai da di yarinyar da za a mata aure da jigida za ta zo gidanka alaji. Zamanin ku ne ai. Babu jigida? Eh? Kai ba ta zo maka da jigida ba? To ai kai ba zo maka da jigida ba? Na'am? An zana jigida ko? To wannan ma baya cikin tsafi ko kaza, akwai dalili. Shi yasa ba sai na faɗi dalilin ba, masu wanda aka zo musu, na'am? Ita ai satin da an daina jigidan mai amfaninta ana yi har yanzu? Na? Wasu sun san dalili ba za a faɗa ba. Akwai dalilin da ya sa idan da yarinya aure sai haɗa ta da jigida, akwai amfaninta da tsakiya kuma duk suna da dalili. Tunda yanzu ba yi ake ba sai a ƙyar. Na? To kaji to mala yace yanzu jigidan ma akwai ta tsafi, kaji ta musiba kuma. To Allah ka yayi mana. Amma shi Bahaushe da wasu kabilu da suna mata suna dora jigida, amma su ba na tsafi bane, da wani dalili suke. Idan mace ta aure akwai abin da ake so, wannan wani ma'auni ne da ake so a gane wani stage da wani geji na rayuwar ta a gidan mijin. Wata ɗaya, wata biyu, wata uku, jigida akwai signing da take nuna wa iyaye. Inda lokacin ba wani magana asibiti ko likita ba yanda da shi yaje ya karanta da ilimin sa. To aka haɗo ta da jigidar da shi ake asayinin a turo tsohuwa ta zo bayan wata ɗaya, wata biyu, ta ganta, ta duba jigidar, ta bincika, ta samu result, a je a tattauna me za a dora next. Bahaushe da ilimin sa kawai yanzu ne aka zo ya watsar da nasa, ya saki reshe kama ganye, ya saki nasan wanda yake da amfani, shi bai je can ba ya bar nan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Bahaushe yanzu a tsakiya yake, ya bar gida bai je jeji ba. Haka muke rayuwa a kowane fanni. Idan ka daga shi, mun bar al'adar mu, mun tafi ta wasu kuma ba mu je ba, mun tsaya a tsakiya. So alai halin a wannan shine abinda malamai suka tabbatar. Malai ce hadha min fi'lil jahiliya, wannan aikin jahiliya ne, a daura wani abu a ce wannan abun wai zai kare ka daga wani sharri. Wannan ba daidai bane jahiliya ce. Shi musulunci ya tana adda abinda in kai addu'o'i Allah zai kare ka. Wa man i'taqada dhalika faqad ashraka. Malai ce duk mutumin da ya kulle, in ya kulle wani abu, abin zai kare shi, to ai ya shirka da Allah. Wa yake kare mutum ne? Allah. Sai ka ce wannan abin shi zai kare ka. Wato wannan karatun da malai faɗa fa karatu ne mai zurfi. In ka zurfafa cikin tauhidi zaka ga mu ma muna cikin sa. Shin ko ka san hatta addu'a ka roki Allah, idan ka roki Allah bukata ta biya, kar ka kalli addu'ar Allah zaka kalla. Muna nan muna karanta littafin addu'a ul-kafi na Ibn al-Qayyim ko? Muna babin addu'a. Za mu zo wannan karatun. Ka yi addu'a, ka roƙi Allah, ka riƙa kallon addu'a, ma wannan ma shirka ne ga Allah. Abun fa da tauhidin fa yana da zurfi ne. Idan ka roƙi, ka yi addu'a, ka roƙi Allah, kar ka kalli addu'ar, ka kalli Ubangiji shi kadai. Addu'a sababi ce. To ba a so koyaya ka baiwa sababi tasiri, ka bar al-musabbibu. Na taɓa yin wannan karatun. Ta ko ina kar ka kalli sababi, Ubangijin da yin kawai shi zaka kalla. Addu'a sababi ce. Ka roƙi Allah, Allah ya amsa. To yanzu kar ka kalli kai ai wannan addu'a tawa kai. Mallai yadda na dubu cikin dare na kana karin okay addu'a da kai ce, to kai shirka ga Allah. Eh? Kar ka kalli addu'a. Kawai in ka tayi ka ce Allah ya tausaya mu, Allah ya yi mun afwa, Allah ya yi mun ladifi, Allah ya dube ni da idan rahama, shikenan. Amma ce kai sai da na sauke alqur'ani fa sau kaza, sallar dare kwana na 100 ba ɗaya ina yin ta,
yanzu kaga yanzu ba me wanda ya maka yanzu wai aikin da kai kake kallo kenan ko kai kana da aikin da zaka yi ai maka Allah sa mun gane babu tauhidi abu ne mai zurfi malam in baka karanta shi yanzu ne sai kana ta shirka baka sani ba so saboda haka duk wani sababi a duniya ka daina kallon sa ka kalli ubangiji na ga ya muku wallahi in zaka roki Allah baka masa shirka ba zai biya maka sahabbai abinda suka rike Allah kenan sun suka ta kawai Allah sai kallo ba wani me yake da rami ne mutane ne aljanu ne su suka ji bai sa sahabi sai kama aljani masa duka ba amma rimin ya sai ba kai wani aljani duka ba maiki ya tura shi dai ba masa ruwa yaje da wani aljani a bakin rijal kai me yace ruwa zan diba ce ba ka diya ce kai annabi ne ce fan diba ce ba ka diwa kawai ya aje gugan ya daga aljani zinduma shi da kasa ta kashi tukunin ce cikani da Allah sai makar ya ce kai ka isa ko shi bai san aljani bane ya masa dukan tsiya ya ɗebo ruwa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ruwan na dan dade wani saboda yene zai mu rashin kunya bakin rijiya amma yake ce ka san ya ce aljani ne ifritun min aljani ne ji addana taka masa wuya kuwa kowa ya huta wallahi sabai dukan aljani suke saboda kawai Allah suke kallo me zai musu ko wanda kake ganin abuwa suna ta faruwa raunin imani ne kada kallon wani zai hana ka wallahi bai isa ba wani abokin fa ya irin wannan ana daukan aiki a wata ma'aikata kowa da wanda ya tura shi kawai da ya ji labari ya ɗebi CV din sai ya tafi ya je tun shekaru wajen 25 da suka gabata kawai je ana layi kawai shigo yana zuwa kace to ya miƙo kace waye turo ka sai dama kowa da candidate din sa sai ya ce aka ce ya turo ka sai ya ce ba wanda ta ya ba wanda turo ka sai ya ce oh wani ya ce Allah ne ya turo ni wani sai ya gatsa ya ce kai tashi ka fita so da ya ce Allah ne sai wani ya ce malam zauna sa shi a cikin mutane na shikin Allah ya aikin shi dama Allah aikinsa sai ka zo da irin kawai ka haƙura mutuwa ta zo kawai sai Allah ya maka to mu kuma sai muke tun kafin abin ya zo a yi maka shi Allah baya wannan sai abin ya zo ka fidda tsammani mutuwa ce sai Allah ce ci gaba da rayuwa gayan haka yake gaya mana sai wallahi da shi gwani kai ba masa tashi ka fita har zai wuce sai malam da wani ya sa shi a ciki Allah ya yi aikin annabi Musa ya yi falan ma tara aljama'ani qala ashab Musa me inna la mudrikum me yace kalla inna ma'i rabbi sayahdin amma lokacin bai san me zai faru ba annabi Musa gaban ruwan maliya ne baya sifir amna ne rindina amma da yake yana da thika da ubangiji mutane suka ce shikenan inna la mudrikuna annan Musa shikenan sun kashe mu gaban ruwa ne ba za mu shiga ba in mun shiga mutuwa ce in mun tsaya su kashe mu yace kalla ba haka bane inna ma'i rabbi sayahdin ina fa tare da Allah kuma zai nuna min yadda zai wallahi bai san me zai ba zunzurutun yadda da Allah wallahi kai ma kai irin wannan Allah zai maka samu abin da yana da rauni ta fuskar imani Allah kai mana mai kyau na'am to bari mu gama karatu zai kamu wata kalmar to mu karasa wannan karatun to sai malai ci gaba da cewa wa mani taqadda zalika faqad ashraka duk mutumin da ya kudirce cewar ga wani abu da in ya makala shi zai kare shi daga wani sharri al-allama ibnu zahabi yace wannan yayi shirka na ga muku shirkan nan hawa ce ko kalmar shirka zaka ji ta wanda dauka akwai abuwan da shirkul asgar akwai shirkul akbar duk mun karanta a farkon littafi amma dai yayi shirka da Allah ma'ana ya dauki wani aiki na Allah komai kankanta sa ya baiwa wannan Allah Allah shike kare mutum mai ya ci gaba da cewa watiwala ita kuma wannan layar da suke ce mata tiwala bi kasare ta wa fatihil wa nau'u sihiri nau'i ne na tsafi da suke yi a laraba su laraba mutum zai ce yana so a yi masa tiwala a yi masa laya ta tiwala su sun san me suke nufi terminology ne nasu da suka kulla shi da haka abinda suke nufi huwa tahabibul mar'ati ila zawjiha a sanya mace dole mijinta ya so ta fiye da ka'ida waja'ala zalika min ash-shirki malam yace ma'aiki yace wannan abin shirka ne li'itiqadil juhali anna zalika yu'thar
saboda jahilai suna ganin wannan laye tana yin tasiri bi khilafi ma qaddara Allahu ta'ala sabanin abin da Allah ya kaddara. Diyayin da ka je gurin wani mai tsafi ko boka ya maka bokanci ko kai ai yanzu shi kake kallo bokan kake kallo wannan har mata ga zace aikin sa kamar yankan wuka kaga sun manta Allah shine mai aiki Allah shine fa'alul lima sun dauki aikin Allah sun bai wani mutum to wannan aikin da ka dauka ka baiwa boka ko matsafi shine shirkar aikin Allah ka dauka ka bai wani. Allah ya sa muna gane karatun nan. Shi sa mu aiki yace tuwala shirkun mutum ko mace da taje ta sa aka yi mata wani tsafi ko kulumboto dan mijinta ya so ta ko ya ki abokiyar zamanta maiki yace ta aikata shirka so da za ta yadda da mutumin shi yake ya yadda ina da tasiri sabanin ma qaddara Allah ta'ala in kika ga kin ce ai miki wani kulumboto ko tsafi kika ga ya tasiri ko wallahi da baki wannan tsafin ba da mu abin zai faru a rubuce yake mijinki zai soke in kika ce ai kulumboto a sake ta dama can Allah ya kaddara za a sake ta a ranar da baki kulumboton ba ma wani abu zai faru sai an sake ta yanzu kin jefa kanki cikin fitina. Malai yace qala al-khitabi imamul kitabi yayi dogon bayani rahimahullah. Malai yake cewa imamul kitabi ya faɗi wasu maganganu a cikin shari'i amali an samu kulamba na ku eh to yayi dogon bayani amma wata fa'ida ce ya kawo a cikin littafin sa a wannan babun na al-kaba'ir amma sai da lokaci kuma ina so mu ƙara salata mu ƙara sai wannan fakarar wanda ya sallarci sai duba abin da shi imamul kitabi ya faɗa a cikin hamish din amma mu bari mu karanta matanin sai da mu gama da shi da yaddar Allah. Yayi bayani ne akan mutumin da yake cewa mutanen da suke aikata irin wannan tsafi da wanda suke zuwa bokanci imamul kitabi yace duk waɗannan jahilai ne yace saboda haka shi kuma jahili yana ba da shawara abinda ya kamata kai masa kai kokari ka ilmantar da shi in kana da aboki ko dan uwa ko kawa yana irin wannan harka ta bokanci da tsafe-tsafe imamul kitabi yace kai kokari ka ja shi a jika ka kubutar da shi daga wannan fitinar. Ga hadisi yace shirka yi to duk da shirka yayi kada jin laifin abinda yake kyamace shi an bayyuta in dai kana da dan uwa duk girman laifin sa kada girman laifin ya sa ka kyamace shi alherin shine ka jawo shi ka raba shi da wannan musibar in kai haka shine alheri don kun san muna da wata aqida in kana dan uwa yana zuwa gurin boka ko gurin matsafi sai ka ji ka hatsane shi haka yake ka ji ka daina kula shi to me ribaka an gane fikin yi kokari ka jawo shi ka miƙar da shi ka samu ladan shine abin da imamul kitabi ya faɗa a ƙarshen wannan abubuwa din. Malai ci gaba da cewa wa amma idza kanat ruqya bil qur'an kun ga an ce mana ruqa tawfi ko tawaida shi ma shirka ne sai malai ce zai maka bayani ba kowanne tawaida ko tawfi ne shirka ba yace idza kanat ruqya bil qur'an idan tawfin ko tawaida ko kace ruqya da ake faɗa yanzu ruqya shine tawfi dai kawai ta kace idan da alqur'ani aka yi ta aw bi asma'illahi ta'ala ko sunayen Allah aka karanta aka tofa fahiya mubaha wannan ya halatta li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yarqal hasan wal husain maiki na yin ruqya yana yin tofi yana yin tawaida ga sayyidina hasan da sayyidina husain radiyallahu anhu Allah yadda su fa yaqulu a cikin hay yana cewa idhukum bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma sai kuma ya tofa musu wannan na daga cikin maganin firgita na yara kun san addu'o'i yadda ka san magani addu'a dama magani ce shi sa ka sani addu'a nau'i biyu ce akwai jalabi akwai dafa'i kun koma muku tsohuwar Hausa akwai jalabu akwai dafa'u zaka ji an ce wannan addu'a ai jalabi ce wannan addu'a dafa'i sun aka ce jalabi addu'a ce da in kana yin ta zaka samu alkhairai daga gurin Allah subhanahu wataala a ce dafa'i ne addu'a ce da in kana yin ta Allah

0: mita 93.4 a zangon FM Arewa Radio tashar Hausalla nan buran jihar Kano da muke ci gaba da kasancewa da ku muka dan kuma kasance da Alhaji Yusuf Yawuri tare da waɗannan baitoci nasa agogo nami da karfe 6 da minti 30 chip chip har ma da daƙiƙo 56 lokaci yayi da zamu yi komayya domin mu taba alli dangane da wasu daga cikin labaran da muka kawo muku lekawa wasu daga cikin jaridu na nan gida Najeriya har ma da sauran sassan duniya duka dai domin wato bayyana muku wasu daga cikin manya-manyan labaran da suke ainihin kai kawo da fatan za a kasance tare da mu din kuma a bibiye mu domin ji da kuma sauraro har ma kuma da shigowa domin ainihin bada gudunmawa idan muka duba cikin jadawalin abubuwan da ke da akwai batun fadar shugaban kasa da ta yaba da ceto dalibai da malaman da aka sace a jihar Oyo Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da kashin shattima a matsayin abokin takararsa a zaben shekara ta 2027 yayin da gwamnatin jihar Kano ta takaita karbar haihuwa a asibitoci ga iya kwararrun ma'aikatan jinya wato unguwar Zoma kenan waɗannan har ma da wasu daga cikin labaru za mu leka domin mu taba alli tare da ku masu sauraro ku bayyana mana ra'ayinku wanda kuma a cikin ɗakin namu ya da shirye-shiryen dai muna tare da Abdulmunawa Abubakar Tsanyawa da ya ƙara yi mana komayya dama dai ba ni sai ba Tsanyawa ga batutuwa ga kuma wasu daga cikin kan labarai da muka
1: rantsa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya
0: to ga batu
1: batutuwa daban-daban na san me sharo yana tare da mu tun daga sanda muka fara karanto labarai kusan zuwa karfe 6 da mintuna 20 an jidda Najeriya take ciki da ma Kano da yadda duniya ta waye gari malaman mun da me zamu fara tabali akai
0: to ina ga sai mu fara da matakin kasa musamman batun da fadar shugaban kasa ta yaba da ceto dalibai da malaman da kasa ci a jihar Oyo kasan an ta kai kawo dade ba iya jihar Oyo kan da ka fuskanci wannan matsala ba a lokacin akwai ita kanta jihar Borno ita ma ta fuskanci makamancin irin wannan matsala to amma dai yanzu ma iya cewa dai ta jihar Oyon ce aka fara samun mafita kamar yadda aka bayyana a kafafen yada labarai da sauran sassan duniya da aka yi yada yayin da su ma na jihar Borno ana nan dai ana ta dako da wanda akwai kokari da hukumomi suka yi a can jihar Oyon wajen ceto waɗannan dalibai da ainihin waɗannan malamai
1: to ka san jiya ana maganar kwanaki 56 chief da sace su waɗannan dalibai da malamai na Oyo da kuma garin Askira Uba a jihar Borno to cikin ikon Allah dama kusan mutum farkon kamawa makon nan za ka ga cewar an yawaita magana kan abin da ya shafi su daliban nan na Oyo da aka sace da malaman su guda 7 kuma har ma su masu garkuwa da mutanen in ban manta ba shekarun jamuna magana da Kamal sun yi gargadi kan cewar idan fa jami'an tsaro ko soji suka gigin harbin wasu a wajen to za su iya halaka waɗannan dalibai gabaki ɗayan su har suke gargadin cewa kar su matsa kusa da su wanda hakan ya alamta cewar ana gab da cin musu kuma ana gab da samun nasara wanda je juma'a kuma cikin ikon Allah bayan shafe kwanaki 56 su waɗannan yara da basu ci ba basu gani ba dalibai da suke karatu aka je aka farmake su da malaman su aka ci zarafin su kamar da bidiyo ya nunnuna to cikin ikon Allah kuma an zo karshen wannan abu yanzu inda hankali ya karkata kuma shine jihar Borno garin Askira Uba wanda nan ma an sace tarin daliban nan da suke tsaka da karatu aka tarwatsa su har yanzu kuma su ma ba a ji dorewar su ba ba a kai ga kuutar da su ba wanda akwai bukatar jan hankali ga masu ruwa da tsaki na arewacin Najeriya kalubalen ku kamar yadda dai kuka ga kudancin Najeriya yammacinta da kudancinta da gabashinta sun hada kai gabaki ɗaya sun fito suna nuna adawa da maganar garkuwar nan kuma duk abin da za a yi na kokarin kamar a kwantar masa da zuciya hatta tallafi ko kuɗi da ake bawa iyayen wannan yaran da aka sace na Oyo in an je za a kai musu shinkafa ko na wasu abin da suke cewa ba su bukata abin da suke bukata shine kawai a dawo musu da iyayen su
0: kaga yayin ita har tabin wajen kubutar da daliban
1: sabanin mu nan arewa za ka ga yawanci idan irin wannan iftila'in ya ritsa sai ka ga an je an kai shinkafa da na kirji ko yan kudi ko sabulun wanki wanda sai ga kusan abin an dauki maganar babu wani muhimmancin gaske duk da misali gwamnatin Borno dole kai ba mashi gwamnati Salim saboda yake kokari wajen inganta harkokin tsaro kamar yadda ake gani ya sha yafta daji shi da kankin kansa ya sha je garuruwan da ba iya shiga ya kwana ko ya ma dauki makonni duk da kokarin sa na ganin cewa an samu tsaro to amma kuma kokarin mutum ɗaya ba zai iya samun nasara ba dole sai an samu kammalallan hadin kai tsakanin jami'an tsaro da kuma su al'ummar gari kullum muna fada cewa harkar tsaron nan ba iya na gwamnati bane ko ba iya na jami'an tsaro bane harka ce ta shafi kowa da kowa
0: kowa sai ba da gudu
1: a unguwar ku kaga wata bako fuska kaga wani abu kai kawo da baku gane mashi ba ku je ku yi bincike ku kai ma jami'an tsaro rahoto kuna tunanin wani a yana bayar da bayanai ga yan ta'addan nan ko wani abu kun ga baku gane mashi ba ku kai tsawo rahoto ga jami'an tsaro to dan ana samun irin waɗannan abubuwan Muhammadu za ka ga cewa an samu sauki na matsalar tsaron nan da ake yawan fuskanta ko ina
0: musamman batun wannan ceto ɗaliban da aka yi a jihar Oyo din da kusan shine abin da ake taba gangano akai a yayin kubutar da waɗannan dalibai da waɗannan malamai nasu duk da kaga su ƴan bindigar sun yi kashedin cewa kada a matse su domin aka matse su sun yi barazanar za su halaka daliban ma da malaman yayin da kuma a cikin labarai yin na cewa an yi karan batta wanda kuma har wasu sun rasa rayukansu su a cikin ƴan bindigar kenan wanda suka yi garkuwa da waɗannan dalibai da ainihin malamai yayin da kuma ake rike da mutum tara da ake zargin cewa suna da hannu a cikin wannan al'amari yayin da kuma al'umar yankunan kamar yadda ka faɗa suka haɗa kai su ga buƙatar su yaran mu da malaman su dawo gida ba wai me za a kawo a matsayin dan na kirji kenan zamu ce koko a yaya
1: ko dai ban hakuri ko wani abu da dimmacewar ana kokari amma dai magana ta dan Allah shine kwarmace wannan abun da aka yi da ya faru duk da kusan ba wannan ne karan farko ba amma dai kusan ka iya cewa babban satar ga dalibai ko garkuwa da su da aka yi a kudancin Najeriya wannan yana daga cikin mafi girma
0: wato tsanyawa wani abu ko
1: wani mai fada a jinasu duk wani mai amfani da social media nasu duk wani mai raye-raye da kada-kada nasu walau yana cikin gwamnati walau baya yin gwamnati ya fito yayi magana kan wannan abu ya nuna adawarsa kuma shi yasa hankalin gwamnati gabaki ɗaya ka cokan ya raja a kusan ma ake kallon ta fififita wannan magana ta abin da ya shafi ɗaliban Oyo kamar ba a yin maganar da ya shafi su yankin nan na kudanci a arewacin Najeriya wanda kaga mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro dan yankin arewa maso gabashin Najeriya ne na ganin akwai rawa da ya kamata a ci an ƙara jajircewa wajen ganin cewa an kubutar da ɗaliban nan su ma kamar yadda aka yi ma waɗancan adalci su ma a yi musu Najeriya federaliya ce Najeriya kabilu ne daban-daban addini ne daban-daban sannan kuma su ne suka haɗu suka samar da Najeriya a matsayin ƙasa guda ɗaya al'umma ɗaya yadda ya kamata kai mu kudanci adalci haka ya kamata kai mu arewa haka ya kamata kai mu yamma yadda za ka ba Bahaushe kulawa kai kamata ka ba kare-kare ko kabilar Yarbe ko ka ba Ibo wannan kulawa ta daidai da daidai wannan shine adalci Muhammadu
0: to dan ji hankalin dora akai dai kafin mu leka guduwa ga wannan labarin shine dukkanin al'umar arewacin Najeriya kama daga na ƙasa-ƙasa har zuwa na saman gabaki ɗaya kamar da aka bada misali ga bangarorin abokan zamanmu an ga yadda suke amfani da kafafansu na sada zumunta wajen tura sako cikin hankali da ilimi da kuma tunatarwa kan buƙatarsu na adamsa ɗaliban su gashi dai hakika Allah ya kaddara wannan kiraye-kiraye da suka yi yayi tasiri wannan ya rage ga mu ma bangaren arewacin Najeriya dukkanin wasu fitattu waɗanda aka san su kama daga bangaren masu raye-rayen da masu shirye-shiryen da sun rigaya sun zama wasu taurari a idan al'umma to ya kamata a hada a bazo a ba da gudunmawa malamai da malamai karka keɓance ka ce a'a to ai mu abin nan dai kada a ce mun cika katsalandan a cikin a'a batu ake na mafitar al'umma su can kowa ya shigo tunda kan malamai na addini zuwa sarakunan gargajiya zuwa ƴan kasuwarsu zuwa ƴan bokonsu zuwa jami'an tsaronsu zuwa mawaƙansu zuwa masu shirye-shirye ta kowace siga sun fito sun nuna buƙatar su a dawo da waɗannan ɗalibai da malamai kuma gwamnati ta ji wannan sako nasu ta hanyar da ya dace ɗin kuma yanzu hakan sun rigaya sun dawo suna nan a cikin aminci sai kuma bincike da ake ci gaba da gabatarwa ta yadda za a kare faruwar hakan a nan gaba sai mu dangana zuwa ga batun shugaban kasar da ya tabbatar da kashi Tima a matsayin abokin takararsa a zaben shekara ta 2027 mun taba alika dan sai mu dawo zuwa ga nan jihar Kano mu kalla batun lafiya.
1: Na'am, to ka san Muhammadu wannan kusan ayi cewa ya kawo karshen turka-turka ko raddin da ake ta yi ta karkashin kasa na cewar shi mai girma shugaban kasa Ashwaji Bola Tinubu zai iya canza wanda zai masa mataimaki a zabe mai zuwa. Duk da cewar ka san wannan magana kusan ta fara da tayar da kura in ban manta ba tun kusan zamanin da tsohon gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje na matsayin shugaban jam'iyyar APC aka yi wani taron masu wazaki na jam'iyyar APC a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. To a wannan taro kuma da aka yi a tsare-tsare kujadawalin abubuwan da suke na taro a ciki ba a ga Kashim Shatima ba. Wannan ya dukunzuma duk wani mai ruwa da tsaki na arewa maso gabas, hatta gwamnatin Borno Baba Gana Umar Azulum da Nayobe Maimala Buni da duk wasu gwamnonin wannan yankin na APC sun tashi sun kalubalanci wannan tsarin. Ina jin ma taron daga karshe kusan an so a tashi an so a ba wa Hamad ta iska kenan, taron aka tashi haka gabaki ɗaya saboda sun nuna cewar muddin ba a ba Kashim Shatima takarar mataimakin shugaban kasa ba to su ma fa za su yi ramuku irin na siyasa. Kasan shi kusan wannan tsarin kai cewa kamar shine tsari na farko da za a ce shugaban kasa musulmi mataimakin sa musulmi, duk da akwai bangarori daban-daban da suka yi ta adawa da wannan tsarin da kalubalanta su ganin cewar Najeriya ba addini ɗaya bane, ba kabila ɗaya bane, ana buƙatar kowane bangare kai mashi adalci. Idan ka ba musulmi misali takarar shugaban kasa to taƙila ka dauko kuma mabiyin addinin kiriska ka bashi mataimaki. To amma duk da wannan kalubalantar da aka yi zamanin marigayi shugaban kasa Muhammadu Buhari aka tabbatar da wannan tsarin, kuma dai a yanzu ka Tinubu da Kashim Shatima su ne suke a matsayin shugaban kasa da mataimaki. Ta iya yiwuwa Tinubun ya aiwatar da wannan tsari ne la'akari da shawari na siyasa da ake bashi saboda gudun abin da kaje ya zo. Ta iya kuma wani sirkullan ne na siyasa, duk da kaga idan ga kula yanzu jam'iyyar ADC ta tsayar da mataimakin ta tsayar da shugaban kasa
0: haka
1: bangaren su Atiku Abubakar ne a yanzu. Sannan kuma ya dauki mataimakin sa a matsayin Rotimi Amechi, kaga wanda daga jihar Rivers yake.
0: Haka
1: sannan kuma jam'iyyar NDC idan ka duba za ka ga ta dauki Peter Obi a matsayin dan takarar shugaban kasa.
0: Haka
1: Peter Obi kuma ka san daga yankin kudu maso gabashin Najeriya yake. Sannan kuma an zo an dauki wa Rabiu Musa Kwankwaso daga nan Kano a matsayin mataimaki na jam'iyyar NDC. To kaga so dan canjin jam'in guda biyu na hamayya za a ga yanzu kan wancan tsarin suke na idan wannan yana musulmi a shugaban kasa
0: to a sarkar ta.
1: Sannan kuma idan wannan daga arewa ne za a ga wannan daga kudu yake, duk da ita ma APC sun har yanzu a wancan tsarin take nan bangaren shiya za a ga shugaban kasa dan kudancin Najeriya ne daga yankin Yarbawa, mataimakin sa kuma dan arewa ne daga arewa maso gabashin Najeriya.
0: To haka yake wannan batu, ba mu dan je ga masauraro kadan in mun dawo sai mu kalli batun jihar Kano, mu kalli batu na abin da shafi lafiya domin ku ainihin ba da gudunmuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
2: Muhammad barka da kokari.
0: Barka da warhaka.
2: Sunana Sunusi Komai da ruwan kadar mana a gabas karamar hukumar Tarauni.
0: Na'am Sunusi.
2: To Muhammadu wannan wa dalibai da aka ce to ko in ce mutane da aka ce to a can jihar Oyo to mu ma muna nan muna kira ga gwamnatin Najeriya na ne duk gurin nan da ake maganar adadin wajen kwana 50 da wani abu muna zirawa gwamnati ido su ma lallai a ce to su ko kuma su a ba mutane bane wallahi fa gwamnatin Najeriya mutane shugabannin nan namu ku ji tsoron Allah mutuwan nan da fa kowa zai yi ta fi sabilillahi wahala dai ake gudu amma ko ba dade ko ba juma kamar yanda Allah ya faɗa kullun nafsun za'ikatul maut kowane mai rai mamaci ne wahala dai ake gudu fi sabilillahi ya za a kai mana yawo da hankali a wannan kasa tamu ya kamata shugabanni ku ji tsoron Allah malamai ku rika gaya musu tunda dai ana faɗa su ji tsoron Allah mu abin da dai zamu gaya musu kuma duk wanda suke da hannu akan ilmin ka ce mana al'umma annaba a wannan kasa tamu Allah ubangiji ya tona musu asiri Allah kai ka san yanda za ka yi da su.
0: Assalamu alaikum warahmatullah.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
3: To alhamdulillah sunana Ibrahim Alali da ta kawo.
0: Na'am Ali Ibrahim.
3: babu shakka ni labarin da ya hankali na yadda aka samu nasara dawo da wannan dalibin na jihar Oyo. Ni san cewa gaskiya ni na fi kamar yaba wasu wadanda mai ɗan yankin Oyo gabaki daya amma da kan malaman su na addini zuwa shugabannin su da jami'an tsaron su. Kuma abin da zan faɗa kan mu gaskiya wannan bangaren shine gaskiya na gaskiya ya kamata a ce malaman mu da masu faɗa ajina dan bangaren namu sun tayi dai kan ba shugaban kasa shawara kan abubuwan da suke faruwa bangaren cin arewa. Dan shi na gaskiya ne muka ci gaba zama muna kwanciya muna bacci. To wallahi sai mata Allah ya abin da zai faru ma ba fata ake ba a gaba sai ya fa haka.
0: To Allah ke yi.
3: Muna fatan mun kwanta mu za su ji da kuma koya bude muryarsa kamar yadda naga Arewa Radio su ma suna yi. Dan naga duk labaran ku kuna kokari wurin karantar da gwamnati kan matsalar tsaro a nan arewacin Najeriya. Muna fata kowa da kowa kama da kan malaman addini har zuwa su kasu da nazo da wani mai fada aji. Yau dai wata murya ko mawa kan mu. Gaskiya ta yi akan nan bangarancin namu muna fatan da ubangiji Allah ba mu tsaro gabaki daya. Ibrahim Almeida ka taka wajen ta shi lafiya.
0: To muna guda Mallam Ibrahim da wannan gudunmuwa taka za ku mu waiwaya zuwa gabatu na gwamnatin jihar Kano amma kafin wannan ba mu dan je zuwa ga mutum daya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da safiya kuma barkan ku da kokari.
0: Barka da warhaka. Na'am.
4: Shaibu Ali Shaibu Kura akan layi.
0: Na'am Mallam Shaibu.
4: To gaskiya ne shakka mun ji wato labari musamman na wannan su dalibai kenan da aka kito da jihar Oyo. To ba shakka muna fatan su ma ragowa daliban a Allah Ubangiji ya kwanto da su. Wannan matsala kuma ta tsaro Allah ya mana maganinta.
0: Amin.
4: Ba tare da ku a daidai wannan lokaci.
0: To muna godiya da wannan gudunmuwa taka wannan ya ce assalamu alaikum barkanku da warhaka da barka da safiya. Duk labaran ku sun ji hankali musamman ma na waɗannan ɗalibai na Oyo da aka karɓo su ina roƙon Allah

0: din nan ka ga datti ko ka ga wani abu makamancin irin wannan ko ina ana kokarin a tsaftace shi ko ina kana ana kokarin yanda ka ga shi tsaf mutumin nan haka yake ministry din nan tsaf yanzu da zaka shigo ka ga komai a wargatse amma yanzu ka shiga ministry din ai ban ce ka shiga ba kai mai kokarin zuwa ka gano wasu abubuwa ne kuma ku zo ku fada al'umma ku ringa fito da wa'annan aikace-aikacen abin da ya kamata ku ringa yi ne.
1: To mai sauraro kada ka shafa mana tare da Honorable Aminu Garba Dala dan gugurmaya kuma dan siyasa daga karamar hukumar Dala dake jihar Kano da muke tattaunawa da shi a cikin shirin na Gafili ga mai doki na wannan rana. Mu koma karamar hukumar ka ta Dala wadda take da manya-manyan yan siyasa a bangarori daban-daban gashi kuma tunda aka zo aka haɗe kowa na ci gaba da gwada kwanjinsa amma ana ganin maganar rabuwar kai fa na ci gaba da bijirwa karamar hukumar ta Dala.
0: Alhamdulillah mu a karamar hukumar Dala Allah mun gode ma da ka kawo mana wannan lokaci irin jagororinmu irin su Alhaji Nasiru Ali Kokoki irin su Alhaji Dayyabu Galadima irin su Comrade Alasan Uba Idris ga sunan dai sunayen su na ce yanzu zan fada wallahi bazan wani ma zan manta da shi amma Allah ya taimake mu duk yanzu sun hade kowa ya hade kokarin ci gaban karamar hukuma ake idan ka dauki ɗan majalisunmu guda biyu da ciyamanmu da duk wani tsohon ciyaman ko kansila ko wanda ya zo ya yi takara a cikin karamar hukumar Dala za ka ga yana cikin wannan jam'iyya kuma yana ba da gudunmawa 100% ba abinda za mu ce wa jagororinmu da yanda suka biyo wannan tudu da gangare suka hada kan al'umma musamman Alhaji Nasiru Ali Kokoki da Alhaji Dayyabu Galadima da shi mai girma member House of Representative Alhaji Alima Dakin Gini da dan uwansa na House of Assembly Alhaji Lawan Usaini Cediya yan gurasa kaga duk wa'annan mutanen yanzu ka duba Alima Daki irin aikace-aikacen da yake kawo al'ummar Dala ka duba mai girma member House of Assembly abin da yake kawowa karamar hukumar Dala duka cikin su wa'annan yan majalisun kowa gogayya suke na wajen kawo aikace-aikace a karamar hukumar Dala yanzu ka duba shi Ali yana kokarin ya kawowa karamar hukumar Dala ayyukan da za su ringa alfahari da shi yanzu kamar tituna da ake yi a na unguwannin gobarawa da kofar ruwa da shauransu duk gashi nan dai ana ta aiki alhamdulillah sabanin irin abubuwan da wasu suke kuka da shi a local government dinsu
1: amma kuma din kunan karkara saboda koma baya
0: to a karamar hukumar Dala ina ne karkara ai ko ina birni ne a karamar hukumar Dala kuma idan zaka shiga karamar hukumar Dala sai dai kayi alfahari da ita saboda dullungu da sako an yi kwatauce ka duba irin asibitoci da shi mai girma Lawan Usaini yake yi ai mu ba abin da zamu cewa shi minority leader da majority leader shi minority leader yana kokari fiye da yanda ba ka zato ka shiga zan ja ka wataran mu shiga karamar hukumar
1: amma su yan dalan ba su ne suka ce babu korafi ba kai dan siyasa ne kamar baya kai gogurmaya amma kai dan siyasa ne kuma kana cikin jam'iyyar nan dan ba za a yi mamakin jin duk irin waɗannan kalamai daga gare ka ba
0: to ai korafi dama dole ka samu wani abun an yi daidai wani abun ba a yi daidai ba ko wani abun da dan gyara
1: yasa ba za ku magance korafin jama'a
0: ai yanzu alhamdulillah wani korafi ake yi a karamar hukumar Dala wani korafi ake yi
1: ga matsalan matasa nan da dama lokaci zaka ji tana tasowa da sauransu
0: to alhamdulillah idan kai duba da yanayi da yanzu a lokacin da muke ciki zaka ga matasan cikin walwala cikin ba wata damuwarsu in Allah ya daga shi nan ana ta kokarin ya za a yi a biyo a taimaki matasan nan dan a samu musu ci gaba mai dorewa
1: me yake na taimakon matasa
0: abinda ake yi ana kokari a samu da irin su boke National Center da za a zo a taimaki matasan nan ana dan empowering dinsu saboda su samu abin yi da sana'o'i na hannu da shauransu ai wayannan membobin da muke da su ai ba a zauna suke ba kullun kokari suke su kawo al'ummar su aiki aiki mai inganci wa

0: aikin da za a yi alfahari da shi a wannan karamar hukuma ta mu. Yanzu bara mu baka misali, ai sai da aikace-aikace da gina abubuwa, mu kuma daman karamar hukumar Dala Allah ya sa mana mu yawancin mu about 70% duk ƴan kasuwa ne. Allah ya sa mana wannan abun kasuwanci muke yi, kuma ƴan majalisun mu sun zo suna kokarin yi mana aikace-aikace. Kwatoci ne, Islamiya ce, asibitoci ne, wallahi ba inda Lawan Usaini bai shiga yayi aiki a wardin mu guda 12 da muke da su ba. Yanzu bara mu baka misali, in to daga kan jagora zuwa abin nan, irin haɗin kai da suke bayarwa na a zo a gudanar da wannan, kullun cikin bada shawara a taimaki mutane suke. Ku yanzu Comrade Alhassan Uba Idris yana kokarin ya kawo wasu aikace-aikace daga federal government, ya samo ta bangaren mai girma deputy senator Barau Jibrin Maliya. To yanzu ka duba member din shi Aliyu Madakin Gini, abubuwan da yake kokarin yayi a nan gaba, wallahi sai an sha mamaki.
1: Shi ya gaya maka akwai abubuwan da yake so ya yi.
0: Tabbas.
1: Domin da me yake so ya yi.
0: Abubuwa ne wallahi ba za su kirgo ba, wanda sai lokaci ne zai ba da dama mutane su ga wannan abubuwa.
1: Gaci yakin neman zaɓe za a yi da su kenan.
0: A'a, ai ba yakin neman, abin da muka tura su kenan su yi representing ɗinmu su kawo mana ci gaba a ƙaramar hukumar.
1: Bisa ba za a kawo ci gaban yanzu ba za a ce sai gaba.
0: Wa yanzu ba suna kan kawowa ba, wani irin ayyuka ne ba sa yi yanzu? Ai mu ɗan tagwaye ne da mu. Wannan yana minority leader a House of Representative, wannan yana majority leader a House of Assembly. Kaga su biyun nan suna kokari su hada kan al'umma, su hada yanzu wai gaba ɗaya jihar Kano mu fa ba mu da opposition fa. A yanzu ba wata opposition.
1: Adalan?
0: Adalan da kuma gaba ɗaya jihar Kano da wa za ka yi opposition? Da gane mana.
1: Ga jami'in siyasa nan suka tasowa, ga ADC, ga NDC, ga PRP da sauransu.
0: To alhamdulillah, sai ka gaya min ɗan takara ɗaya a jihar Kano a cikinsu.
1: To kai ya za ka sanya takarar sun da ba a ciki kake ba?
0: Kowa ai an ba da dama a jihar primary election. Sai ka gaya mana wasu waye suka fito? Ya yake a cikin al'umma? Me yayi wa al'umma? Wani taimako ya bayar? Wace gudunmawa ya ba al'umma? Ai dukkan rabu da su. Saboda ba jam'iyyu ba ne.
1: Suma 'yan ƙasa ne, kuma suna da 'yancin su shiga jam'iyya.
0: 'Yan ƙasa ne, amma sai ka duba wani mataki suke a yanzu. In ka duba jam'iyyunsu ma, INEC ma wasu ba ta yadda da su ba.
1: Dunkuraɗe ce ba kwa su a yi.
0: So kake mu yanzu mu 'yan Dala su zaɓi wata jam'iyyar sai an gama zaɓe a ƙwace zaɓen a je a ai mu ba ma fatan haka.
1: Wanda kace ba.
0: Zan zo da ayyukan duk ɗan majalisar mu da na House of Representative da na House of Assembly gaba ɗaya zan zo ma da su. Kowace mazaɓa sai an lissafo irin aikace-aikacen da suka yi. Ai babu su ba ne, akwai su. Kuma na yi ƙoƙarin in zo da su in yi printing ɗinsu gaba ɗaya da irin abin da suka yi, in zo in baje hajata a wannan gidan rediyon. Ai mu wannan gidan rediyon yana ƙara wayarwa da al'umma kai. Ka duba irin abin da Abba Kabir Yusuf ya gina a al'umma a wannan jiha tamu. Yanzu me kake ganin Allah? Dabban ma in Allah ya data ta buge nan, haihata haihata. Saboda ai an kawo wani sanity a harkar, an kawo gyara, security suna kokarin yin abin da ya dace a jihar Kano. Ai sai mu gode wa Allah. Ba za mu yi irin waɗannan taimako da aka kawo wa al'umma ba. Dole mu gode wa Allah, musamman mu ƙaramar hukumar mu ta Dala. Alhamdulillah, sai dai Allah ya ƙara zaunar da mu zaman lafiya. Amma ga ayyuka nan, gashi nan ana taimakon matasa ta ko'ina. Alhamdulillah, ba abin da za mu ce musu, sai dai Allah Ubangiji ya kawo lokacin da mu ma za mu saka musu, mu zaɓe su, mu cilla musu ƙuri'a.
1: Amma Honorable Aminu Garba Dala, kuma maganar cikin gidan nan fa, har yanzu ana gaya muku akwai zazzaɓi da 'yan tsohuwar APC da waɗanda suka shigo APC nan, wataƙila akwai magoya baya da yawa da suke gefe suna ganin tafiya fa na yin tafiya, kuma ba a fafe gora ranar tafiya, kare zama cewar kamar sun tura mota amma daga baya ta bule su da hayaki.
0: To in gaya ma dacen APC a haɗe take, waɗannan suka shigo aka sake haɗewa, aka zo aka yi zaɓe a cikin shugabanci, aka zaɓi shugabancin nan, ka ji ƙorafi a da

0: na ai baka ji korafi ba da aka zo aka yi primary election ai baka ji korafi ba ai mu alhamdulillah duk wanda aka zo aka ce shine ɗan dala za su bi shi kuma su yi mafatan alkhairi kuma shi ne yake saka mana da irin waɗannan aikace-aikace da suke yi mu ba abin da zamu cewa Aliyu ma dakin gini ba abin da zamu cewa Alhaji Lawan Husaini ce dai ɗan gurasa sai dai Allah ya saka musu da alkhairi to addu'an ma da muke yi musu shi isa suke dada samun ƙwarin gwiwa su zo su yi mana waɗannan aikace-aikace
1: to su mabiya fa da suke tsammanin za su ci moriyar gwamnati waɗanda aka samu a cikin jam'iyya
0: to wanne ne baya ci kowa yana ci bara mu baka misali a mazabata ta bakin ruwa ai ma'azama dan tsohon APC ne amma mai girma Lawan Husaini zai yi empowerment sai da ya dauko mashin ya bashi ya kebo wasu mutane dan tsohon APC ya hada da su ya babbasu irin 19 ta arziki wani ya rabauta da keken dinki wani ya rabauta da abubuwa gashi nan dai ba ba za ka musalta ba
1: dama keken dinki da mashin shine karshen gwagwarmayar da suke
0: ba wai karshen gwagwarmaya bane ka taimaki mutum shi ma dan ya samu madogari ya samu wani abin yi hai ba wai ka gama da shi bane amma an ka dora shi a layin nema ai zai tashi da wannan nema mu a dalafa ba ma san mu ga matasan mu suna zaman banza ka gane ba ma san mu ga matasan mu suna yawon wannan jagaliya mu ba alhamdulillah adalana ga ya ma 70% mu ɗan kasuwa ne kuma alhamdulillah kasuwancin nan muna yin sa daidai gurgudu kuma ana ganin alfanun kasuwancin nan
1: to madallah mai sauraro ga wanda yake tare da mu yanzu muna tattaunawa ne tare da honorable Aminu Garba Dala wanda dan gugurmaya ne kuma dan siyasa karamar hukumar Dala dake jihar Kano dan jami'ar APC wanda muke tattauna muhimman batutuwan da suka shafi karamar hukumar ta Dala da siyasar Kano har ma da halin da ake ciki a ƙasa wanda da shi zamu karkare wasu na ta zargin jami'ar nan taku mai mulki a matakin ƙasa na kokarin taga ta farraka wasu daga cikin manyan jam'iyyun hamayya
0: ai siyasa ake ita siyasa kullun zuwa kake yi ka baje hajarka har mutane su gani su bi ka ai a yanzu kana ganin yanda gwamnoni suka ringa tururuwa suna shigowa jam'iyyar nan sanatoci ƴan majalisun tarayya ƴan majalisu na jahohi kansuloli ciyamomi da haka suke haduwa su shigo wannan jam'iyyar ta mu mai albarka inda ba ta da wani abin da za ta tallata ai kaga ba za su shigo ta ba
1: amma kuma ana ganin yan kasa kamar fa sun kosa sun gaji da jam'iyyar nan taku
0: mu dai muna fata insha Allah za a zo a taimaki al'umma yanda za su samu walwala da nutsuwa da wadata a cikin gidajensu a cikin wajen aikinsu a kasuwancinsu amma ko ina da izinin Allah
1: to Honorable Aminu Garba Dala la'akari da cewa lokaci ya harare mu da karshe me sakonka
0: mutanen ƙasa ta Najeriya da mutanen Kano da mutanen al'umma karamar hukumar Dala ni dai fata na mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ya ƙara kawo mana shugabanni wanda za su taimaki al'umma wanda za su ƙara wa wannan jaha tamu da wannan ƙasa tamu ci gaba mu zo mu goya wa mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf baya domin ya zo ya ƙara yin falle biyinsa ya ci gaba da ayyukan alkhairi da yake yi don akwai ayyuka birni da ƙauye da ya sa a gaba zai yi kuma ina yi wa mai gidana addu'a kwamishinan ƙasa da safayo na jihar Kano Abdul Jabbar Allah ya bashi dama ya kawo irin wannan ci gaba da yake kawowa a wannan karamar hukuma a wannan jaha tamu ubangiji Allah ya kara bashi iko da dama da zai ciyar da Kano State gaba ta fannin ministry dinsa Allah ubangiji ya kara masa karfin gwiwa ya ci gaba da ayyukan alkhairi da yake yi a birni da ƙauye na jihar Kano Allah ubangiji ya sa taswirar jihar Kano ta canja a samu ci gaba a jihar Kano dole mu kira mai girma gwamna irin waɗannan kwamishinoni da suke kokarin tsare amanarsa su kawo ci gaba a ministry din su shi kwamishina kasa da Safiyo Abdul Jabbar ai mai amana ne kuma yana kokari ya ciyar da jihar Kano gaba to kaga irin wannan amanar da suke sau yake saukewa ita take karawa mai girma gwamna daraja irin su mai girma gwamna yake so a jikinsa wanda za a ciyar da jihar nan gaba in Allah ya taimake mu nan da shekara hudu mai zuwa in Allah ya yarda ba za a ga wasu ayyuka wanda za a ce ai a zo ai gyaran kaza ko a zo ai gyaran kaza a'a an wuce wajen sun Allah ya yarda za mu samu sustainable development a jihar Kano wanda za a yi shekara 30 40 ana mucin moriya ayyuka a jihar Kano Allah ubangiji ya hada kawunan mu mu ƴan karamar hukumar Dala daga ƙarshe zan yi wa Aliyu Madaki fatan alkhairi Ubangiji Allah ubangiji ya maida koko masaki Allah ubangiji ya sa shi ya kawo karamar hukumar dalalci gaba mai dorewa Allah ubangiji ya bashi ikon ayyukan da yake kokarin yi ya kawo su karamar hukumar dala da jihar Kano baki daya dan uwansa majority leader House of Assembly na jihar Kano Alhaji Lawan Usaini Cediya yan gurasa ubangije Allah shi ma ya bashi iko ya kare kawo wasu ayyuka muhimmai a wannan karamar hukuma ta mu ta da
2: Yalla bai ka san abin da ke faruwa yanzu
3: mutumi na ka bani labari mana
2: Inugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Inugu zuwa Kano yanzu haka
3: ka Yalla bai kar ka mai da ni shaka tafi ai a da sai sun fara zuwa Abuja daga Abuja kuma su tafi Kano idan zaka dawo ma haka abin yake daga Kano sai Abuja sannan daga Abuja zuwa Inugu
2: ai sauran kamfanonin jirgin suke yin wannan zagayen da ka faɗa shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin Enugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Enugu zuwa Kano ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa
3: kai wannan babban ci gaba ne sosai salon ya bambanta kuma yayi kyau labarin ya burge ni kwarai
2: gaskiya kam Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja
3: Kano
2: Lagos Enugu Patakwal Benin Warri har ma da Asaba babban officials yana International Conference Center of Paris Square Road Independence Layout a jahar Enugu
3: domin yin bukin ko tambaya za ku iya kiran su ta lambar waya kamar haka 0201 330 390 ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com
2: Enugu Air tafiya ta daban
4: ko kadan matsalolin ciwon ido ba maita bane ko tsafi mafiya yawanci kamuwa ake yi ko hatsari ko samun tangarda yayin haihuwa da kuma tsufa da dai sauransu a guji amfani da wasu abubuwa masu illa kamar ruwan albasa fitsari ruwan nono ruwan sukari ruwan wani ganye da dai sauransu don magance ciwon ido mu guji yin maganin ido da kanmu kar mu bata lokaci wajen neman kulawa da dace mu daina barin yara suna amfani da abubuwa masu kaifi ko tsini shirin nan da ya kamata kuma ya dace da kulawar lafiyar ido ya zo gare ku abin kayatarwa a wannan shirin shine za a yi wa yaran da aka haifa da cutar makanta magani kyauta za a kai yara masu matsalar ciwon ido yan kasa da shekaru 18 asibitin Sheikh Muhammad Jidda dake Kuroda domin tantance matsalar su a ofishin mai kula da lafiyar idanu na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kafin kuma a tura su zuwa asibitin na Ekwa domin samun kulawa kyauta
2: za a iya zuwa asibiti mafi kusa ko kuma a kira asibitin ido na Ekwa akan wannan lambar waya 0810624442
4: domin karin bayani ku tuna dai idanuwanku su ne mabudin rayuwar duniya don haka a kula da su sosai hukumar bada agajin gaggawa ta kasar Australia tare da kungiyar CBM Global Disability Inclusion kuma asibitin ido na Ekwa ne suka dauki nauyin kawo muku wannan sako

0: Poetry in one Gary Mix. May say ka kararuwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abuguwa da bi sani ba? Idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup, a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta, ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
2: Asha, datar da na sanya ta kare.
1: Just ba na gaya muku ba?
3: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
1: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
3: More datar ka kuma leave it 100.
4: Mutumai na zo mu je ga sauran gayucin suna jiran mu.
5: Ba na jin dadin jikina.
4: Haba, zamuna ka fada min menene?
5: Ai, bazan iya zama ba. Abin ya hana ni zama.
4: Ha, ko basir din naka ya saki tasowa ne? Cutar basir wahala ce. Haka zai tayi ma kaikayi ya kumbura har ma da zuban jini. Zama ya gagara. Dan uwana, kana bukatar Anudol suppositories na matsawa. Anudol suppositories yana dauke da sinadaran bismuth subgallate, balsam peru da zinc oxide da zasu yaki basir domin ka samu sukunin walawa da shakatawa tare da abokanka.
5: Mutumina, zo mu je magajiya ki baiwa kowa daya daya.
6: Yawa, zo mu je.
4: Anudol suppositories sauki ne ga mai basir. Anudol suppositories daga Daily Need Industries a karan ta kasidar ciki. Idan bayan kwanaki biyu ba a samu sauki ba, a tuntubi likita.
7: Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio tashar Hausa Allah muke ci gaba da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Anan kuma wato ga batu na abin da ya shafi sinadari na dandano, wato Ultimate Happy Home and Seasoning. Wato shi wannan sinadari ne na girki wanda kuma yake taimakawa uwar gida wajen inganta abinci, musamman ma a lokacin da mai gida ya dawo daga harkokin sa na yau da gobe har ma da iyalai gabaki daya. Shi da Ultimate Happy, wato yanzu haka akwai shi a cikin mazubi na leda, kuma akwai na garin sa ana amfani da shi wajen miya da kuma sauran abin da ya shafi dafa-dafan ainihin abinci. Yayin da kuma akwai shi dai wannan Ultimate Happy dinnan, wato wanda mai sunan Happy Home Cubes. Shi wannan Ultimate Happy Cubes wato mai dandanan kaza kenan. Dandanan hudu ne a cikin sa. Misalo, akwai dan akwai mai dandanan akwai dandanan kaza, akwai dandanan akwai mai dandanan kaza, akwai mai dandanan kifi, akwai mai dandano wayo kai dika bari kawai. Yana da kyau kai maza ka je ka nemi wannan sinadari na Ultimate Happy, wanda kuma ana amfani da shi ne a bangarori daban-daban. Akwai wanda ake amfani da shi, akwai wato stew and jollof season, yana nan akan yana da gram 100, wanda kuma guda 10 ne a ainihin cikin laidar sa. Kazalika shi kansa wato Ultimate Happy Home Seasoning Powder, wato stew and jollof, zai taimaka miki uwar gida wajen yin girkin ki ke ji shi daidai dan dana. Wato Ultimate Happy Home Seasoning, hakika in ka same shi ko kuma cin uwar gida ta same shi za ta ji dadi daidai bakin gado. Lokaci ya zama koma zuwa ga maimacin shirin daurin gurmai da fatan za a yi sauraro la pia.
8: Malam Manu, naga kamar kwana biyu kana fama da tari ko?
9: Eh, haka ne, amma kin ga mara ke damuna kuma kullum sai na sha maganin mara.
8: Ai ko daga jin wannan tari naka ba lalle mura bace
9: in ba mura bace me ke damuna kenan
8: ina ga ka hanzarta ka je asibiti domin a yi maka gwajin tarin fuka da alama shike damunka kuma a asibiti ne kadai za a gwada ka a tabbatar kana dauke da tarin fuka ko kuma baka da shi kuma idan an baka magani kai tsallake a shan maganin cutar ka iya dawowa
9: aiko na yarda da wannan shawara taki yanzu nan zan je asibiti domin a yi min gwaji
10: alamomin tarin fuka sun hada da tari mai tsanani wanda wa'adinsa ya kai tsawon sati biyu ko fiye da haka zazzabin da ya kai ko ya huce kimanin sati biyu ko fiye da haka rama gumi dake jika mashimfidi a yanayin da ba na zafi ba
8: duk an ga waɗannan alamomin to a garzaya asibiti domin yin gwaji kyauta magani ma kyauta domin ƙarin bayani a kira 3340 kiran kyauta ne
11: wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya ta ƙasa da sauran kungiyoyin da suke tallafawa bisa kulawar kungiyar TB Network dake yaki da cutar tarin TB a jahohin Kano da Katsina
12: fitowa cikin yanayi mai kyau da ban sha'awa kan ƙarawa mutum kwarjini da kima sharan kamfanin Zain masu sarrafa mayukan gashi wato hair food da kuma man kade wato Zain shea butter kamfanin ya kuma samar muku da wasu mayukan shafawa nau'ikan C products wanda ke da shaidar inganci daga kwararru C products sun hadar da C toning cream dake sanya shekin fata C body cream domin gyaran fata a kowane yanayi za ku iya samun nau'ikan kayan C product a manyan shaguna da kasuwanni dake kusa da ku ko kuma domin zama dillalan mayukan C

0: Misharo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka da hantsi ga tiketin labaran mai karanta su Abdul Mumin Abubakar Sanyawa. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana farin cikin sa kan ceto dalibai da malaman su da aka garkuwa da su a garin Ore dake Obama Shinjar Oyo. Bayan shafe kwanaki 56 suna hannun masu garkuwar. A wata sanarwa da mai bai shawara kan yada labarai Bayo Onano ga fitar a daren Juma'a, shugaban ya yaba wa rundunar sojin Najeriya da hukumar tsaro ta DSS da kuma rundunar yan sandan kasa kan nasarar da suka samu wajen ceto mutanen bata da an rasa rai ba. Shugaba Tinubu ce aikin ya kuma kai ga kama mutane takwas da ake zargi da hannu a garkuwar, yayin da aka kashe wasu daga cikin waɗanda ake zargin. Har ila yau shugaban ya umarci hukumomin ba da agajin gaggawa su haɗa kai da gwamnatin jihar Oyo domin tabbatar da cewa waɗanda aka cito sun samu kulawar lafiya da sauran tallafin da ake bukata. Ya kuwa tabbatar da cewa za a yi waɗanda abin da ya shafa adalci, ciki har da iyalan Mr. Oyo da kun wanda masu garkuwar suka halaka. Shugaban kasa Bola Tinubu ya mika sunan mataimakin sa Kahim Shettima a matsayin abokin takararsa a hukumar zaben shugaban kasa na shekarar 2027, lamarin da ya kawo karshen jita-jitar da ake yi kan yiwuwar sauya shi. A ranar Juma'a mai bawa shugaban kasa shawara na musamman kan siyasa Ibrahim Masari ya mika takardun tsayawa takarar Tinubu da Shettima ga shugabannin jam'iyyar APC a Hotel din Continental dake birnin Tarayya Abuja. To anan kuma gwamnatin jihar Kano ta yi umarnin cewa kwararrun ma'aikatan jinya da ungozo makaɗai ne za su riƙa karɓar haihuwa a ɗakunan karɓar haihuwa da ke asibitoci a wani yunkuri na rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai. Babban daraktan hukumar kula da lafiya a matakin farko ta jihar Kano, Farfesa Salisu Ahmad Ibrahim, ya ce gwamnati za ta ƙara ƙaimi wajen tantance ma'aikatan jinya da ungozoma da ke aiki a cibiyoyin kiwon lafiya na matakin farko domin tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta ne kaɗai suke karɓar haihuwar, kamar da farfesan ya bayyana.
1: Karancin su ma'aikata a gurin aiki, kawai mutum ɗaya
2: kowanne bangare na lafiya akwai wanda yake a halin abin, kuma in baka saka shi a daidai gurin ba to za a dinga samun matsala. Ganin mace-mace da suka yi yawa na mata masu juna biyu, gwamnati ta fitar da dokoki na cewar duk yanzu bangaren haihuwar mai zamana sai wanda aka yi masa training ya karɓi haihuwa. So duk wanda ba shi da wannan training din ba za a saka shi a bangaren haihuwa ba, dole za mu cire shi mu kai shi daidai bangaren da ya kware kuma ya ci gaba da bada gudunmawa
0: nan. A nasa bangaren shugaban kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta kasa reshen jihar Kano, kuma Ibrahim Mai Karfi Muhammad ya yi kira gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano da su dauki karin ma'aikatan jinya da ungozoma aiki ta da inganta jin dadin su domin inganta ayyukan kiwon lafiya.
1: Karancin su ma'aikata a gurin aiki, kamar mutum ɗaya yanzu yana yin aikin kamar mutum goma, kaga aikin ba zai tafi daidai ba, sannan mutane ba za su samu biyan bukata ba. Sannan yana daga cikin abubuwan da ya sa ake ta fama da mace-macen mata masu haihuwa da kuma kananan yara saboda rashin kwararru. Wani abu ne da yake damu ba wai kadai iya al'umma yake damu ba, mu kanmu da muke wannan aikin yana damu saboda ba mu samun damar da za mu aiki ku kwatanta gwaninta ma irin wannan bagare.
0: To shi kuwa ministan sufurin jiragen sama Fesus Kiyamo ya baiwa Peter Obiwa don kwanaki 7 da nemi afuwa ga jami'an filin jirgin saman Nnamdi Azikiwe ta da biyan taron naira 25,000 kan zargin kai dokar ajiye motoci a filin jirgin saman da ke Abuja. A wata sanarwa da fitar ranar Juma'a, Kiyamo ya ce binciken da aka yi ta hanyar hotunan kyamarorin tsaro ya nuna cewa direban Peter Obiwa bar motar ba ta da kulawa ba a wurin da aka ware domin sauke fasinjoji, lamarin da ya sa jami'an ran filin jirgin suka sa mata takunkumi saboda kare dokokin filin jirgin sama. Ministan ya zargi Obi da kokarin bayyana lamarin a matsayin tsangwama ta siyasa, ta da gargadin cewa hukumar kula da filayen jiragen sama ta kasa FAN za ta dauki karin mataki idan ba nemi afuwa ta da biyan tarar cikin mako guda ba. To anan kuma babban kocin tawagar mata ta Najeriya Super Falcons Justin Madugu ya bayyana sunayen 'yan wasa 25 da za su wakilci kasar nan a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta mata na shekarar 2026. Cikin 'yan wasan da za su jagoranci kokarin Najeriya na kare kambunta akwai Captain Rashidat Ajibade mai tsaron raga ciya makayin da Dozi da kuma gogaggiyar 'yar wasan gaba Azizat Oshola. Najeriya wadda ita ce mai riƙe da kofin gasar kenan tana rukuni na cata tare da Masar da Zambia da kuma kasar Malawi, wadda za ta fara bayyana a gasar. Za a buga dukkanin wasannin rukunin a birnin Rabat na kasar Morocco. daga kekere rahotannin kafofin yaɗa labarai na cikin gida a Guinea Bissau sun ce wata kotun soji ta ba da umarnin tsare babban jagoran adawa na kasar Domingos Pereira kafin fara shari'ar sa. Ana zargin Pereira da daukar nauyin wani yunkurin juyin mulki da aka ce an yi a watan Oktoba 2025, ha kuma yana fuskantar wasu tume-tume da basu da suka hada da laifukan da suka shafi kudi kenan, da kuma zargin hannunsa wani yunkurin juyin mulki ne daban da aka a shekarar 2023. An kai shi gidan yarin sekonda dake babban birnin kasar karkashin tsauraran matakan tsaro bayan gurfanar da shi a gaban kotu a ranar Juma'a. Tagadattun labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa Radio mita 93.4 zangon FM. Muhammad Mabun ne ya sarrafa na'ura, suna na Abdul Mumin Abubakar Tsanyawa. Mu huta lafiya.

gabatar muku da muhawarar kasa ta I beg to differ. Wannan muhawara ta daban ce wadda ta kunshi zanzurutun dalibai ƴan asalin Najeriya wanda za su fafata a tsakanin su domin fitar da zakaru wanda za su ci kayatattun kyauta. Muhawarar I beg to differ ta kasa muhawara ce wadda ta tara dalibai zakakure da aka fito da su daga jihohin Najeriya, jihohin Port Harcourt, Lagos da kuma birnin tarayya Abuja. Waɗannan dalibai sun yi fafatawa a mataki na jihohi, yanzu kuma aka hada su a mataki na kasa inda za su fafata yayin da a cikin su za a fitar da gwanaye. Babbar tambayar shin wane ne zai kasance zakara a cikin waɗannan dalibai? Rukunin dalibai 16 ne za su fafata a wannan muhawara ta I beg to differ ta kasa. Kuma a cikin su za a yi baje kolin tsantsar basira da kuma ilimi da fasahar risalan gabatarwa. A cikin wannan muhawara za a kwashe makonni 4 tis ana fafatawa tsakanin waɗannan zaratan dalibai, sannan kuma a fitar da waɗanda za su kasance zakaru na ɗaya, na biyu, kai har ma da na uku. Waɗannan dalibai ba za a basu haka kawai ba, za su rabauta da kayatattun kyaututtuka saboda ƙarfafa musu gwiwa akan wannan namijin ƙoƙari da bajinta da suka yi a wannan muhawarar ta I beg to differ ta ƙasa. A don haka ne aka samar da dama ta musamman domin masu ɗaukar nauyi su shigo a yi tare da su. Sai ku tuntuɓe mu a info@nigeriainfo.fm ko kuma ibegtodifa@nigeriainfo.fm. Wannan muhawarar ta I beg to differ ta ƙasa ta daban ce, fafatawa tsakanin gwanaye.

0: kawar da cutar domin Asdromal ya san kana da wuraren zuwa kamar wajen neman kudi da al'amuran rayuwa idan zazzabin malaria ya kwankwasa kofa Asdromal nake amsawa amsar kuma ita ce babu wuri Asdromal babu gurbin zazzabin malaria yana tasiri ga manya da yara Asdromal an sarrafa shi ne daga kamfanin Asgro Pharmaceutical Limited idan zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku a tuntubi likita
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abuguwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waye ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
2: asha data da na sanya ta kare
1: just ba na gaya muku ba
3: ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
1: a me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
3: More datar ka kuma leave it 100 datar ka kuma leave it 100

0: Football Club da ke nan kasar Norway. Ku ci gaba da sauraron Arewa Radio domin kawo muku labaran wasanni daga nan Nahiyar Turai.
1: Assalamu alaikum. Sunana Ahmad Abdullahi Gera dan wasan kwallon kafa na FC Libadia da ke nan kasar Estonia. Ku kasance da Arewa Radio domin sauraron yadda muke takale da anan Nahiyar Turai kamar muna nan tare da ku a nan gida Najeriya. Muna godiya da yadda ake mana fatan alkhairi ta kowanne bangare da addu'o'i yan uwa da abokan arziki. Muna godiya sosai.
2: Assalamu alaikum. Sunana Umar Abubakar daga Dallan Nasidi dan wasan kwallon kafa na CA Gent da ke kasar Belgium. Ku ci gaba sauraron Arewa Radio yan uwa da abokan arziki. Muna ganin addu'o'i. Muna godiya. Allah ya saka.
3: Assalamu alaikum. Sunana Isa Ali wanda aka fi sani da Isa Bahago daga unguwar Brigade Rimin Kebe wanda nake takalle da nan Ciferenci FC da ke kasar Portugal. Ci gaba da sauraron Arewa Radio a koda yaushe. Muna godiya ga dukkan fatan alkhairi da addu'o'inku baki daya. Allah ya shigar zumunci.
4: Assalamu alaikum. Sunana Hafiz Ibrahim daga Na'iba Ilimu dan wasan Stade Rennes da ke kasar France. Dan uwa da abokan arziki, muna ganin addu'a ku da fatan alkhairi. Muna godiya sosai. Allah ya bar zumunci. Amin.
5: Assalamu alaikum. Sunana Abdulmajid Bello wanda kuka fi sani da Abdulmajid Nana, dan unguwar Gumaja Housing Estate dake karamar hukumar Dala, kuma dan wasan ku dake takale da a kungiyar kwallon kafa ta Capo di Leuca dake kasar Italia. Sannan ku ci gaba da sauraron mu Arewa Radio ta Shami Albarka kamar kuna kallon. Sannan muna godiya da addu'o'i da kuke mana har muka kai wannan gaci. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bar zumunci.
6: Assalamu alaikum. Sunana Hussein Isa Hassan, haifafan jihar Kano ne ni. Ina buga bala kungiyar kwallon kafa ta Chorin Feka dake Turkey. Ku ci gaba da sauraron tashar Arewa Radio domin kawo muku zafafan labarin kan wasanni. Muna godiya yan uwa da abokan arziki bisa addu'o'inku da kuke taya mu da shi. Nagode.
7: Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Nasir Abdulkadir wanda aka fi sani da Sadiq Rashford, dan asalin jihar Kano dake unguwar Rijiyar Lemo sabon titin Darimi, dan wasan kwallon kafa ta FK Kuksi dake kasar Albania. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arewa Radio domin jin yadda muke takale da kasashen Turai. Muna godiya sosai da irin addu'o'i da iyaye da yan uwa da abokan arziki suke mana. Muna jin daɗi sosai. Mun gode.
8: Assalamu alaikum jama'a. Sunana Suleiman Shehu wanda aka fi sani da Slagoma, dan asalin unguwar Tudun Murtala Kuwait, wanda nake takale da kungiyar kwallon kafa ta SJK Sanayoki dake kasar Finland. Ku ci gaba da kasancewa da labaran wasanni na Arewa Radio. Za ku ci gaba da samun labaran wasannin mu kamar kuna ganin mu. Muna matukar godiya da irin addu'a da fatan alkhairi da kuke taya mu da shi. Allah ya bar zumunci. Nagode.
9: Assalamu alaikum. Sunana Aliyu Ibrahim wanda aka fi sani da Aliyu Bravo, dan wasan kwallon kafa na Houston Dynamo dake nan America. Ku ci gaba da sauraron Arewa Radio domin kawo muku labarin wasan. Kamar muna tare da kuma godiya da yan uwa da abokan arziki da irin addu'o'i da suke mana. Gode kwarai da gaske.
10: Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Shahabu Jega, dan wasan kwallon kafa ta Shamaki FC dake nan kasar Azerbaijan. Ku ci gaba da sauraron labarin Arewa Radio domin kawo muku labarin wasanni na Nahiyar Turai kamar muna nan tare da ku a gidan Najeriya. Mun gode da addu'o'in da kuke mana. Mun gode wa iyaye, yan uwa, abokan arziki. Allah ya biya kowa bukatun shi. Amin. Mun gode.
11: Assalamu alaikum. Sunana Alhassan Yusuf, dan wasan kungiyar kwallon kafa ta New England Revolution da ke nan America. Ku ci gaba da sauraron labarin wasannin Arewa Radio domin kawo muku labarin wasanni kamar muna nan tare da ku a nan Nahiyar Turai. Muna godiya sosai da irin addu'o'in da ake mana. Mun gode sosai. Allah ya bar zumunci.
12: Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Gali Ahmad wanda aka fi sani da Kalejon unguwar Dabai, dan wasa da ke takale da kungiyar kwallon kafa ta Sigma Olomouc da ke Czech Republic.
13: Harkar kwallon kafa ta Najeriya, masu horar suwa da 'yan wasa da iyaye su ne matakan farko na kadi matasa 'yan wasa. Masu safarar mutane ba sa bayyana a matsayin masu hadari. Sau da yawa sukan zo a matsayin dama kamar dan leken 'yan wasa, wakili, ko wanda ke bada alkawarin gwaji a kungiyoyin kwallon kafa a kasashen waje. Kafin kowane dan wasa ya yi tafiya, ya sanya hannu a kan takardar yarjejeniya ko ya shiga wata makarantar koyar da kwallon kafa, a tabbatar da sahihancin kungiyar da kyansu. A sanya iyaye a cikin dukkanin matakai kuma a yi tambayoyi. Mission 89 na aiki tare da masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa ta hanyar shirin The Line We Don't Cross domin karfafa matakan kare lafiyar ƴan wasa. Idan ka ga wani abun da bai yi maka daidai ba, ka kai rahoto ga kungiyarka, hukumar kwallon kafa ko jami'an kula da kariya. Ba sai kana da cikakken hujja ba kafin ka bayyana damuwarka. Duk wanda ke hana sa ido ko matsan lamba a yanke hukunci cikin gaggawa ya kamata a dauke shi a matsayin alama mai hadari. Mission 89 da Arewa Radio ne suka kawo muku wannan sako.

dai na dade ban gani ba kuma na dade ban ji labarin irin magota kasa ba ka dai faɗi wani abu akan sa akan magota ka sai dai

0: sauraro, assalamu alaikum, barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shirin ilimi da tarbiyya. Shin ilimi da tarbiyya shiri ne da ya zo muku na wannan sati wanda yake zuwa masu sauraro a duk ranar Asabar a daidai karfe 3 zuwa karfe 4 na kowace ranar Asabar. Kuma muna gabatar da wannan shiri tare da Malam Abdulhadi Sani Gofar Nasarawa, wanda kuma tuni Malam Abdulhadi ya shigo cikin ɗakin namu na yaɗa shirye-shirye a daidai wannan lokaci domin gabatar muku da wannan shiri na wannan sati. Malam Abdulhadi, barkanka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan sati na ilimi da tarbiya.
1: To malami ne, barkanmu da yamma.
0: To an ya hanya zamu ci.
1: To alhamdulillah.
0: Ya muka ji da za ce to da ki tuga man nan dai sun dan fara ragewa dai da 20 dai naira 50 dai za a iya cewa abuwa sun dan fara saukowa.
1: Da har yanzu ba a zo gabar da za a ji an rage din ba.
0: Gaskiya dai ba a zo ba.
1: Tunda har yanzu ba a yi maka ragin da ya kai na lita daya ba. Ba a zo ba tukunna. A dai ci gaba da yi. Muna ji.
0: Gaskiya.
1: Muna gani in ji masu waka suna muna kuma sauraro ko?
0: A satin kaga dai ba da satin da mai ban kwana da shi ko da in ce wajen Alhamis ne zuwa Juma'a. Matatan mai ta Dangote ta sake rage kuɗi, ta ce jimillar rage kuɗin da ta yi tun daga 30 ga wata zuwa na tare gine na 200.
1: Wai yaro ne ya tsinci haƙuri.
0: Eh.
1: Ce wai abin dariya. Ai din magana ba ta haka ba ce. Shi mu magana da muke yi kullum. Malami man nan fa ba da naira 200-300 ya ƙara kuɗi ba. Tashin gwauran zabo ya yi sama kawai
0: guda.
1: Saboda haka in sauƙin zai zo kawai ya zo yadda ai abin da ya sa ya tashin. Ai shine babu ko? Tunda ya tafi da yadda yake mana. Malami ne, ka kalli yanda gas lokaci guda haka kurin gas din nan ya tafi 1,500. Jiya na siya 1,450 a wani kamfani sun rage naira 50. Wanda duk ba wannan abubuwan ba su bane.
0: Malam Abdulhadi, yau ni wani abin mamaki da na gani ni ma. Ana ta cewa shi wannan gas in ya sauko. Akwai yau inda na je na sai wannan gas wajen naira 1,680.
1: Eh, amma masu shaguna ne ba
0: masu. A'a, ba masu shaguna ne, manyan inda suke sai da abin nima mamakin da ya bayani ya ban mamaki matuƙa, saboda ban taɓa tunani yadda naji ana ta cewa ya sauko, amma da naji sai naga abin ya canja.
1: To gaskiya su inda ka siya din ne gaskiya suna da tsada. Dan
0: gaskiya
1: jiya na siya 1,450
0: nan anan sharaɗa irin waɗannan kamfanonin, manya-manyan kamfanonin nan na sharaɗa da
1: siya. A ɗaya kamfanin da na siya ba zan kama suna ba dai, amma naji na sha petrol kuma na sha gas din sai na ga 1,100.
0: To har nake cewa
1: wanda a makon a waccan watan da ya wuce sanda abin yana kan ganiyar sa yi na siye shi ne a irin shagunan titi da suke siyarwa naira 1,700. To kaga wannan karan kamfani su suna siyarwa a lokacin 1,500. To yanzu wai gabaki ɗaya wai an rage naira 50 ne. 50 fa malami ne, 50 sai ka sai keji 10 za ka samu naira 500. 10 za ka samu naira 500. Ana magana kusan naira 1,014,500. Sannan ka samu ragin naira 5. Wannan abubuwan wallahi babu wani daidai a cikin wannan tsarin, wallahi babu.
0: Gaskiya ni yau Malam Abdulhadi abin ya bani
1: mamaki. Sai aka nuno wata mata a Iran nanta da yawa mutane suna shan wahala. Talakawan kasan nan ya kamata a ce koda ba wani ne yake mana mulkin mallaka, iyakacin abin da ya kamata a ce muna ciki kenan. Amma ya kamata a duba abubuwan nan, a kawo sassauci a cikin su, duba da yanayin da al'umma suke ciki, ko ba dan komai ba. In dai abin da dokar kasar ta ce dan kasa yana da yanci, arzikin kasa nasa ne, to ya kamata a ce an daga daga yadda ake. Wayannan abubuwan ba su da dadi fa, ba su da dadin ji. Akwai abubuwan da mu muke ganin cewar ba ma fatan faruwar su.
0: Gaskiya kuma gaskiya Malam Abdulhadi
1: gaba ce da kiyayya take shiga tsakanin wanda ake mulki da wanda yake mulkar sa.
0: Gaskiya
1: abubuwan ya kamata a gyara su.
0: Kuma ni ma gaskiya mamakin yau da abin ya bani kenan. Kaga duk da kai ma ka ce ka an samu sauki, to amma gaskiya ni abin sai naga sauki
1: ne, rashin sauki ne ra 50 ci.
0: To ai inda ma ake cewa da abin yayi sauki a nan sharada da naji na siya as the safe ultimate 1,680 haka na siye shi.
1: To ni kaga tunda
0: da za ka ji ana cewa
1: ni jiya na siya a AA Rano na Dorayi naira 1,450 na siya. Kaga kuwa idan an ce wancan an ce wannan, ai ina ganin kowa mai karfi ne.
0: Kuma kaga
1: danganta da imanin
0: bambancin wajen 200 fa da wani abu,
1: kowa ya danganta da karfin imanin sa kawai. dan shine kawai abinda za a ce ni ji abinda
0: na ce dan shiga da hadda zan ce hadda zan dan kawai sun riga sun dauki tukunyar gas sun sanya gaba da ita hadda zan ce su dawo min da ita
1: ba abun kunya bane kai nawa ne aka zana na fasa
0: wallahi da naji naga abun a rubuce
1: na ce to wannan lambar da suke goga ta maka sai ka sa yawo ka goge ta da tsimma ka
0: tafi halaki duk kudin da ake ciwa ya sako amma har yanzu da nazo kuma sai naga abun
1: ana jika aminu gaskiya yana da kyau fa mahukunta wallahi su waiwayo su kalli irin abubuwan da suke faro wato irin wannan wasarerai din da ake yi da abu har mutane su dinga cin karansu ba babbaka kuma na sha fada duk sanda wani abu zai yi tsada a ta tsadan man nan Malam Aminu ta faru ne daga kan yan bumburutu masu sayarwa a bakin titi lokacin da man zai dan yi tsanani ana sai da shi naira 150 kawai sai dan bumburutu ya ce 250 gwamnati sai ta ga ana ta siyan sa 250 me zai sa gobe in ta tashi ba za ta mai da shi 250 din ba in an shiga wata matsala kuma ku siya 500 ai a hankali ake matsawa kullun talakan kasan nan baya nemawa kansa mafita ta bangaren kansa da kansa lokacin da abin

0: tsada sosai kawai sai ku yi bore ku kisiya dan mun burutu ya kasa a bakin titi nawa ne mai ai a gwamnati naira 200 ne shi amma ya ce 500 saboda mai yana wahala kowa sai ya kisiya a hakura duk abin da ya kama in ba na tilas bane a hakura ya gaba ciki to amma da an zo kawai mutum wai sai ya zo ana bada abin sayi gashi nan tun ana ala bada abin sayan har abin sayan ya gagara samuwa yanzu Allah yana bada abin sayan amma ba a iya siya mutum nawa ne suka ajiye motar su
1: gaskiya suna da yawa
0: mutum nawa ne suka ajiye baburan su
1: kuma motar
0: ace dai har tsiya da talauci a kasan nan ya kai ba mota ba babur wanda in ka zuba man lita 1 sai ka ci kusan kilomita 10 amma mutum ya kasa affording ya sai man da zai zuba a ciki to kullun Allah bada abin sayi Allah bada abin sayi Allah bada abin sayi za a kai gargarar da abin sayan da Allah ya baka ba za ka iya siyan sa ba saboda masifar can daban tanan daban tanan daban man za ka siya ko abinci za ka ci wannan rayuwar ita ake na fada na kuma fada a ma'aikatan gwamnati ba kowa ne iya albashin sa zai sa ya iya hawa mota ba in yana da ita
1: gaskiya ba kowa bane
0: ba kowa bane kuma haka ake so a yi daidai kuma na sha fada EFCC da ICPC hukumomi ne da aka yi don masu yi wa tattalin arzikin kasa
1: zagon kasa
0: kamata ya su rubuta zungureriyar wasiƙa zuwa ga mahukunta su ce tofa a yi gyara babu fa wanda zai ya zauna yana kallo yana rayuwa yunwa ta kashe shi bayan yana da dama a inganta albashi da rayuwar ma'aikata sannan yan kasa a kawo musu sassauci wallahi tallahi EFCC da ICPC sai an shekara 10 ba su da takardar kama kowa kowa ya zama nagari to amma ba zai yiwu ba a busa guguwar talauci ta zo ta juyi akan kowa kuma a ce wai an hana a yi kaza ni ina ganin wannan abin kamar yana da kyau a sake tunani a kuma gyara amma mu abinda muke ba da shawara kullun idan muka yi magana irin wannan a samu wayanda suka fi mu tunani da hangen nesa Malam Aminu su duba su ga wanne ne matsalar cin hanci da rashawar a nan kasar kowa fa so yake sai ya gina kansa saboda gazawar gwamnati ta wasu bangarori ta harkar wutar lantarki harkar asibiti harkar ruwan sha harkar ilimi kowa so yake dan sa yake kyakkyawar makaranta in bai da lafiya ya kai shi asibiti mai kyau ya je ya samar da wutar lantarki tasa ko ta rana ko ya sai gundume man generator ko kuma wani abu makamancin haka da tsaro da sauransu waɗannan abubuwan in suka inganta wallahi Malam Aminu sai ka rasa me zaka yi da kuɗin in ka diba yanzu a kasashen duniya da ake bada misali sai kaga an ce wannan bature ne ya rike ma'aikata kaza wanda idan a Najeriya ya rike irin wannan ma'aikatar a kullun idan so yake ya ci saniya akwai wanda zai kawo masa ita a matsayin cin hanci dan neman gindin zama a gurinsa amma sai kaga yana rayuwarsa ba abin da ya same shi da dan jeans dinsa da t-shirt dinsa ya hawo kekensa ko in yana da mota ya dan hawo motarsa ba ma kullun zai hawo ba sai an buƙatar haka ta taso wata ran ya trekking ya tafi amma mu nan da an ce an baka muƙami saboda kowa so yake ka yi rubda ciki shi ma in ka dan matsa shi kuma ya rubda kafa
1: sai fa naka
0: to sai a zo da an baka muƙami sai a dinga yi maka muje zuwa jahannama
1: abin gaba yake yi
0: mulki za a baka haƙi na al'umma wanda abubuwan da suke faruwa a mulke-mulken da ake a nan kasar akwai kujerun da idan in aka baka mulki kamata ya zo a taya ka jaji abubuwa ne da dama da suke faruwa wanda mutane su yi koyi da sahabbai a baya Umar dan Abdulaziz Allah ya masa rahama lokacin da ya karba halifanci saboda mutum ne mai wadata mai jiki idan ya daura wandansa ta zugiyarsa bacewa yake a cikin tebarsa ta kunkwasansa ba a gani amma ba a wasu lokuta ba a riga sai ka kirga kashin hakarkarinsa saboda masifa ta mulki to amma yanzu mulkin ake nema wasu sai an yi kisa ma za a samu mulkin wani da karfin tsiya za a samu mulkin wani da bada cin hanci wani da biye-biyen wane ya san wane a bani yake nema wa kansa wannan abun saboda me saboda kawai ya zo ya ɗebi dukiyar mutane ya riga da yar ciki da wando ya saka ya tafata ka wanda ga masu imani can ga abubuwan da suka faru lokacin da yana halifanci baya bacci sai ya zagaya kaf ya ji wanda gida ne suke da matsala ina ne suke da matsala su aye basu ci abinci ba yanzu haka ake yi mutum nawa ne wayanda suke kwana a karkashin gada mutum nawa ne wayanda suke kwana da yunwa wanda ni ina so ma in bada shawara waɗannan gadojin da ake yi a nan garin yana da kyau gwamnati kowace gada da ta yi ta yi out of force a ƙarƙashin gadar saboda gaba-gaba abubuwan da za su rika faruwa ba masu kyau bane Malam Aminu ka je diga jirgi nan kofar Nasarawa ka je wajen karfe 1:00 2:00 na dare
1: ko
0: sama da haka kaje ka ga mutane homeless wadanda ba su da gidaje ba a san daga ina suke ba yara kanana maza da mata wanda suke kwana a gurin na taba bada misalin nan wataran wani dalili yasa na kai dare sosai na bi kan Sultan Road tun daga Tarauni opposite gidan murgayi Bello ne ta ma har ka kai karshe idan ka dinga ganin mutane masu kwana a waje masu kwana a waje wallahi in ka zo da kanta ba za ta dade su ba gwamnati tana kallo wadannan mutanen suna wannan rayuwar akan titi a waje basu san kowa ba ba kuma su da kowa yau idan suka kunna wuta a garin nan ko ina ya kama in dai sun fita da rigar jikin su ba su da asara sun tsira wanda gwamnati ya kamata ta haska waɗannan abubuwan jami'an tsaro ni na san akwai waɗanda suna da masaniya akan waɗannan abubuwan amma me gwamnati ya kamata ta yi a kakkame yaran nan duk da a baya an yi muna kuma yabawa da abin da aka yi din dan ni har naje wani gida da aka ware yaran nan da aka tsatsinta a
1: Tamal Abdulhadi
0: mun je mun ga yaran nan ga sana'a
1: Tamal Abdulhadi ni na tunanin ba zai yi a mai da kowa gidansa ba duk inda mutun ya fito a mai da shi inda ya fito
0: ai Mal Amin abin da gwamnati ya kama
1: tarihi da wa
0: yau idan yaran nan yana iya magana a tintibe shi ina ne garin su in ya fadi garin su a je tren a nemi mahaifinsa a kamo mahaifinsa ai masa hukunci
1: sannan kuma
0: a dankawa masa dansa da kuma sharadi na rubutu da dagacin su da mai unguwar su da hakimin su da sarkin su da gwamnatin jihar a tattara dukkanin mutanen da suke a wannan gurin a kai su headquarters jihar gwamna ya gana da su da wakilan gwamnatin jihar Kano su tafi da yaran nan ga mutanen nan ga wannan ga babansa ga wannan ga babansa ga wannan ga babansa ga mai unguwar su ga dagacin su ga hakimin su waɗannan yara mun dawo da su wani hukunci ku gwamnatin jihar za su yi wajen hukunta mutanen nan da suka yi wasa rere da rayuwar waɗannan yaran suka tafi da watakila sun zama wasu iri da ba a tunani to ga sanan mun da su ku yi musu hukunci kuma ku danka musu yayansu a hannun su waɗannan abubuwan ba su samu ba a wata fuskar kuma in ka kalla wasu jahohin da suke ganin nasu ne suke fantsama suke tahowa Kano gani suke su sun rabu da alakakai sun rabu da matsala in yaso duk ma inda za su je su tunda sun rabu da su sun kyale su waɗannan abubuwan su ya kamata gwamnati ta kalla a zo a yi gyara saboda waɗannan yaran tashinsu a haka miƙewarsu a haka yaro ya kawo ƙarfi ba mai gaya masa ya ji Mal Aminu gaya masa
1: Mal Abdulhadi
0: da muka haifa Mal Aminu kullun kana yi nan bare nan yi nan daidai ne
1: to amma
0: da ya ake tsira to ina ga wanda yake rayuwa shi kadai
1: sai a wannan
0: haka waɗannan abubuwan kaddara ta fasa
1: shi ne mawa kansa abinda zai ci abinda zai yi wa kansa sutura abinda zai yi wa kansa bukatu
0: komai na rayuwa abokan rayuwarsa na karkashin titin nan su taimake shi
1: wanda bai fuka mu bai karfin taci komai
0: ke shi
1: wanda bai fuka mu bai karfin taci komai yi masa ake ba
0: a irin wannan rayuwar idan kaddara ta fada mana ya fada karatun boko sai je karatu ya samu certificate kaddara ta fada wa waɗanda zai mulka a gaba bayan mu mun mutu mun sani to waye zai gaya masa waye taimake shi wa zai ji tausayi babu kuma wannan abubuwan da nake faɗa babu abinda baya faruwa ba abinda baya faruwa waɗanda ba su da cikakken gata sun zama mutane sun rabauta saboda sun yi karatu kuma suna kan kujeru waye zai gaya musu su ji abinda kawai za su kalla san da muke neman taimako ba wanda ya taimake mu ma ba za mu taimaki kowa ba ai kamar mutum ne ya tashi a fandare kuma ya zama dan ta'adda idan ya rungumi bindiga zai bindige ka in ka ce dan Allah ka yi hakuri ka yi taimake ni sai ya ce ni lokacin da nake neman taimako wa ya taimaka waɗannan abubuwan yana da kyau Mal Aminu a duba su kuma gwamnatoci su farka daga baccin da suke yi musamman na arewacin Najeriya mun taɓa yin wata magana a wannan teburin Mal Aminu an maida Kano 20 she duk wani bala'i in aka debo in dai mutum Hausa yake yi duk daga inda aka debo shi
1: kawai za
0: a kawo shi to mu kadai ne muke Hausa a Najeriya yanzu Mal Aminu duk wanda aka rarumo daga Saudi Arabia duk irin ta'addancinsa da laifin da ya yi in dai an debo shi an kawo shi kawai za a zo a zuba shi ne a airport din Kano a sauka a kyale shi kawai a ta tafiya wannan wani irin abu ne yana da kyau mahukunta su tsaya su kalli waɗannan abubuwa ne wanda suke ba na daidai ba gaskiya dole wasu abubuwan sai an duba su an kalli cewar me na daidai me na ba daidai ba abubuwa ne wanda suke illatar da mu ba ma fahimtar waɗannan abubuwa
1: to Mal Abdulhadi bari mu karbi a wannan sako da sashen na tallace idan mun dawo za mu dora a cikin shirin.

0: ya shi wanda malabla zan yi ciwon shirin fa ya koma kamar hatsin bara
1: yi wallahi to ai
0: kaga malabla eh abubuwa ne kawai muka fara tabo su kuma
1: to kawai gara ma mu tafi da shi a haka
0: hakan ba
1: mu taba can mu taba nan
0: eh dinda kullun ba a rasa abubuwan da za a
1: yi kware da gaske to kaga malami ne kamar yanda muke magana zaka ga so da yawa da jirgi ya lodo mutane daga Saudiya kawai sai a sauke su a Kano wani dan Barna ne wani dan Katsina ne wani dan Bauchi ne wani dan Plateau ne wani dan Yoba ne wani inda yana Hausa kawai dan Kano ne kawai sai a zube mana su anan kawai su shiga gari shikenan wannan maganar na shayinta a Saudi Arabia idan ka je ka zauna ka zama mutum karayi ka zama wanda zaka amfani ba lalatacce ba waɗanda aka haifa a can in suka zama masu amfani ne waɗanda suke nagari ne za a mori kwakwalwarsu za a mori tunanin su wanne ne wanda aka kamo shi aka dawo da shi amma duk wanda ya gurbace da shaye-shaye ya lalace ya zama wani iri su kuma sai a kawo mana to kenan lalatacce ne namu bayan ba a haifar a nan ba to amma can aka haife shi a can ya lalace nagari nasu ne wanda aka haifa a can amma wanda ya lalace shi kuma shi ne namu mu ba a ba mu da yadda za mu yi
0: to amma ba
1: mu da goma ko wani gida da aka zo yara ne yan takara aka ɗebo su aka sai musu gida suna nan a cikin gidan banda shaye-shaye babu abin da akwai makocin gidan yana nan kakka so ka ga yanda ake rigima da shi kuma ƴan unguwar saboda rishin kishi sun kasa goya masa baya su tashe su da aka zo aka yi magana da wanda ya sayar musu da gidan sai ya ce ai sun sai da gidan ma amma akwai inda ake musu wani gini za su tashi su koma a yi hakuri ya kamata a hakura gida ne fa ba kowa maza ne banda shaye-shaye babu da ake yi 24 hours wanda wayannan abubuwa ne da ya kamata mutanenmu mu ma ba za mu zuba wa gwamnati ido kadai ba mu da muke cikin unguwannin ya kamata mu yi wa kanmu hobbasa yanzu malam Aminu a makon da ya wuce ka kalli irin wulakancin da yara suka yi wa mutane tsakanin kofar nasarawa da dan agundi da abin da ya kai
0: wajen kofar famfo
1: san kofar famfo
0: abin nan kai kofar abin nan sabuwar kofa
1: sabuwar kofa kai daga su nawa ne kuma wasu abubuwa ne da suke faruwa wato shi yasa malam Aminu duk lokacin da mutum zai yi aure ya duba ya ga daga ina zai auren sannan kuma in yassa ce ya duba tsananta bincike zai ga wa za ta aura waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da nasaba da lalacewar yara lokacin da mahaifin yara ya zama shi ma wani iri ne to dole ƴaƴansa za su zama wasu iri ni in ban san daidai ba to ba lalle ne in nemi daidai akan abin da na haifa ba idan gurbacewar tunanina da hankalina ya tafi da nisa to fa bana tunanin wani ya zama nagari saboda ni ai abin da nake yi bana kallon sa a ba daidai bane wanda yake kallon abin da yake yi a ba daidai ba shi yake tunanin kada wani ya zo ya yi ba daidai ba bari ya hana shi to amma lokacin da kake abin da kake na ba daidai ba kake ganin ka haifi ɗanka abin alfaharinka ne a jahilci ya gaje ka waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke faruwa lokutan da yaran nan suka zo aka zo aka dinga yin wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau jami'an tsaro sun tare can to yaran nan duk ƴan gwani sai su bullo ta wani lungun idan ka tare nan sai su bulle ta can
0: sun san mun ko ina shi da fice
1: wajen unguwar su ci unguwar su ci yanzu ni misali nayi primary a Kwalli primary school tun daga tsohon bariki har ka bulla gwangwazo babu lungun da ban sani ba ba ta inda in ka tare ni ban san inda zan bulla wani waje ba to yaran nan fa shigen haka ne daga tun daga titin kofar nasarawa ka tsallaka yan buta tun daga nan har kofar wambai har gadar salga babu inda in ka matse ni anan ban san ta inda zan bulla in fita ba to ka gaya min ta inda za a iya cimma wa'annan yaran waɗannan abubuwan da suke faruwa dole sai iyaye sun bada gudunmawar da ya kamata su bayar to amma kullun wasu abubuwan idan an kalli gwamnati to ita fa gwamnati ba zai yiwu a ce ita kadai za a barwa ba ita gwamnati inda take da laifi wajen sassauta hukunci idan an kama kuma yan sanda sun tabbatar da cewa an aikata laifin to sassauta hukuncin da ake yi shine matsalar shi kuma ba sassauta hukunci ba damar da ake bayarwa ta beli ko wani abu su kuma gurbatattu daga cikin yan siyasa sai su shiga ciki sai su sake fito da yaran nan bara gurbu kuma su sake fansamowa
0: cikin malam Abdulhadi wannan maganar da kai sai na tuno a wata hira da akai da kakakirin na yan sanda ta jihar Kano Kiyawa yana cewa akwai inda ake fadan daba a nan jihar Kano sai aka ƴan unguwa suka kirawo jami'an ƴan sanda aka zo aka kame aka abin nan to an kama yaran an tafi da su kawai sai wata mata sai ta kirawo waya wai an kama kaninta yana waje yana kallo ana fadan daban kana waje kana kallo to shi ne take karawoya zai a saki shi to kage duk irin wadannan

0: abubuwan za a iya cewa sakacin iyaye ne
1: tana da number wayar da za ta kirawo cewar an kama shi yana kallo me yasa bata kira shi a wayar da yake kallon ta ce dawo gida fadan da ba ake ba
0: wai ɗan sandan fa take ga wai kallo yake a kofar gida wai aka zo aka hada da shi
1: ba zai shiga gidan ba
0: shi yasa
1: ba zai shiga gidan
0: shi yanzu yana ma kallo ana fadan da ba sai zo na kofar gida yana kallo
1: ba kallon me yana kallo
0: to
1: ai Bahaushe ya ce da kallon mai sara gara kallon mai kashi
0: to
1: wannan wali ne kawai zai dame ka amma wancin idan aka sara maka ya same ka zaka warke yau ne doyi kuma fa in ka bar gurin ai ya wuce
0: kuma
1: dan me banda ma rishin gaskiya da daurewa rishin daidai da ba rishin daidai goyen baya kawai shikenan
2: shi the nation's most brilliant young mind gear up for the national secondary school debate tournament it's the season finale of the I Beg to Differ secondary schools debate tournament season 9 10th of August at 3 p.m. Lagos, Abuja and Port Harcourt will come alive. Champions from Abuja, Port Harcourt and Lagos will go shoulder to shoulder for the crown of the Champion of Champions. 16 secondary schools, 3 daily debates, 4 weeks of intense matchups. Who will be the Champion of Champions of the I Beg to Differ Season 9? The final lap of the journey begins August 10 at 3 p.m. For sponsorship inquiries, email info@nigeriainfo.fm or ibegtodifferatnigeriainfo.fm. I Beg to Differ, the Tournament of Champions.
3: So debaters, the floor is now yours.
1: To wata ran wani abu ne ya faru na je gurin wallahi malami ne da naje abin ya bani mamaki yanda aka tsara gurin da kowace unguwa za ta yi irin wannan abin da za mu samu sauki wallahi a area duk inda yaro ya kai da rishin kunya yana shakkar a kai shi gurin babalili kuma dokar su in dai members ya karbi wani abu a hannun wani wallahi sai sun kore shi kuma ya koru ba yadda za a iya dawo kuma ofisoshin jami'an yan sanda na yankin karka so ka ga yanda suke da kyakkyawar alaka da gurin idan suka yi iya yanda doka ta ce su yi za su dauki abin da ya wuce hurumin su za su kai akwai police command na nan wajen gidan murgayi Malam Isa Karabi to kaman gurin yana da alaka da wajen to zaka ga abubuwa da ake tsara amma yanzu idan aka zo aka ce Malam Aminu waɗannan yaran mu kawai za mu zuba musu ido saboda muna kaunar su to Malam Aminu yaushe za mu warke
0: babu gaskiya
1: waɗannan matsalolin da
0: kuma gaskiya za a iya cewa jami'an tsaron nan jami'an tsaron nan suna kokari iya
1: kokarin
0: da za su iya
1: ya za su yi
0: sai an ba su haɗin kai
1: jami'an tsaro ne ni an haife ni a abin nan a Sakkwato ko an haife ni a Katsina ko an haife ni a Kebbi ko an haife ni a Benue ko Jos ko Kaduna ko Niger aikin dan sanda ya kawo ni nan garin
0: ko a kanan ma kake ko
1: a kanan kake ba ko na kace ana fadan daba amma yaran nan daga nan lungun suke shigowa zuwa nan lungun in an ce unguwa kaza ce ni fa bako ne inda nazo nan na sani ta ina na san zan bin bulle ta can amma inda al'umma suna shiga cikin harkan nan ba za su su suna tare da su ba za su ce mu fita nan ba muna sa rai za su iya bulla ta nan duk wanda ya fita nan can zai bulla mu da tsesa a can to sai aka runguma hannu kawai
0: yasa za ka ga wani lokacin mana wa su jami'an tsaron kofar rago
1: mutum
0: ya buwa ne ya shiga wani lungu
1: yawwa sai su tari
0: sai su tari
1: ni kuma bindiga aka bani ba abin damar in harbi mutum ba shi kuma ba wanda ya bashi wata doka doka ce ta shedan a hannunsa kawai zai iya tara ta ya sare ni a inda zan mutu to ka ga yanda ni zan saki jikina in je a kashe ni a wofi benefit dina ma ya zama bala'i gashi nan ana ta korafi gashi nan ana ta korafi idan ka sake ka mutu ko a wani bangare a aiki a kasar nan sai ranka ya baci kafin al'ummar ka kafin iyalin ka su karbi dan abin da za a bayar na kamutin kuma sannan babu wani reward dan kamuti kana aiki a kasar nan babu
0: iyalanka da matanka kuma
1: babu wani idan ka sake aka samu fajirai a gaba wallahi kafin matarka ta karbi benefit din sai sun maida ita kamar karuwa
0: inna lillahi
1: wasu daga cikin su wannan rishin imanin suke yi wanda zaka ga cewar mutum baya tunanin cewar shi ma zai iya mutuwa gobe tasa matar ta zo neman nasa haƙin wanda wayannan abubuwan yana da kyau mutane su kalla shi farai ɗaya ne yadda nake da ɗaya haka kake da ɗaya haka wancan yake da ɗaya daman nan kuma guda ɗaya ce in ka same ta a nan ni zan iya samu a can wani ma ya samu a can ka kaddara ban samu dama ko ɗaya a nan ba a lahira sai na samu dama da ni da wanda ya samu dama a nan da ni da na samu dama a lahira wa ya fi riba wadannan abubuwan yana da kyau mahukunta su tsaya su kalle su da idanu na basira, amma Malam Aminu a abin da ya faru na wasarere da hukumomi kan yi da abubuwa musamman a tashin kayayyaki musamman albarkatun mai ka kalli mai na manyan motoci ka kalli fetur ka kalli shi kansa ruwan girkin nan na gas din nan yanzu ka kalla yanzu kake ban labari cewa ga wani guri ana sayarwa kaza ni kuma nace maka jiya na siya kaza kuma ka ce min yau ma an samu ragi a daya wajen
0: to ai mamakin da nayi saboda ko a bakin titi inda ake siya su wadannan gas din sai ga bai kai ni inda yau na je na siya ba so abin sai bani mamaki nace to wannan kaga babban waje ne fa a ce babban waje irin kamar
1: ultimate
0: company za a ce ultimate yana sai da ya kai 1,600 naira 80
1: 2000 ni na gaya maka ji a yi ranar 1400 na siya kuma yau ka ce ma an mai da shi da
0: 1450 hango da
1: to ni da 1450 jiya na siya kaga daga jiya zuwa yau an samu ragin 50 to me dalilin da yasa wannan ya fi wancan tsada ko kuma a irin abin nan ne da masu harkar
0: yawa zai ci
1: sai idan ya tashi yau
0: za a kara
1: za a tashe shi yau amma idan ya sauka yau za a ce ai mu na mu tsoho ne ba za mu sayar ba sai an yi kaza
0: to amma kuma Malam Abdullahi wajen sati guda fa ko wance wajen ya kai wajen kwana
1: sai na ga maka
0: kowa da ke wannan ya fara sauka ga abin nan gas din amma kuma yanzu a ce babban company irin wannan suna sai da gas akan irin wannan farashin
1: to Malam Aminu yanzu
0: dan ni gaskiya da na ga maka din nan kawai dai na dage ne
1: a ni in ni ne kai ba abun kunya bane an dauka din in ce a damun da ita ba zan iya siya a haka ba zan je wani wajen in siya inda ya fi nan sauki ba zan iya siya ba ba abun kunya ba ne yanzu in zuba maka akai aka ce kudinka bai kai ba da naira 200
0: ba aka dauka ba
1: wanda shi kashi yanzu ya gaya mama magana ya ce malam me yasa ka san kudinka bai kai ba kasa aka zuba ma to tunda kuma haka ne ba kunya a ciki ai kowa mika yake daidai bargwansu
0: tarin wajen 4000 fa
1: to a gani me ka wannan rishin doka inde kowa yana da dama yayi abin da ransa yake to wai a ina ma ka sai gas din ne
0: a na ultimate na sharada
1: to ai katanga ce ta raba su da wajen wannan na
0: wannan
1: yayyera nan katanga
0: ce ta raba suna waje ma daya kenan
1: a waje daya inde na sharada ne
0: a na ultimate a na ultimate
1: a gani wanda kamata ya ce hukumar da take kula da farashin it ni abin da
0: kaga ma ai tayi magana hukumar sai suke cewa ai za su iya tafiya jin aiki abin da hukumar take kula da kai
1: gabe Malam Aminu idan ni ina sai da kaza kai kana sai da kaza duka iri daya to me yasa wancan yake sayarwa a kaza kai ba za ka sayar a kaza ba to idan ka ce min ai kai naka mai tsada ne
0: Malam Abdullahi
1: ni kuma zan sa ka a rada
0: Malam Abdullahi
1: nan da wani abu ya tashi Malam Aminu in dai wannan ya tayar kai ma ka tayar sai na kama ka wallahi
0: kuma Malam Abdullahi ka duba dan duba farashin alal misali a wasu wajen akan samu irin dan farashin bai fi naira 10 ba ne a ce karkari ba ya wuce naira 10 ko 20 irin wannan to kaga za wannan za a iya dan dubawa to amma a ringa ganin farashi yana bambanta nesa ba kusa ba wajen karin naira 200 ko 300 kaga irin wannan za a iya cewa to akwai matsala ko kuma akwai rashin tausayi ko wani abu
1: Malam Aminu duka wannan abubuwan da suke faruwa rishin imani ne cikakke a zakatan wasu daga cikin masu sai da kayayyaki a kasar nan ai ba zai yiwu ba babu wani wanda ke sai da albarkatun man fetur a nan garin da ɗaya daga cikin albarkatun man fetur ɗin nan zai kara naira 100 ya ce to ni bari in bari sai sati mai zuwa zan kara ba na jin akwai shi a nan garin in kuma akwai shi mun bada za mu buɗe layi a zo a gaya mana wane idan aka ce mai ya kara naira 100 gidan mansa baya karawa sai rana ita yau idan an ce yau asabar aka ce an kara 100 to shi ba zai kara 100 ba sai rana asabar ta sama idan akwai shi a kira waya a gaya mana yanzu amma babu wanda shi kuma za a ce masa ya sauko yau ya sauko kaman yanda ya tashi yau ya kara yau shi kuma na imani duk garin nan ba gidan man da za a ce yau mai ya sauko shi ma ya sauke shi a yau babu shi shi ma an akwai shi za mu bude layin waya a gaya mana waɗannan abubuwan da suke faruwa ya kamata mu dinga yau kan mu adalci kullun ina faɗa Malam Aminu ita dukiyar nan amfaninta in ana raye ne wallahi in ka mutu da wanda ya mutu ba shi da ko sisi da kai duka ɗaya ne duka a ƙasa za a shiga kuma duk arzikinka a ƙasan nan kowaye kai in dai ba wani abu ne zai faru ba billahi allazi Malam Aminu a filin sadaka za a saka ka karbi a ciki dan ba kowa ne zai ce in na mutu ga fili can na siya a saka na a ciki ba akwai masu arzikin da suka mutu ma a garin nan duk arzikinka sai da aka je aka yi ta banbaki da roko da neman alfarma ma aka yadda abin ne ka a wani waje wanda idan kudi za a sa a sai inda za a binne din akwai kudin da za a sai inda za a binne mutum dubu amma alfarma aka nema aka ce abin ne ka to idan kuma ka muta a yanzu daga a kewayen badala kap duk arzikinka duk kudinka kowaye kai a yanzu idan ka mutu a filin sadaka za a binne ka babu wani mutum wanda ya tanadi wani waje yace sai dai a binne shi in ka dauke in yana da gida shi kadai ne in yana da gida yace a binne ni a gidana amma kowaye in ya mutu a filin sadaka za a binne shi kuma abin takeicin Malam Aminu waɗanda suka yi wannan sadaka ta jariyar suka sai waɗannan makabartin da ake binne mutane akwai mutanen da idan ana lissafin kuɗi a yanzu mutum ɗaya ya fi su kuɗi so dubu in za a kirga abin da suka bari da sanda suka sai makabartar da kuma sanda suka mutu in ana maganar abin da yake da shi yanzu ya ninka su so dubu amma babu imanin da za a iya yin wannan abin wanda waɗannan abubuwan mutane su sani dukkanin abin da mutum yake nema yake samu a rayuwa ya sani akwai kididdiga a kansa komai kankantar abin Malam Aminu duk yawan dukiyarka kai kake ganin ta da yawa lokacin da hisabi ya zo kanka ko a karamin lokaci za a gama kai da kanka zaka faɗi ba daidan ka ba da kanka zaka faɗi da cikin ka da kanka zaka faɗi tarnakin da kai yi wajen hana wani abu dan wani abu ya faru ya zo aljihunka da kanka zaka faɗi kudaden da aka baka kai wa al'umma aiki ka cinye da kanka zaka faɗi aikin nan gaskiyar kudin sa 100,000 ne amma a gwamnatance muka saka 500,000 ko miliyan 1 muka yi kaza aka dauka za kowa da kansa zai fada da yan baran dan da yan frontin din da kowa sai ya zo gaban zatin Allah ya faɗi me ya faru ranar da babu wani rufe-rufe yadda kake ganin ka a wani ne kai to wanda kake ganin ba kowa din bane ranar shine zai zama wani a gaban zatin Allah zaka tona kanka asiri tun daga yana da kyau waɗannan abubuwan wato Malam Aminu ko masu mulki da mu talakawa kowa ya sani cewar duk rayuwar nan da muke yi ko wallahi tallahi ba zubo mu akai kawai mu rayi yadda muka ga dama ba mu mutu shikenan mun zama kasa ba sauran hisabi a'a da manufa Allah ya halicce mu ya halicce mu za mu rayu za mu yi aure za mu haihu mu ba da tarbiya mu kuma shugabanci wa'ensu mu jagoranci wa'ensu kuma za mu mutu kuma wannan makarantar da muka zo za a duba certificate din mu jarabawa nawa akai mana maki nawa muka ci a'a ba mu zo makarantar bane da muka zo kunnan kashi muka yi ana karatun ba mu ji ba a'a ya akai kowa sai ya zo ya faɗa tun daga farko har ƙarshe yana da kyau mutane su sani wallahi billahi alazim Allah ba zai yafi haƙin wani akan wani ba dukkanin mutumin da ya samu wata dama ya zalunci talaka ya kuntata masa saboda shine da dama to ya sani wallahi Allah sai ya saka wa wannan talakan ko da mutum ba musulmi bane shi to za a jibgi laifin talaka wannan alhakin sa a dora maka kai kuma ka dashi ka wuce da shi wuta wanda wayannan abubuwan yana da kyau mutanen da Allah ya rabauta su da damammaki ba mulki ba ba aikin gwamnati ba ba kasuwanci ba ba ko menene Allah ya sa kake a ciki ka isa zaka iya sawa zaka iya hanawa zaka iya murda nan zaka iya juya can zaka iya tsaida nan zaka iya tada can to ka saka Allah a gaba ka rika kallon me kake yi ka rika kuma tunanin me zai faru gobe ran gobe kiyama
0: to Malam Abdulhadi bari mu tafi ga masu sauraro like nan suna ta kadawa tun dazu masu sauraro za ku iya shigowa a cikin wannan a daidai wannan lokaci domin bada taku gudunmawa akan lambobin waya kamar haka 0200460959 sai kuma 0200460955 akwai kuma 0200460957 akwai 0200460954 sai kuma 0200460958 akwai 0200460956 waɗannan dai su ne a layukan wayoyin da masu sauraro za su iya kiran mu domin ƙarin bayani a cikin wannan shiri da muke tattauna mita 93.5 da Arewa Radio da muke tare Salamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: To da muke tare.
4: Hello.
0: So wallahi na sa mita 93.5 da Radio Radio. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam da muke tare.
4: Wallahi Aminu da Malam Abdulhadi Allah ya saka muku da gidan aljanna.
0: To amin ya Allah.
4: Dan wannan kira da kuke Allah Ubangiji ya sa ya kai kunnan da ake da bukatar ya kai.
1: Amin.
4: Saboda Malam Abdulhadi a yanzu haka kaga sai man fetur zan tafi amma yana je can hanyar je zawa zan su man fetur. saboda ya dan fi saukin lita. Naira 40,000 ka take saka min 25 a daidai wannan lokacin, amma idan na je can na samun 38,500.
0: An dan samu.

0: da nake to abin da nake sayan sa naira 2800 da naira 50 ne yake cika min ya amma a yanzu haka na kai wayannan can zan tafi je sun yanzu ne naira 38
1: an samu ce dagi kenan
0: sai an dan samu sauki gaskiya to me ya jawo wannan kaga ga ya kusa da ni amma ba zan je kusa da ni din ya
1: sai ba
0: litar an make saboda an make litar idan na je bukata ta ba za ta biya ba ina ji ina gani haka zan tafi ne fa to saboda haka kamar yanda kuka faɗa shi a gabanin mu ko ji tsoron Allah fatina fa za a mutu za a tsaya a gaban Ubangiji ya mana ya sabi daya bayan daya wayar nan da muka kira idan ka sabi muka yi musu Allah zai ji musu hakin mu ma kuma yanda suka shugabance mu idan ba su gudanar da al'amuran da ya kamata a kan mu ba za a yi mana ya sabi a gaban Ubangiji daya bayan daya ba wanda zai tsira saboda haka kiran da nake Allah Ubangiji ya saka muku da mafificin alkhairi
1: amin ya Allah
0: muku ta koma gida gidan aljanna
1: amin amin
0: mu sami ga ku marke da karamar hukumar wara
1: to muna gode muku mita 93.2 da Arewa Radio assalamu alaikum da muke tare
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam Aminu barka da kokari
1: yo barkin ka dai da muke tare
2: to sai sai kuna tare da Sani mai giragirenya daga nan karamar hukumar Minjibir
1: to malam Sani
2: mun yi tattaunawa da akai musamman a harkar man fetur da ake tabbatu to ne amma ga ta na ganin da a shawarce ne ya kamata gwamnati ta inganta mana matasan mu na gida ba da idan aka inganta suna ganin cewa mun kan matasa za mu samu aiki daga cewa an rage wannan abubuwan da ake dan kuma matsalar tsaro da ake fuskanta yana da alaka da rashin aikin yi da muke fuskanta kuma insha Allah ina da yakinin cewa in dai an kyautata wannan ma'adanan a albarkatun ƙasa aka zama cewa muna samar da mai sosai da sosai da cewa shi kansa kayan masarufi ya ragu saboda muna da yakinin in dai man fetur din yana sauka insha Allah kayan masarufi da sauran abubuwa ma za su cewa an samu sauki a tsaka gaba
1: ɗaya Allah ya sa
2: Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu shi a gabanin na gari
1: to amin ya Allah to muna godiya malam Sani mita 93.2 da Arewa Radio assalamu alaikum dan
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: to da muke tare
3: sunana Kabiru mai biro ɗan daɗi
1: to malam Kabiru na'am
3: wato ana ji wato mu babban illan ma da hakikanin gaskiya yanzu har yanzu abinda muke shalleta 2000 da yake ba gidajen mai gare mu ba kuma wasu ba za su rage ma ko kwabo ba a halin da ake ciki har yanzu haka abin yake kuma ga man nan ya rabu amma ko da yaushe mutane sai su dinga magana a fasahewar man nan gashi to kuma in yau akai kari za su kara in yau akai kari za su kara to bai kamata ma ni ma kamar yadda gwamba ko ya faɗi a ce man nan da dai ana dinga mana karfar sai kariya ko ya faɗa da yasa to mu yin gace wato wai man nan muna faɗa iya kasan nan kuma da ana mana kariya tacewa da shi ana tace shi a kasan nan kuma man namu ma a ce ya fi kyau amma kuma sai a zo ga tsadar a sayan ma da tsadar kuma an sayan ma da tsadar sai gaman ma ba kawai wani kana zuba sai abin hawanka wallahi tallahi za ka kamar iska ya tace saboda mai arha ake bi ba ma a kawo mai kyau ko ko mai leta dama a kore leta a kai ma da abu a ga tsada amma a zalunce ka zalunci bi wani kira za ka yi game da wannan zalunci bi a ga tsada ga kuma ba kyan leta Allah ya kyauta na gode ka gari yan daji
1: to muna gode malam Kabiru mai biro yan daji to ai na gama ba ma har fetar mu shi ma gas din yanzu ya shiga ciki tun da yau gashi ni ma gani gado ne ba jiyau ba bari mu kalbi wannan sago malam Abdullahi
4: Sanda kai tunanin sauraron radio amma tashar kadar yayi mita 93.1 zangon FM Arewa Radio faɗi ra'ayinka
1: sauraron rubar kamar da dawowa daga sashen namu na tallace-tallace wanda kuma kafin mu tafi ga sashen namu na tallace-tallace muna daukan ra'ayoyin masu sauraro game da maudu'in da muke tattauna a daidai ma bamu dauki line daga mita 93.1 Arewa Radio assalamu alaikum da muke tare assalamu alaikum
5: wa alaikum warahmatullahi
1: to da muke tare
5: eh kai sai kuna tare da Zakariya da ke garin Danga garin hukumar Kura
1: na'am
5: to gaskiya ne na ji batun da kuke tattaunawa gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi to gaskiya ne ni yanzu kaga inda mu da yankin mu ka muka kudurce na farko wannan siyasa ya zo to za mu ce mar duba hanyar da ka biyo saboda ka ganta ne yanzu aka dau mara lafiya bai yi ma wani kuma mace ce mai ciki kafin a kai ta asibiti haka fitar da ita to wata za ta iya ko a rasa ranta haka ko kuma ma ta haihu to sannan kuma ga makaranta Umal Abaisi Jigon wacce yake kai ta zaka je maka samu wannan matakin yanzu akwai makarantar da tana nan mu da yankin mu tana nan shi iyaka ta kun da aka buga ni duk wannan din kwanan iska ta yayi shi ba a tasirin din da komai
6: ya sunan makarantar
5: ka nuna mutum da yana da wannan ajiyarsa ga aikin da ya kamata to yawanci gaskiya
6: ya sunan makarantar a wace a wani waje take
5: na
6: ya sunan makarantar
5: eh makarantar mu ce ta nan garin mu dan ga haka da tofa nan
6: primary ce
5: eh primary ce
6: okay ta garin dan gadin
5: eh
6: ajujuwan guda nawa ne suka yayi
5: ajujuwan guda guda uku ne na
6: duka kuma sun yayi
5: sun yayi
6: a wannan damunar ko kafin wannan damunar
5: na
6: a wannan damunar suka yayi ko kafin damunar
5: a tun damunar bara
6: kuma har yanzu ba gyara ba
5: wallahi har yanzu
6: to
5: yawa zakariya da ke garin dan ga mun gode Allah ya saka
1: mu gode zakariya mita 93 da dugo da yare radio assalamu alaikum da muke tare
7: wa alaikum
1: wa alaikum salam
7: ina na ya ko mai rari yaro ne ina kiran ku daga nan ruwan jajigawa
1: to Allah ya kubu
7: to muna babban baiko barka wannan Allah ya sa a gama lafiya
1: amin mita
8: 93 da dugo da yare radio
7: hello
1: muna sauraron jinka
7: a ni tambaye da ran yi wa dala wai ito wannan kungiyar ka CPC CPC da ke kwaya CPC waye ta ba za ta iya bi a duk inda gidan mai yake ta ɗan dudduba wanda price sa suka ga bai rage ba su ɗan dakatar da shi ba su da wannan damar ne
6: ai akwai hukumar da take kula da wannan farashin na albarkatun mai da sauransu da dai na san akwai DPR akwai wet and major akwai wacece dai to yanzu
1: dokar da aka
6: yi dokar da aka ban san ya wace makoma suke kai ba ko kuma yanzu wani aiki suke yi dan gaskiya dan da dai akwai su amma ni yanzu gaskiya na dade bandeji duriyar su ba amma za mu tambayi waɗanda suke da zulfin sani a harkar da ta danganci man sai mu ji me ya makoma su
1: to mala bladi kamata mu karkare shirin masu kwani lokacin nan
6: mala amini mai gas zance dan naga gas nan yayi ma ciwo yawa
1: an ci ana samun sauki to mu kaga ba mu ga saukin ba kenan
6: wato da aka ce sai ka zama ga nauba ji yau
1: ba sai ba
6: abin ya zama abin da ya zama to malami ne maganar maganganun da
1: take gatan nan tana nan dai
6: duka
1: aje ta
6: duka abubuwan da suke faruwa wato idan an tattara gabaki daya in an yi tabarawo ne sai an yi mabisau wato malami wato wasarere da sakacin da ake ne a kasar nan abin ya ta'azzara wannan abubuwan shi yasa suke iya faruwa wasu abubuwan zaka ga cewa in ka kalli mahukunta kaman waɗannan matsalolin waɗanda ba sa cikin lissafin su ne kuma basu dame su ba ni a ganin da nake ni kadai wato waɗannan abubuwan da muka farfada inda a ce abu ne wanda ya dame su aida tuni an dauki mataki yanzu misali dukkanin wani abu da zai faru idan ka shiga hurumin da ba sa so ka shiga zaka ga yanzu nan kafin minti 10 za su dauki matakin dakile wannan abun amma ne dukkanin abubuwan da suke faruwar zaka ga abubuwa ne waɗanda akwai sakaci amu a mahangar mu da muke gani sannan akwai rishin kulawa da kuma bada goyen baya wajen faruwar wasu abubuwan da suke kaman na ba daidai ba yanzu malam Amina a kasar nan aka ci karo da ma'aikata su kutum ta bogi wanda malam Amina a kasar nan an samu dan sanda na bogi an samu soja na bogi an samu immigration custom ko duk wani aikin damara da ake a kasar nan ba wanda ba a taba samun na bogi ba annan kasar hatta a bangaren lauyoyi masu shari'a alkalai an samu na bogi malami bana jin akwai wani aiki a duniyar Najeriya wanda ba a taba samun na bogi a cikin sa ba idan ka dauke pilot shi ma dalilin da yasa tsananin ne ya kai tsanani da baka isa ka zo ba sai da ingantattun takardu kuma ingantattun takardun nan ba lalle a ce kasar nan ce kawai take dubawa a ce an sahale maka baka iya dole sai da sa hannun wata kasar amma inda iya kasar nan ce kawai za ta kula a ce wane ya iya ya dau mutane ya hau sama da su wallahi akwai yankin da idan aka je sai an samu waɗanda suka bada wani abu aka ba su wata takardar waɗannan abubuwan yana da kyau a farga rishin yin waɗannan abubuwan malami ne yasa aka samu ma'aikata su kutum da guda ta bogi wanda kuma har budget aka yi mata na 1.3 billion naira kuma da ma'aikata kuma tana da gurbi a sakatariyar gwamnatin tarayya a tsakiyar Abuja
1: da account
6: da account a CBN wannan wani irin sakaci ne kuma a nan kasar malami ne saboda sakaci za a kamo dan ta'adda wai ana sulhu da shi kuma ya zo da uniform din soja a jikinsa wanda watakila wani sojan ya kashe ya saka uniform din nasa ya zo kuma ya zo ana sulhu da shi wannan wani irin sakaci ne malamin waɗannan abubuwan da suke faruwa wallahi in aka ci gaba da irin wannan ko wallahi tallahi wanda yake ganin yana da kariyar ma za a waye gari bai da kariya dan kariyar tasa ba za ta yi aiki ba saboda wanda yake kare shin yana cikin waɗanda aka mayar tuntushe bindigar kawai aka washi amma ba jin dadin rayuwa yake ba ni ne nake gadin ka nake kare ka a matsayin ka na mai mulki ko zababbe dan majalisa ko wani abu makamancin haka amma masifar bashin da take kaina da yunwar da take jikina ni kadai na san me nake ji kai kuma bulbul da kai kana cikin sanyi alfarmar da ake mun kawai in shiga mota mai AC saboda ina kare lafiyar ka da bindiga a jikina wanda wannan abubuwan ya kamata a duba cewar a gyara waɗannan abubuwan amma malami ne Allah ya kai mu mako mai zuwa wannan maganar ma'aikatar da aka samu sukutum da guda zamu fashin baki akan ta kafin mu wuce kan program din mu na mako mai zuwa
1: to mai sauraro da haka muka zo ga karshen wannan shiri na wannan sati sai kuma wannan satin kenan idan Allah ya kai mu zamu sake dawowa tare da Malam Abdulhadi Sanu fa nasara a cikin sabon shirin na ilimi da tarbiyya sunana Amin Idris nake wa masu sauraro fatan alkhairi nake ji ba

0: baka assignment ka je ka bincika duk wata addu'a a duniya ba addu'ar da take da falala ta fitar shakku ta yankan shakku irin addu'ar da ta kunshi la ilaha illallah a cikin ta bari mu baka misali kwaya biyu kawai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma idan kana gaggawa sau dari idan kana cikin sukuni annabi yace idan kai ta za a baka lada guda nawa guda dari za a kankare maka menene zunubi guda nawa guda dari za a daukaka darajar ka sau nawa sau dari sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda zai zo da wani abin da ka zo da irin kalar abin da ka zo da shi a wannan yinin duk duniya sannan manzon Allah ya sake cewa wa kanat laka hirzun min ash-shaytani kuma za ta zamanto maka badala da kandagarki tsakaninka da shaytanin mutum ko aljani duk wanda zai fito a wannan garin a iya tutar da hito minus kai baka cikin waɗannan mutanen duk wanda zai fito wani abin cutarwa ya same shi to banda kai in kana wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio
2: muna gabatar muku da muhawarar ƙasa ta I beg to differ wannan muhawara ta daban ce wadda ta kunshi zanzurutun dalibai ƴan asalin Najeriya wanda za su fafata a tsakanin su domin fitar da zakaru wanda za su ci kayatattun kyauta muhawarar I beg to differ ta ƙasa muhawara ce wadda ta tara dalibai zakakure da

0: daga cikin amshin sadar Russia da ta yi wato kasar Ukraine ita ce wadda take iyaka da Belarus daga bangaren wato ainihin kudu kasar Belarus ba kasa ce mai matakar girma ba domin fadin ta gabaki daya murabba'in kilomita 207,600 wanda na san in ka dauki murabba'in kilomita 207,600 ai kamar fadin sa zaka daidaita shi da fadin arewa maso yammacin Najeriya kenan wato kasashen nan namu na arewa maso yamma guda bakwai Jigawa da Kano Katsina da Kaduna Zamfara Kyabu da Sokoto wayannan jahohin guda bakwai in ka dunkule su da kadan suka fi kasar Belarus fadi domin mu wayannan kasashen namu guda bakwai in ka dunkule su suna da fadin murabba'in kilomita 223,150 kaga sun zarce kasar Belarus da fadi da kimanin murabba'in kilomita 16 murabba'in kilomita 16 kuma ni ina kiyasta shi da fadin karamar hukumar birni ta jihar Kano municipal domin karamar hukumar birni ai kaga tana da murabba'in kilomita 18 ne da yan dugwanni to da zaka cire iya karamar hukumar birni fadin ta wanda kusan ita ce mafi karantar fadin kasa a jihar Kano Kano municipal to in ka cire ta ita kadai to ka hade gaba ɗaya arewa maso yamma jihohi bakwai to mun danfi kasar Belarus fadi da kadan da aka fadin Belarus bai fi na fadin jihohin nan bakwai na arewa maso yammacin Najeriya ka dunkule su gore daya ba da aka ba kasa ce mai fadi ba wanda kuma mun sani arewa maso yammacin Najeriya ba ma shine yanki mafi girma a Najeriya ba ta fuskar fadin kasa da aka ba kasa ce mai girma sosai sosai ba sannan kuma kasar Belarus kasa ce wadda gaba ɗayan ta shimfiɗa ce wato ainihin ba ta da yawan tudu da kwari da kwazazzabai ta yi kama da wani bangare na arewacin Najeriya musamman mu nan Kano da Jigawa misalin ka dauke mu wanda za ga kusan shimfiɗa ce ba mu da yawan duwatsu da tudu da kwari da kwazazzabai ba kamar ka je Jos Plateau ko wani bangare na Zamfara ko wani bangare na jihar Kaduna ba wanda suna da yawan tudu da kwari da kwazazzabai to ita jihar kasar Belarus ba ta da yawan tudu da kwazazzabai kasa ce wadda take shimfiɗa petal kuma kasa ce wadda take da yawan ruwa a kas domin tana da an ce tafki tafki sun fi guda 4,000 nan ce tafki shine ruwa a kwance kamar shigen tafkin Chadi to tafki tafki a cikin kasar Belarus sun fi guda 4,000 da kasa ce mai yawan ruwa a shimfiɗe kuma sannan kasa ce mai yawan wato ainihin falale na fadin kasa da ciyayi wato ta zama grassland ce mafi yawanta wanda ta yi kama da mu irin grassland din da mu kama a nan nahiyar mu ta Afirka yankin da muke ana kiransa da suna savanna to su can nasu ana kiransa bog to tana da bog amma shi wato ruwa a kwance wanda yake irin ciyayin nan masu jurewa fitowa a cikin ruwa sun fito a cikin sa sosai ina ga kafin na tsindima bayanin yadda in akwai yan duwatsu yadda suke da yanda tankunan da koguna suke ina ganin Dr. Mahmud ya kamata ka dake mu zuwa ga wani abu na gabatarwa a cikin kasar kamar yadda na gabatar da iyakarta da kewaye
1: insha Allah ai Mallam Nazifi ai ka gama gabatarwa sai dai kamar yadda abinda nake so in ja hankalin masu sauraron mu kan abinda Mallam Nazifi ya mana bayani shine duk da cewa ba wata ƙasa ce mai girman ƙasa ba ba ta da fadin ƙasa domin kasashen Europe gaba daya ita ce ta 13 a fadin kasa ita ce ta 13 duk da mun san daman kasashen Europe din ba wani fadi ne da su ba to amma kaga duk da a cikin ba su da fadi ita ma tana can kasa kasa eh ita ce ta 13 a fadin kasa sannan kuma gaba daya mutanen ta duk da ba ta da fadin kasa kaga mutanen ta ma ba lalle ne su kasance masu yawa ba gaba daya al'ummar ta ba su fi miliyan 3 a miliyan 9,300 ba gaba daya saboda haka a duk nahiyar Europe nahiyar Turai ita ce ta 20 a yawan al'umma wannan kasa ita ce ta 20 sannan kuma duk da ba ta da fadin kasa amma kaga mun ji cewa ta yi iyaka da kasashe ɗai har 5 ta yi iyaka da kasashe ɗai har 5 kaga ta yi iyaka da babbar uwar gijiyarta Russia bangaren gabas da kuma arewa maso gabas ta yi iyaka da Russia sannan ta yi iyaka da kasar Ukraine a kudancinta sannan kuma yammacinta ta yi iyaka da

0: Protestant churches, Protestantism kenan. Sai kuma a sauran kaso da ya rage na kaso 44, to kaso 41 cikin 100 kenan su kuma ba ma ruwan su da addini. Kawai su ba ma ruwan su, su ba sa yin addini. Kawai su ba su ma yi imani da ayi addini ba. Sai kuma tsirarin wanda zaka ga wa'ansu suna bin wasu addinan, akwai kuma tsirarun wa'anda zaka iske suna ma yin musulunci, amma ba su taka kara sun karya ba. So wannan shine abin da ya shafi addini, da kuma abin da ya shafi kaman kabilu a wannan kasa. So wannan shine doctor.
1: To bari mu leka mu ga kuma zubi da tsarin kasar Belarus yadda ya kasance. Na faɗa a gabatarwa cewa ƙasa ce wadda mafi yawan ta shimfiɗa ce, ba ta da yawan tudu da kwari, ba ta da kuma yawan duwatsu masu tudu da kwazazzabai sosai sosai. Da aka shimfiɗa ce sosai, ƙasa ce wadda take flatland, wanda wannan shimfiɗar ta ta a siyasar duniya yana daga cikin abin da ya sa Rasha kanta ba ta so ta rabu da su, ita da Ukraine. Domin yadda Allah cikin mulkinsa ya yi gabashin Turai shine ya sanya dololi biyu yanzu masu ƙarfi, kowanne yana tsoron ɗayan. Ƙasashen Turai ɗungurundun sun kaɗe su gaba ɗaya, ko kaɗe EU ɗinsu, ƙungiyarsu ta European Union, suna jin tsoron ƙawarsu ta gabas Rasha, maƙociyarsu. Gani suke kullum a cikin tanadi take mummuna a kansu. Ita ma Rasha haka, kullum tsoron Turawa take a cikin wani mummunan tanadi take. To cikin ikon Allah kuma sai ya sanya duk inda ya zama falalen fili ya fi ko'ina sauƙin kai hari. Nan da nan sojoji za su ratsa, za su wuce. Haka ma in na'urori ne yanzu na zamani, in ba yawan tuddai da kwazazzabai da shauransu waɗanda za su kawo matsala, nan da nan na'urorin za su iya ketawa su je su ga abin da wani yake yi a gurin. To Rasha a yadda take jin tsoron Turai ɗin, sai ya zama na inda ta yi makwabtaka da su, fili ne falale, ba yawan tudu da kwari, ba kwazazzabai. Wannan ta sa Rasha ba ta da nutsuwa dangane da Turawa, take so sai an samu wani fili fage mai faɗi tsakaninta da ragowar manyan ƙasashen Turai waɗanda take zaune su ne barazana. To su waye tsakanin Rasha da manyan ƙasashen Turan? Manya-manyan ƙasashen da za su zama tsakani, wanda inda su a tsakiyar tsakanin Rasha da Turai, to Rasha kenan kai tsaye ba ta da kwantak da Turai. Su wa'annan sun zama tsakani, in za a keto ta sai an bi ta cikin su, in za ita ma ta taba ita bi ta cikin nan, sun zama bafa, sun zama tsakiya, sun zama raba fada. To wannan kasashen su ne kasan Moldovia da kasan Belarusia din nan da muke magana, da kasan Ukraine, to wani bangaren kuma da Lithuania, Latvia da kuma Estonia. To waɗannan sukan zama su ne tsakani. To sai aka yi rashin sa'a, su kuma waɗannan din yanzu sun fi son su bi Turawa, saboda shugaban Turawa ya fi

0: A daidai wannan lokacin yayin da agogonmu ke cewa karfe 4:30 har da 2 kuma a daidai wannan lokacin muna tare da Abdulazim Murtala a ɗakin namu na yada shirye-shirye wanda yake wakili ne a wata manhaja ta Bill Station manhaja ce dai ta shiga da kuma tarwa wato na kudade kenan da kuma siyan kati kudin ruwa jarabawa abubuwa dai da dama wannan Bill Station din ke yi kuma manhaja ce da bata dade da shigowa ba za ta dauki kimanin kamar shekara daya kenan to dan haka manhaja ce mai sauki wadda ake so al'umma su raja a kan ta domin saukakawa kansu da dukkanin abubuwan da za su gudanar a rayuwarsu sandai waka a bakin mai ita aka ce tafi dadi kuma ba wannan ne karo na farko da Malam Abdulazim Murtala ya shigo cikin ɗakin namu na yada shirye-shirye ba ya shigo lokuta da dama domin wayarwa da al'umma kai akan yadda za a yi amfani da ita wannan manhaja ta Bill Station to Malam Abdulazim muna maka barka da shigowa
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da shigowa.
1: Barka
0: dai ba. Ai kai ba ko bane ba a cikin wannan daki kuma a cikin wannan shiri na wannan manhaja taku. Duk da cewa ƴansu ko yau suka fara kunnawa suka ji yadda zakai bayani akan ta zamu so mu dan ji ƙarin bayani daga bakinka a matsayinka na wakilin su na nan jihar Kano.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku dai mutane sunana Abdulazim Murtala. Ma'aikaci na kamfanin Bill Station a cikin Bill Station manhaja ce wacce muka zo muku da ita wanda za ku yi abubuwa da dama a cikinta kamar yin su transfer siyan kati siyan data loan da buy now pay later da airport pickup da abubuwa dai da kala-kala dai a cikin manhajar ta although na shigo nan da yawa amma mutane dama suna kira na awaya bayan labar nan su dinga tambaya ta
0: basu gane yadda
1: basu gane yadda
0: ni kaina kar internet numfashin ka zan ce maka ita a wayar mutum akan wayar sa zai sauke shi app din manhajar a wayar sa zai sauke ko kuma kuna da wani waje ne kamar shi inda za a ce kai tsi ana zuwa ana saka kudin kuma mutum yana abin nan yana sa masa a wayar sa ko kuma shi da kansa zai sauke
1: a'a ai abin ya zo a sauƙaƙe yanzu zamani ya canja kowa yana da babbar waya na Android phone kenan
0: kenan babu wanda ba sa tsarin babbar waya a ciki ko su ma an musu tanadi
1: a yanzu dai babu tsarin wanda ba su da babban waya saboda ban fara amfani da USSD code ba cikin nan
0: to masha Allah yadda ake amfani da ita din
1: yanda ake amfani da manhajar farko zaka shiga Apple Store kenan wanda suke da iPhone sannan kuma inda suke da Android phone za ku shiga Play Store za ku sauke application in Bill Station za ku gaishe da tambarin B da S a jikin application din bayan kun sauke shi a wayarku za a sunna maka inda su yi ma login da create account to wayanda ba su da account da mu kenan za ku yi create din account ma'ana za ku buɗe sabon account da mu kenan wanda za su ce ma ga inda za ka yi cike-cike farko dai za a nuna ma inda za ka sa sunanka na farko da sunanka na ƙarshe ma'ana first name da last name suna biyu kawai muke amfani da shi idan ka sa
0: sunanka kamar ni zan ce Fatima sai in saka Ramadan
1: yauwa har kenan
0: ba
1: sai kin ƙara
0: ba zan saka ban sa suna na uku ba
1: ba sai kin ƙara suna na uku ba
0: ko kuma sunanka da sunanka kanka ko kuma sunanka da sunan babanka suna dai ya zama na biyu
1: ya zama na guda biyu dai ba guda uku ba
0: sai ayya
1: so bayan ka saka wannan sunan sai ka dawo second step za su tambaye ka email address ɗinka ma'anar email address ɗin da yake kan wayarka wanda in mun turo ma sako za ka gani akan wayarka shine za ka email address
0: dole mutum sai yana da email address
1: dole sai kana da email address sannan kuma step na uku sai a ce ma ka sa lambar wayarka wanda ma'ana wanda kake amfani da ita lambar wayarka kenan in ka dora sai kuma akwai step na hudu kenan wanda za a ce ma ka sa kai creating password kenan like password irin kai creating password to mostly mutane suna samun matsala wajen creating password din nan sai mutum yana cewa ya sa password amma bai ba abin da yasa shine
0: mutum sai ya kirkiri wani lafsu lambobi wanda isan ba zai manta da su
1: yawa wanda isan ba
0: lambobi ne ko suna
1: a ba lambobi suna ne hade da number sannan ma dai da wannan zai ce symbol haka ake cewa hade da shi zaka saka farko sunan farko ya zama na cewa harafin farko ya zo a babban baki zai zo mostly in ka sa shi a karamin baki ba zai ba sannan kuma ya zama na cewa da sunan da number da wannan symbol din da zaka saka kamar irin sa'at ko irin sign da kala-kala da gashi na awa ya zama na cewa ya kai guda takwas ko ya wuce guda takwas idan bai kai kimanin takwas
0: ka saka sunanka harafai guda hudu lambobi guda hudu ya danganta da yadda mutum da yake so
1: ya zama na da ya wuce guda takwas dinnan ya zama na da ya wuce guda takwas dinnan sannan kuma ya zama na cewa harafin farko ya zama na babban
0: baki
1: sannan ka saka sai ka hada idan baka sa daidai ba zai taba wucewa ba zai nuna ma wani jallai ma'ana ba kai daidai a wajen ba sannan idan ka saka password din za su kara ce ma ka kara confirming din password din kenan
0: bayan ka tabbatar cewa wanda daidai ka sa
1: wanda ka sa na farkon nan da wanda ka sa na biyu daidai yake yayi matching tare kenan ya zo iri daya idan bai zo iri daya ba shi ma za ka nuna ma jallai alamun ba daidai bane ba sai ka duba ka gyara shi sannan akwai wajen sai su ce ma ka sa referral code kenan ma'ana referral code to shine wanda in nazo nan nake ba shi referral code ina kenan shine wanda mostly in nazo nan nake ba shi shine mai suna Abdul kenan wanda za su yi spelling ish ABDUL amma duka da manyan baki za ku rubuta shi da manyan baki za ku sa Abdul din in capital letter da manyan baki duka za ku rubuta shi shine ABDUL Abdul kenan sannan akwai wajen referral source referral source yana da option da yawa a cikin shi so mostly mutane suna mantawa although za ka yi mu da sales representative muke amfani amma idan ka manta ma ba wai shi ba bai zama wai dole
0: ba dole dolen bai
1: kawai za ka iya zaɓan koma menene daga cikin wajen sales wannan za ka iya zaɓa idan ka zaɓa sai ka saka a wajen sannan idan ka gama za ka je ƙasa za ka ga wajen da ya nuna ma wani abu kamar tick irin ka gama cike-ciken nan sai ka yi danna layin zai nuna ma tiki irin sign in good na haka dan kadina zai ce ma credit account idan abubuwan da ka rubuta duka daidai ne kana danna credit account za kana zuwa ma daidai credit account za ka ga kama bilin tambari alamar cewa komai na
0: kai ya tafi daidai
1: in bai tafi daidai ba zai taba yi ba sannan idan ka danna sai ka zo za su tura ma code lambobi kenan a gmail ɗinka wanda za ka koma gmail ɗinka can gmail ɗin naka za ka yi refreshing page ɗinka na gmail za ka jawo kenan kai refreshing za ka ga
0: lambobin da suka turo
1: za ka gani in ka shiga za ka ga message ne daga bill station sai ka fara shiga cikin message ɗin sannan za ka ga lambobin a ciki sai ka ɗauko lambobin guda shida ne sai ka dawo ka saka su a wannan account ɗin naka da kake buɗewa idan ka saka zai nuna ma cewa ya wuce
0: sun karba
1: yawwa bacin ya wuce zai nuna ma sannan sai ya ce ma ka ƙara sa email ɗinka sannan ka sa password ɗin da ka sa ba wai password ɗin email ɗin ba sorry mutane da suna confused za su dinga tambaya ko password ɗin email
0: wanda zai zama na shi ne na cire kuɗin ka da buɗewa ko ya
1: password ɗin da ka buɗe
0: tun na farkon nan mai ƙwaya takwas ɗin nan
1: shi za ka ƙara sawa a wajen bayan ka saka shi zai nuna ma successfully ya wuce zai kawo ma option biyu akwai wani waje da yake kawo individual account akwai inda zai kawo ma business account corporate account sorry individual account shine irin na mutum wanda bai da business account kenan wanda bai da CAC shine zai bude individual account idan kana da CAC kai dan kasuwa ne zaka iya sai ka bude business account mana corporate account kenan idan ka bude shi mai individual account idan ya bude individual account yana bude shi zai nuna mai application ɗinsa sannan daga hannunka na hagu na dama sorry zaka ga account number ka daga sama da sunan account ɗinka a ƙasan account number naka zaka gan shi shi kuma mai business account idan ya bude zai tambaye shi abubuwa kamar irin CAC mostly dai mutane dai in dai kana da business account kuma kana da mu'amalar business dole yawanci muna da CAC ma'ana corporate account CAC wata takarda ce wanda gwamnati take bayarwa shaida cewa kana da business to idan ka sa hoton CAC ka za su ce ma ka sa hoton NEPA bill sannan ka ɗauki hoton shi business wannan din CAC ka ɗaura a wajen idan ka gama cike-ciken kana gama cike-ciken zai wuce ma zai ce ma ka bude business account sannan mu kuma
0: su kuma masu wanda ba business account ba ba su da wannan tsare-tsaren
1: ba su da wannan tsare-tsaren akan su kawai suna sa individual account din nan bayan sai sa individual account nan zai nuna musu inda za su sa phone number din su
0: wannan wadda aka saka tun farko
1: eh wannan da ka saka tun farko kuma sannan
0: wadda ita ce za ta zama ita zaka dinka jin alamar an sa maka kuɗi
1: yau ah mu eh ba wai ba ma ba ma notification ta wannan already nan ka aka samu kuɗi once kana gani kana
0: buɗe da ka buɗe ka gani
1: jewel dinka notification zai shigo ma sannan kuma mutane suna samu like for instance za ka suna cewa wai account din su bai buɗe ba idan ka zo ka sa phone number din ya zamana cewa phone number da ka saka wanda ya linkin din NIN ɗinka ne wanda yake jikin da shi ka bude NIN ɗinka sannan kuma da shi ka ko kuma da shi ka bude VPN ɗinka idan bai matchin da wanda ka bude NIN ɗinka number web ba za ta kaucewa ba ko ma'ana zaka ji da suna cewa sun manta sun like line ya bata ko wani abu wannan duk ba damuwa bace in dai ka san lambar in dai ka daura ta ba ruwanka da wani tura code ko wani abu direct kana sa lambar nan sannan ka sa NIN ɗinka lambobin NIN ɗinka kana saka in dai lambar ce zai nuna ma successful account creator sai ya ce ma ka sa lambobi hudu wanda zaka ringa transaction da shi wanda idan zaka cire kudi idan zaka cire kudi a misali ta cikin
0: asusunka
1: sai ka wannan code din wannan lambobi guda hudu da shi zaka yi amfani shi zaka daura a shi zaka sa wannan zai nuna ma successful sannan kuma idan ka shiga idan kana so ka upgrading zuwa tier 2 kenan shine zaka sa BVN ɗinka ka daura BVN ɗinka da lambar waya da ka bude BVN ɗinka idan ka saka shi to account ɗinka ya bude successful kenan masu individual account kenan yawa shine kake da limit amma idan a tier 1 kake akwai limit din da ya kai kamar ba zai wuce 300,000 ba abinda zaka 300,000 abinda zaka iya cirewa kuma abinda zai iya shiga kenan sannan ka upgrade ni zuwa tier 2 sannan masu son su upgrade ni zuwa tier 3 wannan kuma sai sun sa ne 5 bill in ka sa ne 5 bill shine zai upgrading zuwa tier 3
0: na'am
1: shine yanda tsarin bude account din yake sannan kuma a ciki mutane like za ta tambaya ta me ma'anar buy now pay later wanci duk ba su gane me ma'anar buy now pay later nan ba shi buy now pay later kamar easy buy ne masu business account su ne suke da su ne za su iya bude buy now pay later su ne za su iya amfani
0: da wannan babu wanda yake individual zai amfani da
1: individual a misali shi individual inda yake da amfani a wajenka a misali kana so ka siya kamar waya ko fridge ko wani abu so baka da kudin wannan
0: siyan
1: baka da kudin da zaka siya to sai ka je shagon da suke saye da fridge din sai kai musu magana ka ce musu kai gashi kana son fridge magana ka musu dai in person zaka je ka ce kana son fridge amma baka da kudin da zaka siya fridge din amma kuma
0: manhajin ana yin haka baka da kudin siyan abu sai ka je ka tankara to ni ma zan siya
1: yes ake ji ayi shawon kai ki ba an kai ki
0: to mu
1: so wa sai ka je ka musu magana ka ce to amma akwai manhajin da za su baka bashi like sai ka bude sai ka ce musu in suna da wannan su bude business account din mu kenan shi shagon idan suka bude business account din mu kenan shi mai shagon da ya bude business account din mu zai shiga bayanan pay later din mu da kamfanin nan za mu yi mai funding din kai za ka yi mana magana ka ce ka zo siyan abu kaza baka da kuɗi kaza amma za mu ce ma to ka je wajen shagon
0: kaza
1: amma dole sai ya bude business account din mu kenan bayan ya bude business account da mu kanmu zamu ma funding zamu mai funding din account din shi kudin kimanin abin da zaka siya kin ga shi ma kamar mai shagon ya zama kamar
0: shi ma agent
1: din mu yawa duk mai san abu mai bukata abu
0: zamu iya za ku ce je wajen su shi ma wakilin ku ne
1: wakilin mu ne zamu tura shi je wajen shi already shi ba bashi amma shi zamu biya shi zamu same kudin
0: to shi kuma wanda ya siya farin jin ya tafi da shi ya ake ciki da shi
1: wanda ya tafi da shi already shi ma yana da account din shi da kadan zai dinga biya
0: kamar to nawa ake
1: idan ya apply ai ya danganta da yadda ya shiga cikin bayanan pile ya danganta da yaushe ya sa zai dinga biya
0: zai dinga biya
1: idan ya shiga to zai ce a zan dinga biya da wata a wata wata zan dinga biya sati sati zan dinga biyan dubu kaza dubu wata zan dinga biyan dubu kaza da sati kai mai shago babu lalle
0: kace da yawan mutane za su more za su samu
1: gabasa yawa to shi
0: duk abin da kake so yanzu ba zai fi karfin ka ba
1: zai fi karfin ka ba
0: sai ka je ka dunkule kudi ku sai ku sai masa sai idan kabiyan ku da kadan kadan
1: shi mai shago ba ruwan sa
0: to yanzu yadda za a yi zanje in siya mota sai idan kabiyan ku da kadan kadan ko
1: ya sai da su bude account din mu ke kuma zake mu za mu bashi fami mai funding din account din shi sinda shi ma zama agent din kuma din mai bukata zai iya zuwa wajen shi sannan shi kuma mai shagon zai iya cewa mutum sai ya bude application din wuce kuma sannan shi ma ya apply musan cewa iya ya apply in cewa yana son kaza
0: to bari mu je ga masu sauraro ko sun fahimci dukkan wannan bayanin ko kuma suna da son ƙara jin bayani daga bakinka masu sauraro za ku iya shigowa kan layukan wayar mu 02446059 akwai 02446059 02446059 ko ga akwai mai neman ƙarin bayani bari mu je ga layukan wayar tamu assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke tare
2: yawa kuna tare da Dahuru Zangwanje
0: to malam Dahuru ka ji mu a cikin shiri na musamman na manhajar Bill Station wanda muke tare da wakilin sa dai da wannan lokacin
2: gaskiya ne alhamdulillah duk mun ji abin da yake tattaunawa gaskiya wannan tsari tsakani da Allah yana wayar da mutane kai sosai saboda akwai wanda take a duhu sosai kuma gaskiya tun wannan saboda ni kan na sauraron wannan shiri
0: na'am
2: kuma gaskiya kan gaskiya na wayar da mutane kai kaga wanda akwai yanda wasu kaga dole za su ce he nai kaza nai kaza ko ko na tafi can banki da sauran su kaga
0: na'am yanzu gashi na a hannunka
2: ana karuwa sosai wallahi
0: masha Allah mutum zai iya biya akan sa bukata a taki to shikenan muna
2: gode yawa alhamdulillah ne mu kuma da alheri
0: to masha Allah muna gode assalamu alaikum to kaji shi ma abin da ya fada na kan ciwon wannan hanya ce ta wayar da kan al'umma kuma ta zamani da sauƙaƙawa al'umma yanzu misali mutum yayi tura kuɗi ko aka turo masa sai aka dan samu irin matsalan nan da zaka ga wasu yawancin bankuna haka ana iya samu suna son su je su tankare ku domin a warware musu matsalar su cikin sauki ya za a yi su tankare ku akwai inda kuke da ofishi
1: ba mu da ofishi a nan Kano amma idan ka shiga website din mu akwai lambobin customer care din mu
0: na'am
1: wanda za ka tuntube su insha Allah ko awa ɗaya ba za a dauka mai kyau ba za a yi ma resolve in issue za
0: a daidaita
1: abin da yake fara although dai an san ana samun matsalar network amma Allah da bukar sa akwai wanda su ce ma sai nan da 24 hours ko nan da 42 hours abin ka za su warware ma matsalar ka amma mu a take a lokacin za mu warware ma matsalar ka sannan ba za mu dau dogon lokaci ba za mu warware ma matsalar ka mu gama mako
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya barka da aiki
0: barka dai alhaji
2: kuna magana da Nura Muhammad Manga
0: Masha Allah, an yi radio kake saurari. Kana da tambaya ko neman sani akan wannan shiri da muke yi akan manhajar Bill Station?
2: Ban da wata tambaya kuma saboda tunda aka fara irin ina tare da shi gaba ɗaya na fahimci abin da ake nufi.
0: Na'am, kai baka da wani neman ƙarin bayani tunda ka gama ganewa.
2: Ƙarin bayanin da zan yi ko kuma nake nema a yi mini? Ni ina Jigawa State ne. Wannan tsarin ya Kano State ne koko ya kai Jigawa State.
0: To shi kenan insha Allah zai baka amsa. Muna godiya. Amin ya rabbal alamin. Kaji abinda mai tambayan nan ya faɗa.
1: Yauwa, mai tambaya baka yauwa, wannan tsarin ba ya Kano bane gaba ɗaya Najeriya ne. Ba wai dole
0: shi da yake can Jigawa su ma akwai
1: duk awaye ka za ka yi komai. Ba wai dogon wannan bar ba sai ka je wani waje ba da awaye ka za ka yi komai.
0: Shi abin da yake zata ko akwai wani ofishi kuma ka ce ba ku da. Bari mu je ga mai tambaya na gaba. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam. Kina magana da Amara Zini ne daga Jigawa.
0: To masha Allah. Kana tare da Allah radio.
3: To yawa ina muku barka da kokari.
0: Masha Allah.
3: Abu da aka shigo da shi. Allah tambayar da zan yi dan koma daga baya haka daidai wurin da yake cewa za ka sa din babta pin ban sunan ka sunan mahaifi sai code naka ka sa email to daidai daga inda nan nambobin wannan guda 18 kai da aka ce a sa da Allah daga dan nan zuwa mataki na uku
4: daga nan ka kakari
3: eh daga kan wannan mataki daga 8 I pin 8 abin nan guda 8 zuwa na gaba da shi zuwa na gaba da shi daidai wannan gurin da Allah ya dan mai ta mana kudi
4: to shi kenan insha Allah
3: kawai daga kan wannan
4: to insha Allah ku ci gaba da bibiyar mu
3: aminu daga jahar Jigawa insha Allah
4: to a gaida mutanen Jigawa muna godiya zaka dan iya mishi karin bayani a cikin yan mintuna
1: salamu ma gurbaje dan ce ma idan ka saka suna da lamba da symbol haka guda 8 ya zamana cewa harafin farko babban baki ne shi za ka saka sannan daga ƙasa za ka dawo za a ga wajen referral code referral code ne shi ne wanda nake bada za ka saka Abdul da manyan baki kenan ABDUL shi ne da manyan baki sannan idan ka dawo ƙasa akwai wajen referral source shi wannan referral source din za ka iya zaɓin kuma menene a wajen nan ka saka shi sannan daga dare daga ƙasa sai kai creating din account din idan ka bude account din daga ƙasa zai nuna ma ka je Gmail din ka sun turo ma lambobi guda 6 sannan idan ka saka lambobin nan guda 6 zai nuna ma cewa sai ka je ka ƙara saka email din ka da password din nan da ka yi creating bayan ka saka shi sai nuna ma individual accounts kamar da corporate account shi mai corporate account shine wanda yake da CAC mai individual account kuma shine wanda bai da CAC
4: ne in kasuwa da kuma wannan na sauran mutane to ku a

0: projection, that is population estimation. Wannan data din muke amfani da yake muke yin wani abu da ake ce masa population estimation.
1: Anan kuma lokacin naƙuda ya kamata ya zama farkon tafiya zuwa sabuwar rayuwa, amma ga mata masu juna biyu da dama a ƙauyen Mai Unguwa dake karamar hukumar Ɗanbata a nan jihar Kano. Abin kan fara ne da neman adaidaita saho cikin gaggawa domin zuwa helkwatar karamar hukumar domin haihuwa, duk da hadarin da ke tattare da hakan. Hakan na faruwa ne saboda asibiti guda ɗaya dake ƙauyen kan wanda ke tsayar da ayyukan saka cokan da karfe 3 na rana a kowace rana sakamakon karancin ma'aikata da kuma rashin ingantattun kayayyakin aiki, lamarin da ke barin mata masu juna biyu da zabi biyu kacal ko su yi wannan tafiya mai hadari ko kuma su haihu a gida. A wannan makon, Victor Christopher ya ziyarci ƙauyen inda mazauna garin suka ce taɓarɓarewar asibitin na tilastawa mata masu juna biyu saka rayuwarsu cikin hadari a lokacin haihuwa. Sai dai gwamnatin jihar Kano ta ce tana fadada samar da ayyukan kula da lafiya na matakin farko na sau'i 24 a fadin jihar ta Kano. Ga rahoton nasa daga bakin Muhammad Fadil Salihu.
2: Yayin da wasu matan da suka tsira da rayuwarsu a ƙauyen Mai Unguwa suke bada labarin irin wahalhalun da suka sha wajen haihuwa, Nana Isiyaku da wasu da dama da suka rasa rayukansu, labarinsu sai dai a ji a bakin ƴan uwa da makota. Mai gidanta Ilyas Isiyaku ya sheda mana yadda naƙuda ta balle mata da misalin karfe 3:30 na dare a lokacin da cibiyar lafiya ta ƙauyen ta dade da tashi daga aikin ranar da ta gabata, inda ya tabbatar da cewa nana da jaririn da ke cikin ta sun rasa ransu ne a hanya yayin da ake kokarin kai ta asibitin ƙwararru da ke Ɗanbata.
3: Matata karfe 3:30 jini ya balle mata, ba ma'aikata, aka ce sai a tafi babban asibiti na ƙaramar hukumar Ɗanbata. To muka dauka muka tafi asibiti, Allah ya sa muka kai ga asibiti kafin a karɓi haihuwa. To Allah ya mata rasuwa.
2: Ba kowane ahali bane ya rasa wani na kusa da shi, amma da dama na ci gaba da rayuwa da radadin abubuwan da suka faru sakamakon lalacewar cibiyar lafiyar da ke ƙauyen. Zainab Jamilu ta ba mu labarin lokacin da take zuwa awo, inda kwatsam wani bangaren rufin cibiyar lafiyar ya fado dab da inda take zaune.
4: Koren nan da nazo asibitin nan, fili ya fado min da gara. Ga kashin beraye yayi yawa, ga kashin kadangaro haka. Ba sa karban haihuwa anan. Sai dai a tafi babban asibiti na Ɗanbata, kuma mu muna cikin jihar Ɗanbata.
2: Ire-iren waɗannan abubuwa da dama su suka sa mata da dama suka daina zuwa awo. Wani daga cikin jami'an lafiya masu aikin sa kai a yankin Sani Bashir Muktar ya ce adadin masu zuwa awon ya ragu matuƙa, har ma ya sheda mana cewa magunguna da dama na lalacewa ba tare da an yi amfani da su ba.
5: Mu ko ira awo muke bayarwa anan, wanda kuma akwai garuruwa guda 4, wannan garuruwan kuma gaba ɗaya a wannan asibitin suka dogara. Sakamakon lalacewa asibitin nan, to gaskiya wasu sukan nema su janye su daina zuwa. Rashin zuwa asibitin to wani hey expire ma, saboda zaka zo neman lafiya ka dau cuta, kaga ba zaka zo ba.
2: Saboda damuwa da halin da suke ciki, shugaban kungiyar raya ƙauyen Mai Unguwa Atiku Suleiman ya ce kungiyar ta sayi katin asibiti har guda 1,000 wanda za a raba kyauta domin karfafawa al'umma gwiwa wajen neman kulawar lafiya. Sai dai ya ce duk da yawan koke-koken da suka kai ga hukumomin da abin ya shafa, har yanzu ba a samu wani gagarumin sauyi ba.
6: Mata an sun zo da marasa lafiya wajen higa asibitin yakan dan ba su wahala. Kungiya ta ciyo bulo da suminti an samu an gyara wajen, sannan kungiya ta kai kudi wajen bugo kati ya kai akalla kwaya 1,000. Gwamnati su taimaka su zo su gyara mana wannan asibiti, dan mu hi ne damuwanmu a yanzu haka.
2: Wannan cibiyar lafiya dai an gina ta ne kimanin shekaru 20 da suka gabata, amma a halin da take ciki yanzu tamkar wacce ta kai shekara 100 ba a kula da ita. Bangon ginin ya tsatsage ba kyan gani bare samun nutsuwa ko kwanciyar hankali, lamarin da ya ba kadangaru da sauran halittu makamantan su kyakkyawar makoma, yayin da jemagu su ma suka samu gurin kwana har ma kashin su ke addabar harabar ginin baki daya. Baya ga haka, cibiyar ba ta da isassun kayan aiki, kuma tana aiki ne na tsawon sa'o'i 5 kacal a rana, duk da cewa tana kula da mata masu juna biyu daga ƙauyen Mai Unguwa da ƙauyukan da ke makwabtaka da su. Daya daga cikin matan, Rabi Nura, ta ce ta yanke shawarar zuwa haihuwa a asibitin ƙwararru na Ɗanbata saboda cibiyar lafiyar ƙauyen ba ta karɓar haihuwa.
7: In muka zo asibitin awon ba kayan aiki, daidai da test din jini in za a yi mana, daidai mu je babban asibiti. Idan zan haihu, daidai in je Ɗanbata babban asibiti, saboda kaga nan karamin asibiti.
2: A cewar hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa, a kowace rana Najeriya na rasa kimanin yara 2,300 'yan ƙasa da shekara 5 da kuma mata 145 wajen haihuwa. Ko da yake gwamnatin jihar Kano ta ce mace-macen mata wajen haihuwa ya ragu daga mutum 1,125 zuwa 570 cikin mata 1,000 sakamakon matakan da ta dauka, al'umar ƙauyen Mai Unguwa na ganin cewa inganta cibiyar lafiyar su zai taimaka

0: don kara rage asarar rayukan
1: gwamnati da hukuma a kawo mana tallafin kayan aiki a wannan asibiti gabaɗaya ma mu in san samu ne a ruguje mana asibitin nan a fadada mana shi
2: wasu na kan iya zuwa wasu kuma ba sa zuwa suna ganin kamar idan sun zo babu wani ai kayan aiki da za a taimaka musu shi yasa daga sun tashi suke wucewa general hospital gwamnati mai adalci ta taimaka ta kawo mana dauki
0: da yake martani kan koken mazauna yankin mai unguwar kauyen mai unguwa Garba Alhassan ya ce bai kamata mata masu juna biyu su rika yin doguwar tafiya a lokacin nakuda ba saboda gazawar cibiyar lafiya a ƙauyen.
3: Maganar nan dai haka take domin Allah ba magana ƙarya a cikin wannan magana. Ba haihuwa a nan. Sai an je babban asibiti. Tun da muke shugabanni sai Allah su duba su ga nisan da muke da shi a taimaka wannan asibiti a kala masa girma da komai a cikinsa.
0: A nasa bangaren kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf ya ce gwamnatin Kano ta inganta cibiyoyin lafiya guda 320 kuma tana shirin fadada aikin zuwa cibiyoyin lafiya 484 a dukkanin mazabin da ke kananan hukumomi 44 a fadin jihar ya kara da cewa cibiyoyin da aka inganta za su rika aiki sa'o'i 24 domin samun kulawar kwararrun ma'aikata tare da kai tasarar rayukan mata da kananan yara
4: asibitocin da muka alƙawarin gyarawa 484 wanda mun gara 320 ba gaida muke ta a saka musu kayan aiki sannan kuma a samar musu da malaman jiya waɗannan su shine muka gyara muna da shi a zuciyarmu cewa na daidai za a saba musu wutar sola insha Allah zai awa 24 yawan ma'aikatan ba su kai su yi shift ba to su ba muna aiki akan dan mu tabbatar da cewa mun samar da waɗannan isassun ma'aikata za su dinga aikin safi, aikin yamma da aikin dare
0: ga al'umar ƙauyen mai unguwa.
5: To mu sauraro da fatan dai za a yi mana afuwa a bisa wannan kutse na na'ura da muka samu.
6: Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci.
5: Gwamnatin Tarayya ta farfado da aikin samar da lambar adireshi ta zamani wato digital postcode a Najeriya tare da fara hada shi da lambar shaidar dan kasa NIN domin inganta tantance adireshi da kuma samar da ingantaccen ayyuka ga al'umma. An dauki wannan mataki ne bayan sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin hukumar kula da shaidar dan kasa NIMC kenan da kuma hukumar tura wasiƙu ta Najeriya wato NIPOST a Abuja. Haɗin gwiwar zai baiwa 'yan Najeriya damar samun lambar adireshin su ta zamani ta hanyar dandalin NIN tare da tallafawa kokarin gwamnati na gina ingantaccen tsarin shaidar dan kasa na zamani cikin tsaro. Yanzu kuma za mu tsallaka kitare inda jagoran addinin Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ya sha alwashin daukar fansa kan kashe mahaifinsa Ali Khamenei a harharen haɗin gwiwa da Amurka da Isra'ila suka kai. Kalaman nasa sun zo ne sau'i kaɗan bayan shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗin cewa duk wani yunkurin kashe shi zai sa Amurka ta murƙushe Iran gaba ɗaya. Sabuwar musayar barazanar na zuwa ne bayan rikice-rikicen baya-bayan nan da suka kawo cikas ga tsagaita wutar yakin da aka cimma na wucin gadi duk da cewa masu shiga tsakani na cigaba da ƙoƙarin farfaɗo da tattaunawar diplomasiya. Ministan wasanni na Afrika ta Kudu Gaetan McKenzie ya sanar da mutuwar ɗan wasan tsakiya na ƙasar Jaden Adams yana da shekaru 25 a duniya. Ba a bayyana musabbabin mutuwar tasa ba yayin da 'yan sanda suka ce suna gudanar da bincike bayan gano gawar shi da wato ɗan shekaru 25 a wani gida da ke birnin Cape Town a ranar Asabar. Adams ya wakilci Afrika ta Kudu a gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekarar 2026 da ake gudanarwa yanzu haka inda ya buga dukkanin wasannin kungiyarsa guda uku a matakin rukuni. A wani labarin kuwa hukumar ƙwallon kafa ta Jamus ta ce ta kusa naɗa Jurgen Klopp a matsayin sabon mai horaswan tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar. To mai sauraro da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran na ƙasa da nake tare a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun na mita 93.1 Arewa Radio Sandra Kaura ita ce ta tattara labaran tsaf kamar yadda aka ji su. Aminu Idris ya sada da ku ni Khadija Nasir da na karanto nake cewa a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM.
7: Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio.
8: Arewa Radio.
7: Muna yada shirye-shirye
8: cikin sa'o'i 24
7: ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla.

0: ya baka assignment ka je ka bincika duk wata addu'a a duniya ba addu'ar da take da falala ta fitar shakku ta yankan shakku irin addu'ar da ta kunshi la ilaha illallah a cikin ta bari in baka misali kwaya biyu kawai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma idan kana gaggawa sau 100 idan kana cikin sukuni annabi yace idan kai ta za a zubaka lada guda nawa guda 100 za a kankare maka menene zunubi guda nawa guda 100 za a daukaka darajar ka sau nawa sau 100 sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani wanda zai zo da wani abin da kazo da irin kalar abin da kazo da shi a wannan yinin duk duniya sannan manzon Allah ya sake cewa wa kanat laka hirzan min ash-shaytani kuma za ta zamanto maka badala da kandagariki tsakaninka da shaytanin mutum ko aljani duk wanda zai fito a wannan garin a iya cutar da shi to minus kai baka cikin waɗannan mutanen duk wanda zai fito wani abin cutarwa ya same shi to banda kai in kana wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir
1: wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio
2: ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
3: asha data da na sanya ta kare
2: just ba na gaya muku ba
3: ka kula kada waya ka ta kwashe maka data da auto update ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
2: me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
3: more datar ka kuma leave it 100

0: Subhanallahi, wayan ka ya fadi ba matsala. The sabon Itel Power 80 Fadwa babu matsala. Fadwa cikin ruwa ba matsala. Kaga dinar matsalan rashin wuta ba matsala. Shin kai shirin inganta rayuwanka? Ka sai naka yanzu a wajen dillalan mu. Mutane 6000 na farko za su samu tagomashin naira 120. Itel Power 80 lamarinka ba matsala.
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abuguwa da bi sani ba idan har hakan ya faru a wannan sa'in waye ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
2: asha data da na sanya ta kare
1: just ba na gaya muku ba
3: ka kula kada waya ka ta kwashe maka data da auto update ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
1: a me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
3: More datar ka kuma leave it on red.
0: Mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio.
4: Da shinkafa don tuwo har da masa. Abinci da kowa yake sha'awar sa ko a ina a cikin duniya. Ana son shuga ya wadata kasar mu ashe kun ga sai mu ta noma raken mu da man toye toye da bai ya isar mu mu noma gyada da su kwara kasar mu dari di zuwa abduga bai daya da rogo da doya da masara da kofi da koko a sami abin masarufi a sa walihan ai gero da dawa Sulemu da citta su kare yawa dawa ke su yalwata Nigeria da kayan abinci suna nan da dama da gwamnati ke son manoma su noma musamman su urzuzuwa alkama gyada abduga sai mu babba da himma mu kore talauci a Nigeria shine ake yi Kano yau da Bauchi wada ta ruwa don a noma abinci a sannan ka samu abincin abinci ka za masana'o'i na gyara abinci a huta zaman kashe wandan tsiya a huta da roƙon da babu dalili da yau ya saka mu cikin matsaloli baran nan ta ba gaira babu dalili shine ya bata kasan nan a fili ya cancanza halin mu baki da talauci ya kawo yawancin amana ya haddasa kwace da sata da rana da gangar a kekin aka ama sana'a an ba da himma wajen masha da ke mai da mu bayan Nigeria ana san azauna da yan karkara su huta da roƙo da yawon bara idan aka kakkafa industry aniyar haɗe jari ba jama'are ruwan arziki ne a Nigeria na gina dandam a tare ruwa abawo cikano wanda ba sa kafewa da zai iya kai taimakon har arewa inda sahara take marmatsowa shirin gwamnatin mu ta Nigeria hukumar da ke tsara wannan shiri kamata mutane ku sanninta da sauri a dan shirye shiryen su mai alheri idan ka fito daga birni da sauri akwai azbitoci na shan magani akwai kanika wanda ke da sani musamman akwai malaman nan na gona da ke bin manoma na rani a gona ko da akwai wani mai tambaya

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na nazo na bai gari ba daga tattauna musamman da kawo muku jawabai kan abin shafi kasashe daban-daban inda wannan makon kuma shirin zai dan yiratse zamu kalli musamman matsalar dumamar yanayi da kuma abubuwan da suke gurbata muhalli da kuma hanyoyin magance hakan a fadin duniya da ma nan Najeriya baki daya wanda yau dai zamu kasance tare da malamin namu wato Dr. Nazifi Umar Ararama malami a sashen nazarin kasar labaran wato geography dake Jami'ar Yusuf Mai ta Masallah nan jihar Kano wanda shi zamu kasance a cikin wannan mako idan Allah ya kai mu da fatan za a jiyo mu don jin yadda shirin zai kasance a wannan mako
1: alhamdulillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wato lokacin da aka samu cigaban masana'antu bil adama ya zama ne yana iya sarrafa abubuwa ba kawai a yadda suke da dan dabaru da ake kara masa azanci kadan kadan ba a ya zama azancin dan adam ya kara ya ko rabin yadi ya zama an yi inji a rana ɗaya sai saka yadi to idan mai dinkin hula ne zai yi dinkin hula zai iya hula ɗaya a sati ɗaya sai ya zama a rana ɗaya sai ai hula dubu ya zama na an ci gaba ana iya sarrafa abubuwa to wannan canjin wanda zai iya zama shi dan adam ta fuskar jin dadin sa da walwalar rayuwarsa an samu ci gaba ya to zai ga abubuwa suna ƙara bunƙasa to a daidai lokacin kuma sai aka yi rashin sa'a shi kuma sai aka hango mahalli shi kuma ba ta wannan fuskar yake kallon abubuwan ba domin duk sanda dan adam zai bunƙasa wani abu na jin dadin rayuwarsa to zai tirsasa mahallin sa ne ya fito da wani abu shi kuma mahallin nan ɗaya daga cikin abubuwa hudu ne ko dai iska wanda take zagaye da duniya a tatso abu daga cikin sanadare daga cikin ta domin a amfani dan adam ko kuma tsandan wurin doran kasa tudu dan adam ya kwakulo wani abu daga jikinsa ko daga saman kasa ko daga karkashi ya kwakula sai ya fito da shi ko kuma ruwa wanda yake a koguna da gulabe da rijiyoyi da tankuna da tekuna a ɗebo wani abu daga cikin wannan ruwan a sarrafa ya ba da wani abu ko kuma bangaren abubuwa masu rai kamar abin da za a fitar daga jikin tsirrai ko abin da za a fitar daga cikin dabbobi a kwakula a matso su su ma su fito da wani abu domin dan adam ya amfana to lokacin da dan adam ya iya fito da abubuwa ya bunƙasa su su ƙara yawa daga cikin waɗannan abubuwan na ɗabi'a da Allah yi sai zama da cewa komai ya zo a wadace ana ƙarewan abubuwa da mai riga guda biyu sai ɗan tsararru ya zama mutum ɗaya zai mallaki riga goma riga ashirin riga wani mafin ɗari to saboda haka an samar da abubuwa da yawa to amma daga ina waɗannan abubuwan suka fito an tsotso su ne daga jikin duniya wato ko dai daga iska kamar da na faɗa ko daga tsandauri ko daga ruwa ko daga jikin abubuwa masu rai na dabbobi da wato ainihin tsirrai daga na aka fitar to ashe su kuma waɗannan abubuwan sai aka tsara gane ashe ɗayan su fa ina tafiya ne sai da ɗayan in ɗaya baya zo na lafiya da gurma su tafi alal misali shine idan aka sare bishiyu aka kawar da su ashe bishiyun nan su suke fesar da iskar da dabbobi tsirrai wanda har dan adam yana daga cikin dabbobin su ita suke shaka su kuma su rayu da haka idan ka sare bishiya dan ka samu da katako kai fanata kai kayan ado na gidanka kai kujeru kai kushin kushin ayi gado ayi tebura ayi duk wani abu dan adam zai ji dadi zai zauna idan shi da kyau yana jin dadi amma ashe bishiyar nan da ya sare ita za ta rika bashi iskar oxygen da shi zai saka ya rayu ashe kuma idan shi kuma babu wadatacce iska sai zafi ya yi wa duniya da yawa ta yi tumi idan ba a tsotse wannan carbon din ita kuma sai ta dumama duniya duniyar ta yi zafi in duniyar ta zafi sai wasu tsirran su ƙara mutuwa da dalilin ta yi zafi sannan shi kuma dan adam shi ma zafin ya ƙare masa yawa ya zama ya fi ƙarfin sa sai a gane a ashe ɗaya abu in ka taba shi ka kawar da shi da yawa to ka taba din ragowar shine aka yi nazari akan ya wannan abu ake sai aka ce aka za mu suna biochemical cycle wato sinadarai da abubuwan da rayuwa ta dora akai zagayawa yake tsakanin abubuwa masu rai da abubuwa marasa rai daga jikin ba abiotic zuwa biotic daga biotic kuma zuwa abiotic abu mai rai ya mika mana rai ya mika mai rai saboda haka idan bishiyu suna zaune lafiya sai su rinka tace iska mai gurɓata iskar da ake jin daɗin rayuwa da ita kaga tsirrai suna tace wannan iskar ita kuma iska kaga ba za ka ce abu ce mai rai ba amma su kuma tsirrai masu rai ne in ta tace iskar su su ji daɗi tsirran su ma ragowar dabbobi tumaki da awaki da gida da na dawa dabbobin da dan adam kansa su ma samu iska mai kyau su shaka rayuwar su ta inganci in aka rasa bushiyu sai ya zama iskar ta rasa wannan sai ta yi tumi ta yi zafi haka za ka idan dan adam yana kwakula karkashin kasa yana fito da sinadarai ashe sinadaran da yake fito da su su suka tsaye da duniyar ta daidaita take zaune lafiya in an yi ruwan sama ya tsotsi na tsotsa wani ya tafi a cikin kogi wani ya gangara teku wani ya kaza idan ana ta kwakwalo ana tsotse sinadarai daga ciki sai a rika samar da ramuka da kwazazzabai wanda za su rage karfin tsotsan ruwan da duniya take yi ba irin wancan ba haka zalika su kawo zaizayewa da wancin sinadare su tafi tsirrai da suke rayuwa suna ba mu iskar da muke shaka suna tebe mara kyan su kuma sai ya zama da su ma sai dinsu sinadarin da za su tsotsa da karkashin kasa sai su cutu ta haka gano haka da aka yi bayan bunƙasar masana'antu yawan yadda ake fitar da abubuwa a tsarin bishiyu don bukata a kwakwunan sinadarai a ƙarƙashin ƙasa don bukata a tsotsinsu daga jikin iska don bukata a kashe dabbobi da shauransu a fito da su don bukata ta ɗan adam sai ne aka ce ai wannan abu ya kamata a ankarar da ɗan adam a baki ɗayansa cewa akwai abubuwan da muke yi muna hana duniya jin daɗi zaman lafiyarta wanda shi yake kawo mu kanmu mu ji dadi ba kamar yadda ita ma duniyar mun cutar da ita to shine ake aka ware wannan yara ai an fara yin sa shekara 1970 wato wannan na banadin shekara kenan 54 da fara yin sa shi yasa suke na banadin shekara ana sawa irin wannan ranar World Earth Day take ta bala suka samu ta earth and plastic
0: what to masu da fatan zai mana afuwa bisa shirin da bai kamata ya shigo bai shigo yanzu lokacin da musamman zamu je ga shiri na gaba na sabuwar Najeriya da fatan zai sauri lafiya
2: yana iya musamman masu shawo shiga
1: wani abu ya zama irin wanda jawar da kin masana shi

0: inganta makarantun, ka bunƙasa tattalin arzikin su, sannan kuma an samar musu da masu zuwa su yi karatu sun kori jahilci a wannan. Duk ƴan jihar Kano ko kuma ƴan Najeriya gabaki daya. Amma ka ɗibi kuɗin mu, ka je ka wadata wata ƙasa wanda jami'ar da suke da ita kake kai yaran ba ta fi jami'o'in da muna musu jami'o'in suke ba. To ina wani wannan zancen gwanin ta anan?
1: Ko a gurin kuma dai da ya fito da misali ko ya inganta tsarin da yadda aka tallafa wa matasan yau suka zama wasu asali wasansu masu ne a kunshin gwamnati ana damawa da su duk ba burge ku aka yi ba.
0: A'a alhamdulillahi, ai duk inda ilimi yake idan aka yi shi ai abun burgewa ne, kuma za a gori jahilci a gurin, sannan kuma za a zo ai maka wani abu na bajinta wanda zai tabbatar da cewa an samu ci gaba. Ai ci gaba ne shi ma, amma kafin ayi wannan ai ya kamata a ce an yi wannan. Akwai Hassan, akwai Ahsan, akwai Hassan, akwai Ahsan, akwai ka kyautata kuma akwai mafi kyau, akwai abu mai kyau, akwai abu mafi kyau. Inda yayi abin da yafi kamata, da sai mu gaya maka cewa to da wannan shine yafi daidai, to kuma sai ya dauki abin da ba shine yafi daidai din ba, ya je fara gabatar da shi a can. Na gaya maka abin da yasa yayi wancan din ma ba wai dan yaran su je su ilimi bane, a'a dan su je su yo ilimin ne su zo su bauta masa, wanda idan kuma ka zo ka gane ka ce kai ilimi ka fahimta ka gane shikenan, kuma sai a ce wai kai butulci. Duk ina mutanen nasa suke su Hafizu Abubakar, su Dangwani, duk ina suke yanzu, saboda duk sun yi ilimi sun koshi da ilimin, saboda haka ba za su zo su dinga bin ra'ayin wani mutum wanda kuma ra'ayin ba zai amfanar da al'ummar Kano, da haka ba za su bi wannan hanyar ba. Amma su waɗannan yaran yanzu ka zo ka ɗauki yaro ya je yau digiri na ɗaya ya yi na biyu, ka zo ka ɗauke shi kai masa kwamishina bai taɓa yin aikin gwamnati ba, ai yana kallon cewa shi bai cancanci ya zama kwamishina ba, kai ne ka mai da shi kwamishina, saboda haka duk abin da ka sa shi zai zo yi.
1: Ma iya cewar a jihar Kano babban ƙalubalen da ke gabanku shi ne yadda ma dai wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar APC har zuwa wannan lokaci sun gagara karɓar takarar sardaunan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekarawa APC nan hannu biyu.
0: To ni daga bakin ka nake jin wannan, domin kafin a ce Malam Ibrahim Shekarawa zai yi wannan takara, shi dai Dr. Malam Ibrahim Shekarawa na gaya maka kullun shi aikinsa ko abin da ya sa a gaba shine dogaro ga Allah, kuma kullun shi yana kallon Allah ya isar masa. Jam'iyyar APC din nan su Malam Ibrahim Shekarawa ne suka zauna suka yi faɗi tashi, suka tabbatar da cewa ma an zo an yi haɗaka da wasu jam'iyyu ko ƙungiyoyi, aka zo aka tashe ta ta zama jam'iyyar APC, wanda aka zo yanzu har ta yi wannan mulki na Janar Muhammadu Buhari karo biyu, sannan ga Ahmad Bola Tinubu shi ma yanzu ya yi karo na farko yana so ya tafi karo na biyu. Wannan duka ba don jajircewa da gudunmawa da su Malam Ibrahim Shekarawa suka bayar ba, duk da ba wannan zancen ake yi ba. Jam'iyyar APC ɗaya ce a gurin Malam Ibrahim Shekarawa, su suka kyankyashe ta, suka haife ta, suka rene ta, suka yi mata tatata har ma ta zama tana tafiya yanzu ta fara hankali ta zama cikakkiyar mutum wanda yanzu kowa yake kallo in budurwa ce ake cewa ana sha'awar a aure ta. To saboda haka ai Malam Ibrahim Shekarawa ba abin yarwa bane a cikin wannan, don haka shi da ya tashi sabanin da ya faru tsakaninsa da ragowar abokan tafiyar siyasa ta sa i koma wata jam'iyya ta daban ba APC ba, yanzu kuma aka sake samun dama da za a dawo da hankalin mutane a dawo cikin wannan jam'iyya, wanda dama duk mutumin da ya bar gida an ce gida ya bar shi, kuma duk daren dadewa in dai gidanku ne zaka dawo cikin sa. Saboda haka Malam Ibrahim Shekarawa iga cewa ya kamata bibiya da roko da ake tai masa na cewa ya dawo cikin wannan jam'iyya, ya kamata kada ya yi buris ya wofantar da tunanin mutane, ya kamata ya zo ya girmama wannan tunani na al'umma, ya kuma dawo jam'iyyar APC din a kuma ga me za a sa a gaba. Bai da tunanin cewa zai tsaya takarar komai, tunda shi ba neman shugaban kasa yake yi ba. In ba ka manta ba a baya ma an gaya masa cewa shi ne sanata lokacin da Rabi Musa Kwankwaso izo iga ya ce shi cewa izo su yi tafiya tare, ya ɗauki fom guda ya bashi na takarar sanata, aka kuma sa sunansa a cikin wannan takara, da ya ga tafiyar ba irin tasa bace ba, ya ce ya kamata in ajiye wannan tafiya in koma daidai da irin yanda na saba tsarin tafiya ta, in koma kan wannan layin. Saboda haka ya koma, aka zo aka yi zaɓe da sunan Malam Ibrahim Shekarawa, da yawa ba su san cewa ya ajiye wannan ba, suka je suka dinga kaɗa ƙuri'a suna zaɓar wannan gwamnati har shugaban Zainab yake cewa shi sunan Malam Ibrahim Shekaru ne a gurin, saboda haka Malam Ibrahim Shekaru shine ya ci zabe, ka zo ka karbi kujerarka, babu abin da busi ba. Amma Malam Ibrahim Shekaru ce shi bai shiga zabe ba, ba zai karbi wannan kujera ba, haramun ce a gurin sa. Wanda ni nayi imani babu dan siyasar da zai iya yin wannan a Najeriya yanzu, a bashi kujera a ce zo ka karba, yace ba kujerarsa bace ba. Kuma ga shugaban zabe wanda zai tafi kotu ya kare, yace kai ne ka tsaya takara, kuma kai ne ka ci zabe, kuma Malam

0: Bayan shekaru ya ce shi fa da ya nemi masa wannan batu kujeran na in ya karbe ta haramun ce wata kilma ba zai iya aiwatar da komai akan ta ba dan haka shi baya bukata ba na jin akwai wani dan takarar siyasa dan siyasa da yake jihar Kano wanda zai iya yin wannan in ba sargaunan Kano ba a wannan bajinta ce domin bai kamata ya karba haƙƙin wani ba duk da dai akwai shubuha a ciki dan ni ne kaga zuwa zan yin jin karba ai akwai shubuha tunda ya tsaya zaben kuma da yawa shi suka kalla suka zo suka zabi kujerar malai biran shekaru suke nufin sun zaba dan haka su ma suka dage akan cewa yazo ya karbi kujerar sa
1: an ci kusan guguwar siyasa ci ta batun kwankwasiya ta kada koda ma dai a cewa aka tsayar a wannan lokacin zai iya lashe zabi
0: ai ba wannan ne zancen ba in kuma guguwa ce ai mun ga ta Buhari sannan mun ga lokacin Malam Ibrahim shekaru din ai an dage sai an ka da Malam Ibrahim shekaru din 2007 amma Allah ya kubutar da shi kuma ya sa ya ci zaben sa da nagartattun halayen sa da irin abubuwan da ya waje jihar Kano a ƙasa da irin zaman lafiyar da ya samar a jihar Kano saboda haka yazo ya cinye zaben sa in ba kamanta ba har kalubale akai masa ana jibi za a yi zaben gwamna na 2007 yan a caba suka yi tambaya suka ce Malam Ibrahim shekaru wai ka hana goyen babur mace da namiji Malam Ibrahim shekaru ya ce eh na hana ce to yan a caba sun ce wai idan baka bari an ci gaba da wannan goyen ba za su zabe ka ba yace na yafe musu ƙuri'un su kar su zabe ni din sai na bari an saba wa Allah Malam Ibrahim shekaru bai ci zaben ba to dogaro ga Allah jari sunan wani littafi da aka rubuta na ayyukan Malam Ibrahim shekaru da manufarsa da irin abubuwan da yake na kudirin da yake so yayi ga al'umar jihar Kano
1: sai aka ce wai abin nan na yaro bari murna karanka ya kama zaki warabil kuna ta ganin cewar kamar a sauƙaƙe za ku iya lashe kujerar sanatan Kano ta tsakiyar nan da kuke takara a APC bangaren jam'iyyar NDC musamman mabiya kwankwasiya da suke ganin cewar a wannan karin za ku tabbatar da cewar ba ku yi kyakkyawa wan shiri ba tunda kaji ma kalaman da shi jagoran tafiyar yake cewar koda hutu dan takarar su yayi tafi baya kasar ma za a dawo a tabbatar masa da ya ci zabi a biƙa mai certificate
0: dan takarar su na gwamna koko na sanatan ai shi dan mu ne har yanzu aqidar mu ce a cikin zuciyarsa
1: ya ba kuma ai yanzu za a shiga zaben kuma a ciki suke kokarin su ga sun kada ku duk da haka
0: a suna dai so su raba shi da al'ummar da yake tare a cikin su dabara suka yi masa shi ba bakon kwashe ba dama ba shi da goyen bayan yan kwankwasiya yan shekariya ne yake cikin su kuma a cikin su yayi wayo a cikin su ya zama wani a cikin su aka san shi saboda haka su ne suke san sa dan haka sai suka ce bari mu zo mu aiko shi cikin su mu hada shi takara da mai gidan su dan ya zo ya zamana sun bijire masa ya zamana ko dan gaba ya zo ya ce zai tsaya zabe ba mai zabar sa mu ba kwankwasa za mu zo mu zabe shi ba sannan su kuma ya riga ya bar gidan su kaga shi ma sun masa babun badilu kenan
1: sashen ku papa lolo suka
0: ai abin da suka yi masa kenan papa lolo da zaka tabu zaka bude kirjin gawuna kaga cewa wai shin yana san wannan takarar koko baya so inda shi jagoran su yake gudun ya kara da Malam Ibrahim shekaru duk wani wanda ya tsere yake gudun ya kara da Malam Ibrahim shekaru a Kano ta tsakiya ga wannan yana da wannan fargaba
1: baya so ya ce muku yana tsoron ya kara da Sardauna
0: yo baka gani ba lokacin da yazo zai tsaya takarar sanatan Sardaunan Kano yazo ya tsaya sai ya mai da takarar ga madakin gini ba yana majalisar sai ya dauko shi cewa shi zai zo ya sanata madakin gini dan ba zai iya gaya masa bane amma ya san ya cutar da shi da majalisar sai ya koma da zai ci zabe amma yazo ya hada shi da mafi farin jini a Kano ta tsakiya Malam Ibrahim shekaru kuma yazo ya nana shi da kasa yanzu kuma ga shi madakin ginin da yake takama da shi jagora ai bai da wanda yake takama da shi a jalafe da madakin gini yanzu kuma madakin ginin nan ya riga ya rabu da shi yana tare da mu ga su Musa Iliyasu suna can a Madobi ba kowa ba wani wanda yake cikin wannan jam'iyyar tasu ta me ake cewa yan menene suka ta Madobi su Musa Iliyasu kwankwasa duk suna cikin jam'iyyar APC fa a ina ne ake yin su ba inda ake yin wata jam'iyyar NPP a Kano Central local government 15 ne duk APC ce kuma APC za ta ci zabe in Allah ya yarda
1: kuna sane da za ku shiga takara ni da wanda yi takarar gwamna kusan ya samu ƙuri'a mafi girman rinjayi a saban da aka shiga a 2023 hasali ma ana ganin kamar a lokacin ya ci zabe sai a kota aka raba rigima
0: ni haka bani dariya lokacin da ake kallon ya ci zaben ai yana tare da mu kuma mu muka je muka zabe shi
1: amarya yana tare da ku
0: yana tare da mu yana jam'iyyar APC ba shi ne mataimakin Dr. Abdullahi Umar Ganduje
1: amma ƙuri'un nasa dai ba suna tare da shi kuma an bi shi da su ba
0: to sun ƙuri'un su waye suka samar da su mu ne muka samar da ƙuri'un mu yan jam'iyyar APC su ai mun san cewa ma ai wannan shari'a da aka yi Allah ne ya riga ya tabbatar da cewa Abba fa sai ya zama gwamna shine aka zo aka dauki wannan shari'a aka ce NNPP ta yi nasara a wannan shari'a wanda Allah ya riga ya kawo sila ta cewa Abbas ya zama gwamna. Wancan ana so a kautar da tunanin cewa duk inda jagora ya motsa ya ce shi ne fa ya zama shi, don a wannan lokacin sai da jagora ya koma gefe guda ya zauna babu wani abu da yake kansa na cewa za a iya tabbatar da cewa an samu wannan kujerar. Ya ce su kawo su maila ku zo, rurum ku zo, kofa ku zo, duk yan APC ne waɗannan mutanen. Ittattaro su ya ce to fa ku ne kuka saba da waɗancan mutanen, dama yan uwanku ne tare kuke da su, ku je dan Allah ku yi duk abin da za ku yi da su, duk wani alƙawari da za ku je ku yi da su, ku je ku yi da su, in dai za a samu wannan kujerar ku je ku yi da su. Kuma gwamna ya yarda da wannan abin da aka yi, suka tafi suka je suka yi alƙawarurruka, kuma sannan daga baya a zo a ce wai za a saba wannan alƙawarurrukan.
1: Kenan yanzu idan ya koka na an mai butulci bai yi laifi ba.
0: A'a, ai butulcin kenan da shi ya yi, shi ya ba su umarni ice su je su bisa alƙawarin duk da suke kallo ya dace a ba su kujerarsu, kuma suka je suka yi alƙawari suka ce za su dawo jam'iyya. Shi kuma ya zo ya ce ba zai koma ba, sai su daka ta tasa. Ai ba za su daka ta tasa ba, sun gujin tsoron Allah a kansa, saboda haka suka zo suka mutunta alƙawari suka koma jam'iyyar APC. Yau gashi nan jihar Kano muna cikin farin ciki, muna cikin jin daɗi, abubuwa suna ta tafiya yanda ya kamata.
1: Amma kun san al'umma kanan su ma suna kokawa, sun ce kamar ana ta gwamnati babu wani hada-hada da ake yi, komai ya tsaya.
0: To su ƙara haƙuri waɗanda ba su ga walwalar ba, in Allah ya yarda 2027 za su ga sabuwar Kano, tunda gwamna ya ce Kano first. To za su ga sabuwar Kano a 2027 in Allah ya yarda. Gwamnatin da za ta hada waɗanda suka neman zaɓenta, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne a ciki, Dr. Malam Ibrahim Shekarau ne a ciki, shi kuma injiniya Abba Kabir Yusuf yana ciki, babba babba Dawa Gundi yana ciki, Alhajin Baba yana ciki, Barau Jibrin yana ciki, Mutari Ishaq yana ciki. Wannan gungurmin birni nake ma gaya maka tukuna. Sannan ka taho ka ɗauko Barau Jibrin a can Kano ta arewa, ka ɗauko Kawu Sumaila a Kano ta kudu. Alhaji wa ya rage kuma? Wa ka sani wanda zai iya gogayya da waɗannan mutanen? Yawan da muke da shi a cikin jam'iyyar APC, cikar kwarin da aka yi ba zai sa mu yi dogaro da wannan mu ce ko ta linka ka sai mun ci zaɓe ba. A'a, muna nan cikin dogaro ga Allah, Allah kuma zai isar mana in Allah ya yarda mu ne za mu cinye zaɓe.
1: Ƙalubale da kuke ciki ko ai jam'iyyar APC take fuskanta, akwai ƙananan hukumomin da ake ganin an tsayar da 'yan takarkarin da kamar lokaci ake jira waɗanda ba ta yi wa daɗi ba su ma su taka bakin faranti. Ya za ku ji da irin waɗancan matsaloli?
0: A jam'iyyar APC yanzu ana nan ana ta gyare-gyare, wanda duk yake kallon an ɓata masa. Ai ba a taɓa ma zuwa wani irin lokaci irin wannan dab da zaɓe, a zo a yi zaɓen cikin gida kuma a ce wane shi ne ɗan takara wane ba shi ne ɗan takara ba, ka ji tsit irin na wannan lokacin da Dr. Abba Kabir Yusuf ya yi irin wannan islahin tsakanin mutane ba. Saboda sulhun da aka yi akwai adalci a cikinsa. Ka san idan an ce kai kana nema baka samu ba, zuciya ba ta da ƙashi, dole sai ka ji an saɓa maka. To kuma cikin saɓawan nan ana bin mutane ɗaya-ɗaya, ku duka ana ba su haƙuri kuma suna haƙura. Yanzu me za mu ce da AA Zaura? Me za mu ce da su Garba Yusuf? Duka sun gamsu, sun yarda da irin hukuncin da aka yi akan kujerar Kano.
1: Ka ji Izauren ya fito ya ce ma ya gamsu, ko mabiyansa baka ji yadda suke ta maganganu misali a gefe?
0: To ai sun fi son AA Zaura ne akan kowane mahaluki da aka tsayar akan wannan kujerar. Shi suke yi wa aiki, shi ne jagoransu, shi suka sa a gaba. Saboda haka idan bai samu ba dole za su ji ɗaci, kuma za su fito da abin da yake damunsu. Amma shi ya rubuta takarda, ya gamsu da abin da aka yi, kuma ya yarda. Saboda haka kuma ya yi wa Malam Ibrahim Shekarau fatan alkhairi. Ragowar 'yan takarkarin nan duka su Garba Yusuf, ga sunan su ne ma farkon 'yan takarkarin. Babba Babba Dawa Gundi shi ne jagoran takararsa, amma take suka zo suka ce sun ajiye wannan takarar. Su sun bi mai gidansu, tsohon mai gidansu, wanda a dalilinsa suka zama duk abin da suka zama har duniya ta san su. Saboda haka ba sa mantawa, kuma ba za su yi butulci ba. Kuma in dai waɗannan suna nan suna cikin birnin Kano, ina gaya maka ƙuri'ar birni Malam Ibrahim Shekarau, ƙuri'ar Dala Malam Ibrahim Shekarau, Warawa Malam Ibrahim Shekarau,
1: Dawakin Kudu Malam Ibrahim Shekarau, hukumomi da kashi gana Kano ta tsakiya misali. Ana ganin cewar duk wannan al'amari babu wani yanayi da yake bayuwa a siyasar jihar Kano mafi girman tasiri fiye da tsarin siyasar kwankwasiya da kamar ba sa faduwa a maganar Kano ta tsakiyar nan.
0: Waye gaya maka? Ka bi diddigi kuwa? Ka bi tarihi?
1: An shiga zaɓe kamar a nan suka fi fito da zunzurutun ƙuri'u.
0: Ina, baka da tarihi lokacin da Malam Ibrahim Shekarau kenan ya yi gwamna. Lokacin da Malam Ibrahim Shekarau ya yi gwamna, ai dama shi tashin hankalin Rabi Musa Kwankwaso a ce Malam Ibrahim Shekarau ya cinye a Kano ta tsakiya ta Malam Ibrahim Shekarau ce. Dama shi ƙarfinsa yana Kano ta arewa. To kuma yanzu Kano ta arewar?
1: Kano ta tsakiya.
0: Kano ta tsakiya ta Malam Ibrahim Shekarau. Ai zunzurutun masoya Malam Ibrahim Shekarau suna Kano santa.
1: Ya mi sauraro zai auna alƙaliman ka yadda da su.
0: Alƙaliman za su sake bayyana maka kwanan nan insha Allah. Za ka zo ka ga alƙaliman, kuma za ka ce mun yi wannan maganar da kai. Ba dai ya tsaya Kano ta tsakiyar ba, a baya da ya tsaya ƙuri'ar 1800 aka jefa, 1856 ita aka jefa. Amma Malam Ibrahim Shekaru shi ya ci zabe da ƙuri'ar 1506.
1: Zaben gwamna kuma da ya wuce na 2023 aka ce ya samu ƙuri'u ba su fi 15,000 ba ma a jihar Kano baki daya.
0: To ai dazun nan muka gama magana cewa ƙuri'un da muka zabu Nasiru Gawana dinna gidan Malam Ibrahim Shekaru ne. Ai ba mu zabu PDP ba. Saboda ɗan takara su bai mana ba. Mu duk inda ɗan takara yake mai nagarta, mai quality, wanda yake da tarbiya irin ta gidan Malam Ibrahim Shekaru shi muke yi. Me yasa muka zo muka ce zamu mara Abba tsakaninmu da Allah, zamu taimaki Abba, taimako kuma na gaske, kamar yanda yace shi ma ya bi Allah ya bi ma'aiki, ya sa Kano a gaba, mu kuma muka ce mu ma mun bi shi, za kuma mu zo mu taimake shi tsakaninmu da Allah.
1: Lokaci ya cin mana rabin labi za a yi sallama.
0: A me muka yi yanzu? To a ƙarshe in dai lokacin nan ya ci, gashi na zo ina so in tattaɓa mutanenmu waɗanda muke maganganu a kafafen yaɗa labarai. Tun daga farko, wanda duk ka ji an zaɓa, mu ne muka tallata shi. Tun daga shugaban ƙasa har zuwa ƙasa. Saboda haka ina so da Allah ne kiran ƴan uwana, irin su Alhaji na Goda, su Aminu Gurgu mai fulo, irin su Shamsu Kura, irin su ɗan Adandan wanda yanzu ya yi shiru, ina kiran su duk su dawo, su zo don su nuna wa yara irin abubuwan da ake yi yanzu a kafafen yaɗa labarai, ba irin sa muke nema ba. Su tuna su Musa Gausu, Magaji Gausu, Allah ya gafarta masa, ya tafi ya bar wannan doran, ya koma ga Ubangijinsa. Ga su nan irin su Shekaran Dala, kwanan nan Abdullahi Tanka, shi ma haka ya tafi. Muna da irin waɗannan masu magana a kafafen yaɗa labarai waɗanda suke tallan gwamnati, suke tallan shugaban ƙasa, daga shugaban ƙasa har zuwa ƙasa. Yau duk ga su mun zo mun rasa su, sun koma ga Ubangijinsu. Suna nan za a yi musu tambaya cikin abubuwan duk da suka zo irin wannan gidajen suka yi farfada. Saboda haka ina so da Allah ya tunasar da mu. Irin su Adamu Abdullahi Karkasara, Sayo Isa Direba, dukkanin su Kata Madobi da sauransu da Allah kada wani jiban ambaci sunansa bai dauka, lokaci ne babu. Amma duka ina kiran kowa da kowa suka bi BBC da lannan, musamman yanzu da suka bude wuta, su san irin abubuwan da za su dinga fada. Domin duk abin da baki ya fada, Allah subhanahu wataala zai tutsiye shi ranar lahira, sai ya sake maimaita abin da ya fada, kuma ai masa hukunci da wannan abin. Don haka kuma ina sake kira su sani abin da muke fada shine ƴan baya da suke zuwa suke kallon irin abin da muke da shi za su yi koyi. Saboda haka ya kamata mu bar musu legacy mai kyau. Ubangiji Allah ya taimake mu, ya taimaki ƙasarmu, ya taimaki gwamnanmu, ya taimaki dukkanin ƴan majalisunmu da suka shiga zaɓe, ya taimaki dukkanin kujerun da aka saka a cikin jam'iyyar APC, ya kuma taimaka wa jagora na Malam Dr. Ibrahim Shekarau, ɗana kirki nagari na kowa, mugu ku sai mai shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Da haka muka kawo ƙarshen tattaunawa da muka kwashe tsawon sa'a guda, muna yi da Honorable Hamza Ahmad Jibril Zage, wanda a madadinsa Alkasu Muhammad Nasir Kwarkiya nake cewar mu zama lafiya.

0: 4301 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka.
1: Gary Mix.
2: Shugaban hukumar samar da magunguna da kayan aikin asibiti ta jihar Kano Pharmacist Gali Sile FPSN na gayyatar jama'a zuwa bikin cika shekaru uku na mai girma gabna Alhaji Abba Kabir Yusuf a wannan hukuma da baje kolin irin nasarorin da mai girma gabna ya samu a fannin samar da magunguna a fadin jihar nan. Kungiyar masu masana'antun hada magunguna ta kasa Naif za ta karrama mai girma gabna sakamakon biyan su bashin wanda gwamnati mai ci ta gada naira miliyan 1,200 a ranar Litinin 13 ga watan Yuli. Za a gudanar da addu'o'i ga jihar Kano da ma kasa baki daya. A ranar Talata 14 ga wata za a gabatar da shiri domin wayar da kan al'umma a game da bikin. Laraba za a gabatar da lekcoci a harabar hukumar domin wayar da kan al'umma akan illar shan miyagun kwayoyi, inda a ranar Alhamis 16 ga watan Yuli za a gudanar da gagarumin bikin tare da kaddamar da katafarar rumbun adana magunguna na zamani wanda mai girma gabna zai kaddamar, wanda ministan lafiya Farfesa Muhammad Alfate zai taimaka masa. Juma'a 17 ga wata za a gabatar da walima domin nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa tarin nasarorin da gwamnatin jihar Kano ta samu. Sanarwa daga Director General na Hukumar Samar da Magunguna da Kayan Aikin Asibiti ta Jihar Kano, Pharmacist Gali Sile.

0: Iskar Arewa.
1: Iskar Arewa.
2: Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
3: Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba. Ba zai tsarkake su ba. Ba zai musu duba na rahama ba. Ba su da rabo a lahira. Ubangiji ba ma zai musu magana ba. Mutum na farko mutum ne yake akan hanya. Yana da ruwa sai ga matafiyi ruwansa ya kare a cikin guzurinsa. Yana cikin jin kishirwa yace dan Allah ba ni insha sai kace ba zan bayar ba. Ko kai kariya kace babu. To kana cikin mutanen nan guda uku da Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Allah ba zai dube su ba ranar tashin kiyama. Mutum na biyu mutumin da yazo wajen shugaba musulmi yayi masa mubaya'a. Yace ya goyi bayansa. Amma lokacin da yayi mubaya'a ya goyi bayansa ba dan Allah ba, ba dan a gyara kasa ba, ba dan a gyara jiha ba, ba dan a gyara ilimi, tattalin arziki da sauran rayuwar mutane ba. Shi dan kwangila da zai samu ko wani abu. Shi ma yana cikin mutanen da ba za a kalle su ba ranar tashin kiyama ba za a yi musu rahama ba. Daga nan na uku shine sai wanda ya rantsuwa akan ƙarya. Ya rantse da Allah kuma lokacin rantsuwar bayan sallar la'asar. Lokacin la'asar yana da wata falala doriya akan sauran awanni na kafin la'asar.
4: Wannan muryar margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ce.
0: Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.

wani kale yana wani lalime yanzu ne wannan yaushe zai zo yana jiran ka gaya masa wata falala eh falalan ne kuma zaka samu wanda yake da garanti Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam to dan haka nan gurin abinda malamai suka ce a gargashin wannan ya dullu ala izami ajri tasbih wa tahmid yana nuna girman tasbihi da tahmidi girman tasbihi da tahmidi wa annahuma kuma su din ahabbul azkari ila Allah sune mafi soyuwan wato ambato a gurin Allah mafi soyuwa kalmar subhanallahi walhamdulillah ko kace subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim to wannan shine batu na uku da yazo a cikin wannan hadisi sai batu na hudu wassalatu nurun wassalatu nurun sallah haske ce me yake nufi da wannan ana nafa in kai sallah zaka samu haske a rayuwarka ko kuma a kai din ne zaka yi haske me yake nufi da wannan duka za su yi ga ciki kai din zaka yi haske rayuwar ta kaza ta yi haske to yaya hasken naka yake yaya hasken rayuwarka take in aka ce kai din kai haske me hakan yake nufi in aka ce rayuwarka ta yi haske me hakan take nufi in aka ce kai din kai haske dai a bayyane yake ko za a ganka shar da kai shar ba za a ga alaman inkisari ya tatar da kai ba za a ganka face alamar imani ta bayyana ko ba haka ba to rayuwarka in ta yi haske kuma abin da ake nufi komai naka zai zama mai albarka sana'arka Allah zai sa albarka a ciki ƴaƴanka Allah zai sa albarka a ciki kai hatta in kai malami ne maganganunka Allah zai sa haske a ciki wannan shi ma wani abu ne wanda ba kowa ke samun wannan ba sai ka samu wani yana da ilimi dan kadan amma Allah ya sa haske a cikin ilimin in ya saki kalma ko wani abu duk duniya sai ta amfana sai ka samu wani kuma yana da ilimi mai yawa tari amma sai ya zo yayi ta yi shi kadai kila iya rukunin da yake ma ba za su magana ba za ta yi tasirin da za a amfana an gane ko to dan haka in aka ce da aka ce as-salatu nurun duka kowane bangare ya shiga ciki haske ne ta kowace irin fuska gashi na abinda malamai suka ce as-salatu nurun li sahibiha an gane ko as-salatu nurun li sahibihi fi kalbihi a zuciyarsa kun ga kenan shi a kansa kenan ko zuciyar za ta yi haske zuciyar za ta zama mai haske mai karɓar gaskiya mai tsoron Allah mai tausayi shi ne ma'anar hasken tana tsoron Allah tana karɓar gaskiya babu hasada a cikinta babu kyashi a cikinta babu mugunta a cikinta duk shi ne ma'anar hasken ɓangare na farko kenan ɓangare na biyu wa fi hayatihi rayuwar tasa gaba ɗaya haske ne wa fi kabrihi Allahu akbar banda ma duniyar masauki na farko da mutum zai fara sauka bayan mutuwarsa nan ma haske zaka tarar sallah duka za ta yi maka wannan wa fi kabrihi nurun sannan wa fil qiyama ka rayu a cikin haske ka kwanta a cikin haske a cikin rauza a cikin dosayi sannan kuma ka tashi a cikin haske shine ma'ana wassalatu nurun kun ga dole mu ce wannan hadisin akwai ribar zuci akwai ribar rayuwa akwai ribar komai da komai ma ba iya kadai abinda malam ya kawo hadisin saboda shi ba cewar alwala tana kankare laifuka tana wanke kurakurai sai gaba ta biyar ko wassadaqatu burhanun sadaka hujja ce me hakan take nufi da aka ce sadaka hujja ce me hakan take nufi ma'ana zaka iya yin sadaka ka yi tawassuli da wannan sadakar ka nemi Allah ya biya maka bukatarka ka kafa hujja da sadakar da kai kayi kamun kafa a gurin Allah ka nemi ya biya maka bukata ta zama burhan ko bata zama ba ta zama burhan ana yi ko ba a yi ana yi saboda haka zaka iya yin sadaka da mafi soyuwar abin sadaka a gurinka ka yi tawassuli da wannan ka nemi Allah ya biya maka bukata bukatar lafiya ce bukatar yalwa ce bukatar wani abu ne da kake bukata gurin Allah duka sadaka za ka yi kamun kafa da ita

0: mu faro shirin da batun yadda sanata farau aijibirin maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya kaddamar da taron bada form na tallafin naira 100,000 ga al'ummar Kano ta Arewa kamar yadda ya saba a kowane karshen wata inda bayan bude taro da addu'a ne aka jiyo mai magana da yawun sanatan honorable Shituma Daki Kunci na waɗannan kalamai
1: musamman taron yau kusan na musamman ne kasancewar iyaye da kakanni a dukkan wata mu'amala ta rayuwa sun taru a wannan taro kamar yadda wannan lokaci ya faɗa kuma sa albarka da kuma ƙarfafa gwiwa da shi kansa mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa a ce an haɗa waɗannan fitoki domin gabatar ko ƙaddamar da wani abu na alkhairi jama'a assalamu alaikum kamar yadda jawabi ya gabata a yau a wannan rana ana taro ne domin ba da fam na tallafin mai girma mataimakin shugaban majalisar dattawa na tallafi na naira 100,000 ga mutane 100 a dukkanin ƙananan hukumomi 13 a Kano ta Arewa wanda a duk wata ake a ƙarshen wata wannan ƙarshen wata ya rufe mu a tsakiyar rabon taki buhu 60,000 ko manoma 60,000 a Kano ta Arewa shi ne yasa ba a ƙarshen wata ba aka dan mako zuwa wannan rana domin a gabatar da wannan shiri a girma mataimakin shugaban majalisar dattawa Allah ya kara masa ƙwarin gwiwa yadda za a ci gaba da jurorin abubuwan alkhairi yadda muka zo lafiya muna fata kuma Allah mai da su gidajensu lafiya jama'a assalamu alaikum
0: honorable Shituma Daki Kunci kenan mai magana da yawun sanata Barau aijibirin Malam Salihu Sagir ta kai shine shugaban Renew to Hope Agenda ya yaba wa sanata Barau jibirin kan hidindimin da yace yana yi wa al'ummar sa
2: mura godiya ga Allah da wannan rana da wannan dama da yau na wannan kima ce duwaja sanan lokaci ba mune wa Allah godiya fannin ba sai a fam
3: shine zai ba
2: wannan hidima da santuwa gaban mu kuma basoyin na kuma mutum da ke mai shi sanata bari
3: shi ne
2: wasiya mana cike da bari matuka da iske da wannan don bai bai wanda dama dai mana take ana yi mana cina kawai dai a gamba ne a zahiri ya gani jiki mu shi ne ba a kan masu ke ba yau ga shi da ga cewa ya kamata mu zo ba hadu sauran jama'a kuma mu shaida abin da ake farko dai mune masa addu'a ta yi ya Allah ya saka kai Allah kuma ka wannan hidima wannan sannan su modan da suke abana da wannan al'amari Allah ya sa musu afkar da shi amin Allah ya tabbace su akan ake jana'an sa daga chief of staff zuwa sauran suke tabi da masu ma muna tsaya shi burzar wannan suke yi alherin da da su mun ya mun so ba ta ko jama'a gaskiya wannan da ifa abu ne na wasa ba ta sa baki za ta yi wannan kariya dama baki ba tsawon lokaci ga shi an samu to da haka duk wanda ya amfana da wannan yayi wa Allah godiya sannan shi wanda ya zafa sanadiyar samu masa wannan dama ta shi da ta ta ji da rayuwa wannan wanda kai da sai ta Allah cewa har da zamu ji san ta da sax ran gaskiya kyautatawa ce kuma alheri kana kana kyau a taya shi da abuwa a rayuwa mahaifansa ma haka da ba sa rayi sakamakon wannan
3: ofi sayan ayya
2: mai ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne wato alherin mutum okay alherin mutum shine wato wanda jama'a su ya farci to ran gaskiya wannan abu ba a gine kankani kuma yi da muka dasa satar shi sanata Barau a 'yan shekarun nan ɗaya daga cikin abin da muke kyautata musu zato akwai wani al'amari na yardar Allah cikin kiran wannan hidimar da yake shi ne mutum ne ba mai son zai an san me yake mai yau ba wato da cika damuwa da sai an kama ma ne yake yi an keta la'amfana sannan ko mutum ne ba da hayaniya ba babu gwiwa ba tozattawa waɗannan halayen cikin ta sa baka aminta ne wata mu'amala ce ba gan shi wato cikin nutsuwa cikin kuma son a hidin da al'umma sannan kuma duk mutumin da ba zai zama sanadiyar tilo da jama'a ai rigima dan kawai wace su biyan bukatar sala ko ai rigima dan kan wace biyan bukatar wasu to za ga gaskiya wannan shi ne cimin da ya kamata a yi mu'amala ko da ka rigimin da na dama da sanata ba zai zai shi ne yau mana haɗari ya hawa kan abin da muke godiya harkar nan wane ne
0: Baya ka jawabin na Malam Salihu Sagir ta kai sai aka mika abun magana ga shugaban karamar hukumar kunshi Honorable Hashim Garba mai Sabulu domin ya gabatar da nasa jawabin inda ya ce babu shakka irin ayyukan da Sanata Baroji Birin ke yi a Kano ta Arewa abun koyi ne ga dukkanin shugabanni.
4: Kana matuƙar godiya wanda ina so ya kusanar da ku. A baya na faɗa yanzu ma zan kuma faɗi ni a karan kaina da magoya bayana ban taɓa adawa da Sanata Barawa Jibrin shi masu darajarsa da irin abin da yake hidimtawa al'umma a ƙananan hukumomin Kano ta Arewa kullum muka zauna muna sha'awa muga irin waɗannan hidimtu na alkhairi da suke direwa tun daga sama har ƙasa abin yana burge mu matuƙa kuma yau Allah ya hada mu ga muna cikin tafiya tare da shi muna jin daɗi muna yaba masa duk inda muka sauka a ƙasa sai mu bincika mu ji mutanen namu ma da muke tare da su a baya da kansu suke cewa su fa da mun ba adawa suke da Barau ba suna jin daɗin yanda yake tabbatar da al'amuransa amma abu ne tun da kana can ɓangaren ina nan ba za ka fito da shi ba amma yau tun da mun haɗe za ku ci daga bakinmu mu Barau Jibrin Maliyan a ko da kujera da ta fi wannan muna yi masa addu'a Allah ya tabbatar masa da shi kuma insha Allah yadda muke dagewa da addu'a muna saka shi a ciki da jayin annabi nan da wani ɗan lokaci zai ƙara inda ba a zato kuma na san halinsa kamar yadda kuke faɗe mutum ne wanda ba ya son fitina na ji excellency yana faɗa to ba ya son fitina kullum abin da yake gabansa yaya za a yi a kawo abubuwa na alkhairi ga al'umma ba kuma iya Kano ta Arewa ba kiya jihar Kano ba wanda a yanzu da na yaga sai ga wasu da yawa ba bayan Kano ta Arewa ba ne amma muna tare da su suna hidimta wannan tsari kuma muna gode musu matuƙa wannan harka ta Barau abu ne daga Allah kamar yadda Salihu Sagir ta ce ya faɗa al'amura ne ga suna kai kokari ka dama na wannan lokacin duk wanda ya zo gabanka yana buƙatar wani abu da wanda kake ganin za ka iya yi masa kai masa kuma wanda al'ummarsa za su iya amfana kai musu muna gode masa matuƙa insha Allah a Kano ta Arewa especially a ƙaramar hukumar gari za ku ga ƙuri'a da ku taɓa ganin ta saboda a yau shi ta ba daji shugaban jam'iyyar ƙaramar hukumar gari kuma fiye ne na mai girma sanata shi yana cikin wannan tafiyar damar rigimar da mu ake yi mu ma da su yake yanzu kuma mun haɗe shi ya san mu mun san shi saboda haka babu sauran rigima a ƙaramar hukumar gari kuma insha Allah kamar yadda nake muku bayani sauran ciyamomi na Kano ta Arewa su ma suna aiki tukuru su ga lallai sun kawo ƙuri'a kamar yadda aka faɗa ni sha Arewa na safe na ba nake zuwa ce ba za mu kai sha biyu ba saboda duk inda muka zama mutane a layi da safe duk wanda ka zo za ka ce ba zai ba kira jami'a ba Barau zai ce saboda haka insha Allah wannan ina gaya muku da babban murya Barau Jibrin Maliya 12 na rana daga 11 da rabi an gama zaɓen Barau Jibrin a jihar Kano kuma ya ci zaɓe da gagarumar rinjaye wanda ba a taɓa samun wani sanata da zai samu wannan murya ba kuma wannan jari da ake bayarwa gaskiya muna gode masa matuƙa saboda a baya muna kefu muna hararan abu muna kallo yaya za a zo lokacin gama dukkan ana ba da $100,000 duk mutumin karkara yau ka kira shi ka ba shi $100,000 to wallahi kai ba wanda ya sai zai masa ƙarya ya ta in dai ya kawo wannan ɗarin to ya san ko wannan harkar da gaske ake to alhamdulillah yau mun shigo muna tare da su ko muna tare da ku duk al'amuran nan da mu ake ko muna sa ido mu gani ba ma yadda wani ya zo ya sa ko misali mutum da babbar rigarsa ya zo ya karɓe kuɗin na ƙasa ni inda ake rigima da nake kullum na gaya musu wannan abun na al'umma ne na ƙasa kai ka ci yau ka ci gobe ka ci jibi yanzu wannan da za a ba na ƙasa ga lokaci da ke za a ci a kan mai kuma na gaya musu duk wanda aka ba kuɗi wani ya zage ya ce ka ba shi $20,000 ko $10,000 mu ka zo ka gaya mana wallahi sai ya biya kuɗin alhamdulillah ana gode da girma fiye kuma chairman na karamar hukumar gari na jami'ar APC yana iya kokarin sa game da wannan harkokin kuma muna gani muna yaba masa muna yaba wa district sanata sannan a madadin algon muna godiya matuƙa muna yaba wa sosai wanda wasu chairman mu ma suna sha'awar mu Kano ta Tsakiya Kano ta Kudu duk sha'awar mu suke mu ne akata muka ci alhamdulillah kuma ni sun ga sanata saboda haka mun je mun zauna a cikin zihira muke yi kuma abin da zamu ce sai alhamdulillah saboda haka Allah ya saka masa alkhairi yanda aka zo lafiya a karbar da kuma gidan sa

0: Daganan ne sai aka saki kiran Honorable Hamza Sula mai fata shugaban karamar hukumar Bichi inda shi ma yace tsakanin su da sanata Baroji Burin sai godiya domin wai ya dade yana zuba ayyukan azo a gani a Kano ta arewa.
1: Kawuji ba sai ta ji godiya da abin da ka faɗa dan uwana shugaban karamar hukumar Bichi ya faɗa. Babu abin da yake da kalmar da girma sanata sai godiya. Allah ya sani kamar da fadaka cewa mun muna 44 kowa ne a cikin sha'awar da yake mutum ta arewa ko dai ba sai da idan abubuwan arziki da suke kowa kuma kowa ya sani irin yadda aka tsinta aka so yadda mai girma sarata yake ta hoɓasa yau ya fito da wannan tsari gobe ya fito da wannan yau ya fito da wannan tsari gobe ya fito da wannan in banda siyasa ba amma ce wanda ba ta cika da yanzu kusan a ce mai girma sanata ya kura kowa da abin da ake yi na al'umma ba amma alhamdulillah kullum gashi ba ya gajiyawa kuma babban abu da SA ya faɗa shugaban jam'iyyar Bichi na cewa da Allah da nan mu da ake ƙoƙarin a ba amanan nan ya kamata mu tsaya mu jaddada amanan nan shi da yake ɗebowa a dusu yake bayarwa kai da za ka ɗauka ka bayar rika bayarwa ko kana ana rabawa wasu a daidai ba ne ya yi bayani ya fi kiliya ne in so yake ba da 20-20 sai a ce a yi 20-20 a ɗaya wani mutum ɗaya ne amma wannan duk mutumin da gaba 100,000 yanzu ba a karkara ba ko a cikin garin nan ya isa magana domin yanzu ko jari za ka yi na sana'a wadda za ka yi ka ci abinci a gidanka da iyalinka wallahi 100,000 za ka yi maka jari to shi yasa a daure a tsaya a rike amana shi ne zai kara masa kwarin gwiwa ya daɗa fito da wasu abubuwan ya layi wanda a koda yaushe muna ta ji kafin wani abu da zo wani ya zo kafin wani ya wuce wani ya zo to da haka muna mai girma sanata godiya da duk masu ban taimaka masa domin su ma suna ba da shawara mai kyau wajen yin ganin yadda za a taimaka wa talaka yadda zai taso kuma wannan abu da ake shi ne ƙuri'a domin waɗannan mutanen da ake ba wannan kuɗin su ne ƙuri'a tsintsa duk matar da ta ɗauki wannan kuɗin ka ba ta wallahi ba san abu ko mutum tare da yara ba lalle tana kishi amma a zuwa ce ka je ka dauko wani wanda bai kamata ba ka saka kuma ya je ka kudin ya kai maka ko kurama babu zalunci da yawa ka daure kar ka ce dole sai ɗan uwanka siyasa ta kowa da kowa ce ba ta ɗan uwa ba ce ba ta siriki ba ce ba ta aboki ba ce kowa sai ka yi kishi ke sa a faɗaɗa a zauna a yi abin da ya dace kada a yi aloke shi a ɗaga ko'ina a ga me ya dace a gurin amma karkaci in ka ce ne ka bani guda 5 ko 10 to wanda nake so zan sa ba lallai in sa wanda ya cancanta ba to wannan ya kamata mu ba duk da ake waɗannan ba zagaya a tabbatar ko mai girma sanata banda wannan kwamitin ya yi kwamiti wanda zai riƙa zagayawa kowace ƙaramar hukuma yana ganin ya suke gudanarwa a kawo masa rahoto kuma ya ɗauki mataki idan ya ga abin da bai kamata ba wannan shi ne ina muna godiya ƙwarai da ai masa godiya a daɗa miƙa godiyarku da irin abubuwan da yake mana na alheri da ayyuka da jari da duk maganar da muka yi kowace iri ce wallahi da nan ga yayin wanda kuma an ɗauki mataki a muna godiya mai girma sanata muna mai girma godiya duk manya-manyan baki da suke taimaka masa Allah ya saka da alheri Allah ya taimake Allah ya gaida kowa gidansa na jiya fulawa.
0: Honorable Hamza Sule mai fata kenan shugaban karamar hukumar Bichi. Yanzu kuma sai jawaban shugaban ma'aikatan fadar sanata Barau Aijibirin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Farfesa Muhammad Ibn Abdullah wanda kuma shine ya kaddamar da ba da rabon form din na naira 100,000 ga al'ummar Kano ta arewa.
2: Lallai wannan taro ya sama da sauran tarurrukan da muke a baya ba don komai ba sai yadda Allah ya albarkaci taron da manyan baki waɗanda kamar yadda shi mai girma His Excellency Alhaji Salisu sun yi tafi ya faɗa dama duk suna tare da wannan al'amari da su ake yin komai amma yau ne ga su sun halarci wannan wuri saboda haka wajibi ne nuna godiya addu'a da fatan alheri ga kowa da kowa musamman waɗannan fuskoki da jama'a da yawa a nan ba su saba ganin su ba amma kullum komai tare yake da su an faɗi sunaye amma wani ba zai hana mu maimaita ba shi kan shi his excellency Alhaji Salu Sijjar Takai wanda shi ne babban hadimi na shugaban ƙasa a kan harkar Nilu Hope a nan jihar Kano da tawagar da ta zo Alhaji Musa Salihu Doguwa dattijo tsohon kwamishina Okay, I'm not going to say that. I'm not going to say that. Okay, I'm not going to say that. I didn't even know about you. I'm not going to say that. Rawa Alhassan kuma ya kai jiri
3: Assalamu alaikum
2: kun haɗu da gidan mai girma sanata don hakan majalisa sannan ga honorable Kawu Idris Hausawa ko hon shugaban karamin hukuma ta Gwale kuma babban haɗu da gidan mai girma sanata Barau Aji Firin Maliya da honorable Nura Alai Nuhar Ɗanka ne, tsohon ɗan majalisa, tsohon kwamishina, kuma hadimi, babban hadimi a gidan mai girma, sanata Barau Aji Firin Maliya, ga tsohon sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano, Alhaji Ibrahim Bakari Sarina, kuma kwamishinan tarayya na Population Commission. Abuwan Public Complaint Commission a shi a zaune a nan. A dama shi wannan rubun na ka da matsalake shi zami saboda kullum da shi yake jima ba su kuma da wani. A yi shi ce tsallake shi zami. Tsohon shugaban karamin hukumar Shagon Rage shi wannan rubun Ahmad Muhammad Kadiri. Sannan ga wannan rubun zarewa tsohon ɗan majalisar jihar kuma shi ma hajjibi ku daga daga nan ba sai mun tsako ciyaman ɗan ƙwaƙwai ba ban gwan gaba sai ba sai an taɓa su ba shi da to shugabanni ne ga sunan fuskoki daban daban abuwa lusi batayya wannan rabu tsohon ɗan majalisar jiha shi ma ciyaman ɗan gamasawa da na kunci da na kunci da na tsanyawa da na ɓangoyi da na tofa da wakilcin kabo da wakilcin dawakin tofa
4: da wakilcin ɗan bata gari mun gada can bayan ka
2: gari mun gada ga mabuɗa kilira batta sannan ga bagara hajiya ese ita mata mai girma sanata Barau Aji Firin Maliya a kan harkokin mata ga shi kuma wannan rubun na koya duk da ga anan an taro taro ya yi kyawu alhamdulillah saboda haka altare na mai girma sanata Barau Aji Firin Maliya kowa ya tashi ya faɗa ko ana faɗa kuma ba wanda ya ƙari ya faɗa abin da ba a yi illa abubuwan ma da ake ba a faɗa ba saboda yanayin na lokaci wannan abu da ake na wata-wata na ba da jari harka ce lamari ne da yake taimakawa al'umma wajen tattalin arziki wajen walwala wajen harkar tsaro wajen ci gaban al'umma an faɗa an nanata ba a ƙauye ba har abin ne ba wanda 100,000 za a bashi mai ƙaramar sana'a a ce ba a kyautata mai ba saboda haka abinda mai girman sanata Barau Aji Firin Maliya yake da watan duniya na ba da aƙalla mutum 100 a kowace ƙaramar hukuma ta Kano ta arewa 100,000 ba ƙaramin aiki ba ne yana haɓaka da taso da arzikin al'umma kuma yana korar talauci ana tabbatar da abubuwan yi a tsakanin al'umma saboda haka banda wannan akwai maganin ma'aikata da ake ɗauka kowane lokaci akwai maganar ɗalibanmu da suke karatu a wurare daban-daban cikin ƙasa da wajen ƙasa. Satin da ya wuce muke tara bantaki kowace ƙaramar hukuma ta Kano ta Arewa ba wani akwati da ba a kai wa taki ba. Ba wani shugaban ƙaramar hukuma mai ci ko shugabannin jam'iyya na ƙaramar hukuma na mazabu ɗan tsaro masu uniform da wanda ba su da uniform na kowace ƙaramar hukuma education secretaries nalge da kusan kowane rukuni na al'umma limamai malaman tsangaya daga tai masu unguwanni babu wanda ba taɓa ba. An ba da taki kowace ƙaramar hukuma kuma an raba ya kai akwatuna rahotanni da muka samu da inda muka zagaya da inda aka zagaya aka faɗa ba abinda ake faɗa sai san barka sai addu'a da fatan alheri. Kuma wakilanmu da suke tafiya daga nan suke kai kaya suna ƙoƙari matuƙa gaya waɗanda suka tara a ƙaramar hukuma masu karɓa wanda a wannan gabar wajibi ne a miƙa godiya ga shugabannin ƙananan hukumomi na mulki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi na jam'iyya da ma sauran wakilan jam'iyya da wakilan mai girma sanata a kowace ƙaramar hukuma domin kowa yana sa hannu wajen tabbatar da wannan aiki na alheri. Ba abin da za a ce wa waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi sai su ma Allah ya saka masu da alheri. Kuma daga maganar da ƙunci ƙoƙari da bici suka yi a matsayin wakilci sun faɗi abubuwa da ake na alheri kuma sun tabbatar da cewa za su fito da yi kuma haɗaka da aka yi haɗaka ce ta alheri insha Allah. Saboda haka da wannan muke miƙa godiya ga shi mai girma Alhaji Salihu Tsigir ta kai da duk waɗannan fuskoki da muka gani wanda kuma kamar yadda suka faɗa insha Allah duk abin da za a yi ba larura ba za a kai su ko a wakilci. Ga wani ƙananan hukumomi da masu mun saba suna zuwa in ba su zo ba su koro da wakilci. Shugabanni na jam'iyya da iyaye kullum suna nan su bangon gabas da ma na yamma da na kudu da arewa duk ga su nan kowa yana zuwa yana ba da tallafi gwargwado yadda ake yi. Saboda haka ba abin da za a ce daga gabasawa har Gwarzo ita ce ƙarshe kowace ƙaramar hukuma tana da wakilci a nan kuma kowa suna iyakar ƙoƙarinsu wajen tabbatar da wannan aiki na alheri ba wannan ba kawai duk abin da aka kira harkar mai girma sanata Barau Ajibrin Maliya jama'a suna azama suna tahowa su zo su shiga a yi lafiya a gama lafiya kamar yadda shi honorable shi ke faɗa cike wannan form da wuri shi yake ba da damar a ba da wannan tallafi da wuri. Saboda haka a taimaka a cika da wuri kuma kamata ya yi kafin a ba da form ƙananan hukumomi a ce sun fitar da mutanen da za a ba da an bayar sai a cika. Kuma an yi magana an nana ta ba al'amari ba ne na gida ɗaya zagayawa ake yi alkhairi ne ya zagaya ko ina kai ta ba fuskoki ɗaya duk da ba mu da wannan rahotannin da yake ja illa ƙarfafa gwiwar masu wannan aikin a riƙa baza alkhairan ayyukan alkhairan su je samu mutane ko ina. Kuma kamar yadda ake yi kar a manta da mai ƙosai da mai awara da mai masa da mai sai da rufe da mai ɗan wake da mai fura da makamantansu duk wanda ka ba dubu ɗari ka gama masa a rayuwa insha Allah. Mai ƙosai a ƙauyenmu ko mai koko ka ba ta dubu ɗari ka gama mata. Saboda haka a zaƙulo irin wannan bayan Allah da makamantansu a taimaka kamar yadda shi ma mai girma sanata yake wannan abin kyauta dubu ɗari ɗari sau ɗari kowace ƙaramar hukuma wasu ma akan ƙara masa saboda wasu dalilai. Kafin nan da watannin Allah da sai muga an taɓa rayuwar jama'a sosai yadda yadda ake tsammani. Kuma kar mu manta wannan wurin da muke zaune Northern Development Commission ne kullum in mun zo taro muna maimaitawa aikin mai girma sanata Barau ne. ga dai hukuma an yi ta an kawo ta yana Kano an kawo dan Kano an ba shi ne managing director wannan gata da yau Kano da fona ga jami'a cin akabu sidar lulu bas kullun sai mun fada ba a taba yi ba tarihin Kano ba a taba yin federal university of science and technology ba ga kuma ta gona ga federal university of education ga tana a cikin birni tsohuwar FCE yawwa Yusuf mai taman sule jami'ar ilimi ta Yusuf mai taman sule aiki mai girman sanata ne banda ayyuka nan da yawa nan ma yake tana girman sanata ne muna daukar daruruwa kowane wata alhamdulillah yanzu muka san ana yi da ba san ana wannan al'amura ba amma SASA a Kano an kai wajen mutum dubu ko sama da haka SASA ba karamin hukuma da ba ta da shi 44 babu kowace karamin hukuma mai girman sanata ya bayar SNA da SA da SA da ma manyan SASA irin su wannan rabu nura ma daki amin so wannan rabu kamar Ubayi Idris ga sunan ga manan duka munan san bayaro ta ga amfana sa lokuma ya mamu koda yawa Alhaji Mahmuda wannan rabu duka nan alhamdulillah arziki ne girma sanata ya baza yin sanyawa da ana karba Alhaji Haruna Kabo duka munan fuskoki ne da su dinga mai girma sanata baro Alhaji Kurmaya Alhaji Amin Hajji Halima Lafiya Jari Labi Kunci ga sunan Fatima Yawo don Maliya ta ana karba alhamdulillah ga sunan ga sunan to alhamdulillah ne zamu ce mai girma sanata ga addu'a da fatan alheri ga mun da aka samu Allah ya sa mata albarka in kuma Allah yana so ya kawo wacce ta bi wannan ya kawo kuma ya albarkace ta dan mu ci gaba da amfana kuma wannan ba Kano ta Arewa bane ba ta tsakiya bace ba ta kudu bace Najeriya ce take amfana tsallaken Najeriya ma suna amfana mai girma sanata Barau Jibrin Maliya shine mataimakin kakakin majalisar dokoki na Afirka ta yamma wato ECOWAS annan ya kawo mana taro wanda ba a taba yi ba aka zo aka yi a Kano a Brussels hotel Kano na farko ECOWAS ta zo ta taro a Kano aka amfana aka alaka da kamfanoni sannan gidajen hotel hotel wajen saukan baki suka amfana yan kasuwa suka amfana da aiki mai girma sanata ne ba za mu iya faɗa a nan ba gaba ɗaya saboda haka manyan baki muna ƙara godiya mai girma Alhaji Sanusi Sigir Sarkai da Tawaga muna godiya muna jinjina Allah ya sa ran da za a zo a ba da wannan tallafin a ce an kasance ana nan kuma shi mai girma sanata jira yake kawai a cikin wannan fom ɗin ya ce gashi kuma in Allah ya raya mu za a yi a wani wata ne zuwa za a yi a wancan za a yi haka ake ta yi saboda su muna fata ba za a gaji ba da sunan Allah mai rahama mai jin kai dama da shi muke wannan al'amar saboda su muna kaddamar da wannan ci gaban wannan al'amari na alkhairi da mai girma sanata Barau Jibrin Maliya yake amfani da damar da yake da ita domin yaye wa mutane matsaloli da kunci na rayuwa Allah ya mana jagora shugabanni za a kira wakilcin kananan hukumomi waɗannan iyaye da suka zo su yi haƙuri kowa a samu mai ba wata ƙaramar hukuma ko da muka samu bayarwa yau da kullum sai mu haƙura so kuma sai su biƙa
0: Farfesa Muhammad Ibn Abdullah kenan shugaban ma'aikatan fadar Sanata Barau Jibrin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya.

0: Wakilan da suka karbi form din domin kaiwa al'ummar da za su amfana da form din sun bayyana nasu jawaban kamar da yadda za ku ji.
1: Wani dalili ya sa na je wani gari ana ce masa Kaferu. Wata karamar hukuma ce a jihar Kogi a Kaferu. Sai na zo ta sunguriyar Nigeria's Post an rubuta donated by Senator Balawu Dubulun Abom Kogi. Jami'a ce mai zaman kanta ba ta gwamnati ba, amma sai na ga an ba da wannan wani taɓa zakawa sai na jojin ba su sansana da yanci ba sai na ɗauko aji kandina sai na nuna masu sun ci ba sai kashi da rungu ne ya ce please extend our warm regards to the strongest officer of president. Saboda haka alhamdulillah wannan alkhairi ya baka ko'ina duk Najeriya gabaki ɗaya. Sauran domin da sunan Allah bai rahama bai jin kai da ke miƙa wannan Allah ubangiji da ba da sa'a ya kuma da ke mu ga wasu da ba da wannan da suke wannan guri muna ƙara godiya ga Allah ya ƙara ba mu da sa'a gaban karamin kuma gari da dukkanin ƴan alamu kuma gari ba wannan form kuma yadda aka samu bayarwa muna fatan za a amfani da shi a bawa mutanen da suka dace a dinga jujjuyawa domin a samu ƙarin faɗin al'umma wanda za su ƙaru a wannan ƙaramin kuma barka muna muku fatan alheri sannan za su amfani da wannan dama min kira ga 'yan Kano ta arewa lokacin ganmu goma sha uku lallai a mai da hankali a ci gaba da gudanar da abubuwa kamar yadda ya kamata kuma zaɓen ya zo kamar yadda shugaban ƙaramin kuma gari ya mana albishir. To muna fatan ƙananan hukumomin nan goma sha uku duka su zo mana da albishir kubari da zama an tabbatar da sanata da ƙuri'a mai yawa. Muna ganin alhamdulillah sanata ya ci zaɓe amma muna so ya ci da kyau sakamakon haɗakan nan da aka yi da ayyukan alherin nan da ake. Saboda haka muna ƙara godiya ga Allah kuma muna fatan alheri.
2: Wannan kuma da ake bayarwa ana ba da shi ne a je a kula da waɗanda za a ba kuɗin da aka bayar da sanin ba baya san kuɗin da ba wakilansa ba ba sa son wannan kuɗin da ake bayar amma ya fito da shi don a ce da kyawun da ba ya kasa da ba ta son sani da ta yi duba da tabbatar da an ce da shi da kuma ya kasa sun amfani da jari da shi ba ma kana da kuma Allah ya sanya wa albarka Allah ya sanya mu kai Allah ya sanya mu kai
0: Jawaban waɗanda aka wakilta domin kaiwa al'ummar Kano ta Arewa fom ɗin rabon tallafin naira 100,000 ga al'ummar Kano ta Arewa daga Sanata Barau Ai Jibrin.

ofishin babban daraktan sanatan kuma mai magana da yawun sa'on Bishi Tuma Daki Kunci. Sai kafafan yada labaran da ake sauraron wannan shiri. Fatima Muhammad Aliyu da na shirya kuma na gabatar. Nake cewa mu kwana lafiya.

0: Masaru assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saduwa da ku a dindindin shiri a cikin shirin zube bankwariya kamar yadda muka saba kawo muku a kowane mako lokaci makamancin wannan da muke kasancewa tare da malam wato Dr. Said Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero dake nan jihar Kano akan Allah muna maka barka da shiko
1: yau barka kadi
0: ban sai ko zan faro daga waje yau ka san wancan batu da rikicin Iran da America da Isra'ila da sauransu da an dan tsagaita wuta kuma abubuwan da suka fara ɗan kwanakin nan harare suke ƙara ci gaba musamman America ta dan kai musu harare su ma sun rama da sauransu abubuwan dan fara tsoron kamar yaki zai iya dawowa
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشر ورم فارا دا يبا وآري وريدي وتكونا إني دم بورو أسكن كده كان كوكو دن دن نازم كده آري وريدي هني ما ينز كما دين دن جي كلن أنا تتنا سروا كما دا باين الله نندا أكاد ساتي أبرنا دا أويو jahar Borno da jahar Oyo na ji kusan da sanda za a yi labarai ko kuma dai wasu daga cikin labarurukan
2: duk labarai
1: yawa duk labarai sai an ce yau kwana kaza kenan wannan yana da kyau kwarai da gaske shigen haka akai wa ƴan Chibok a kafafan yada labarai da yawa akai sa'a aka samu waɗanda suka sawwaka suka dawo duk da ba dukansu ne suka samu dawowa ba amma dai mafiya yawa sun dawo to wannan yana da kyau na yabawa Radio Radio game da haka kuma Allah isa shugabannin nan su ji wannan tunasarwar da ake yi su daɗa mai da hankali naji sun ba da wani uzuri na cewar waɗanda suke rike da na ƴan koyon nan sun gargadin cewar in aka matsa musu za su halaka su
0: idan sojoji suka ci gaba da zuwa kusa da inda suke saboda kuma an bar sojoji a dazuka
1: ne to sun yi gargadin wai in sojoji suka ci gaba da takura musu za su halaka su to wannan kuma gaskiya ba dalili bane da zai sa kuma a ce to shikenan su rike su ko kuma a yi musu abin da watakila zai zama illarsa ta ninninka na waɗanda suka kama suka riƙe don wasu daga cikin sharuɗan da suke sawa na a saki duk wanda aka kama nasu a biya su wasu diya a sai musu kaza kamar adadin ƙarfafarsu ne su ma daɗa yin ninkin ba ninkin ɗin abin da suke yi don haka kawai hanyoyin duk da za a bi a karɓo ƴaƴan mutane a bi a karɓo kuma a daƙila abin nan wannan shi ne amanar da gwamnati ta ɗauka ta ce za ta iya
0: ka san kwarewa ta sojoji irin wannan in an riƙe ɗalibai ba a matsa musu babu ba a matsa wasu waɗanda suka riƙe irin wannan so don baka za a iya samun collateral damage dukkan a garin kai hari ko na abu suka shi yaran kuma su kuma iyaye ba za su riya biyu
1: to dai dabaru dabara dai ta rage min shiga rijiya saboda a yayin da mutum ya ce a zaɓe shi a tsarin demokuraɗiyya zai shugabanci to da abin da aka sani a lokacin da abin da bai zo ba to in matsala ta taso za mu iya warware muku in wani alheri kuke bukata yadda ba ku faɗe shi ba yanzu dan ba ku san shi ba kuka gani to za mu iya kokarinmu mu yi muku amma matsala za mu kau da ita ne kawai kyautatawa ce za a yi iya kokari a ga an kyautata muku amma babban al'amari shine a kawar muku da matsala shine kare rayuwa da kare addini da kare mutunci da kare dukiya wannan suna daga cikin mutu ba a lissafa ta wace hanya ko a wani lokaci a jiddin abada gwamnati ta kasa a inda aka san kima ta kai da mutunci sauka take yi amma duk gwamnatin da wata sauka ba to tana jin za ta iya don haka kawai ta yi wannan kenan kuma wannan ya sa na tuna da cewar akwai wasu ƙungiyoyin matasa da suke yawan tuntuɓata suna yin kamar tuni kai ka ce ni ya isa ne iya wani abu game da alƙawarin da gwamnatin Kano ta yi gwamnatin jihar Kano ta na bin jinin mafarauta da aka kashe a waccan jihar ta ƙasar Yarabawa da kuma waɗansu direhobi da aka kashe a jihar Kwara. Kowanne da hankali ya tashi, gwamnati ta yi kokari ta kwantar da hankalin mutane tare da alƙawarin za ta bi haƙƙinsu, za ta bi jininsu.
0: Har gwamnan ma ya zo Kano,
1: gwamnan ya zo
0: aka je garuruwan bunkura da karana kibiyan yake jan
1: kwarai,
0: garuruwan mutanen da aka halaka da
1: aka je aka rarrashe su, aka yi alƙawarin za a za a biya diyyarsu, kuma shiru suke ji har yanzu dangin nan. Don haka waɗanda suke wato da haƙƙin taimakon gwamnati wajen tunawa gwamna alƙawarurrukan da yi, su ji tsoron Allah su riƙe wuta sosai akan wannan abu, su daina bari shugabanni suna yin alƙawari ana mantawa a ɗauka da gangan su kai. Ai, ina ɓata sunan shugabanci, yana ɓata sunan gwamnati, kuma ba yadda za a yi ayyuka irin na gwamnati da ake cewa 24/7, wato kowane minti a cikin awa 24 a cikin aiki ake, ba yadda za a yi shugaba ya rike komai, ya dinga tuna komai, ko ina akwai mataimakansa, komai ya ambata, akwai waɗanda suke da haƙƙin kula da wannan sibibiya, abinda yake na rubutu su yi rubutu, abinda yake na magana su yi, abinda yake na su je su wakilci gwamnan su yi.
0: Kamar lokacin da ka taɓa bada misali, ka ce idan yanzu gwamna ya zo cewa na baka aiki, a lokacin ya bayu, amma su ragowar jami'ai
1: da suke
0: aiwatar da shi ya gama a lokacin
1: kawai. Shi ya gama, su ne za su je su rubuta a fayil su aika masa da aka je guri kaza rana kaza kayi alƙawarin kaza, muna neman umar izinin ka azartar, to sai i rubuta cewar ya amince, shikenan sai ma'aikatar da ta dace ta je ta yi wannan aikin. To wai wannan ne yanzu na lura, wato kusan ya yi ƙaranci, shi yasa duk waɗannan abubuwan. Don haka ƙungiyoyin nan da suke gaya min watakila bai wuce suna sarin na ambata irin wannan mahallin ba, gashi nan na ambata Allah isa suna jina, sun san cewa ba gwamnati na kyawa ba, ni ne zan yi ba, rubutun ma ba ni da haƙƙin na yi. Amma dai tunda mukan tunasar da juna, mu tunasar da shugabanninmu nauyin da yake kansu, to gashi nan ta wannan kafar da Allah ya hore mana mun tunasar waɗanda ya kamata su rubuta wa gwamna Abba Kabir Yusuf na jihar Kano cewar ya yi alƙawarin bin jinin waɗanda aka kashe a Oyo da Kwara, yan asalin jihar Kano, lokaci ya yi da za a cika wannan alƙawarin. Gwamnatin Kano ce za ta biya iyayen yaran nan, ta biya in gwamnatocin Oyo da Kwara ne, amma dole sai gwamnatin Kano ta yi magana a bi su biya a rufe maganar, sai i zamana sai ku yi kamfen da shi, ku lissafa cewar da aka taɓa 'yan Kano a guri kaza lokaci kaza, gwamna bai sanya ba, bai ƙasa a gwiwa ba, bai iya yin bacci ba, sai da iga ya samo musu haƙƙinsu. To yanzu sai ku yi kamfen cewar don haka wannan shine irin wanda ya kamata mutane su rinka zaba, amma kada ku bari a lokacin kamfen da ita tuna masa alƙawarurruka irin waɗannan da makamantansu, za a iya samun waɗansu su lissafa su jero su karanto a ji su da yawa, watakila shi ya manta, mutane da yawa ma sun manta, amma in aka samu 'yan hamayya da suka san yadda ake hamayya sosai, yadda za su iya kwace gwamnati, to za su iya kullum su zama suna da rijista, ya yi alƙawari kaza guri kaza rana kaza lokaci kaza a dalili kaza, ya yi alƙawari kaza lokacin kamfen, ai ta karantowa don a nuna cewar wannan ba mutumin da ya kamata
0: ma da saƙon murya. Tunda yanci daga sai an ganji taruwa kuma su bidiyo da watsa Facebook a gabar ya
1: wari yanzu musamman a social media nan da mutane kowa ma ya zama ɗan jarida, ana ta ɗauka sai a ɗauka da murya da hoto da video duk sai wasu su dauka su ta nunawa wannan ya isa campaign da za a iya kada shi saboda haka Allah isa ya ba su ikon sauke wannan nauyin su abin nan wannan zai sa Allah yadda za a dinga shakkar taba yan Kano inda ya jihar da aka taba su gwamnatin Kano za ta yi tsayuwar daka ta karbo musu haƙoƙinsu
2: wanda ce su kuma yan Arewa da suke zuwa kudu ko akwai shawara yadda ya kawata don awon yi lafiya saboda wasu kuma suna ɗora musu laifin cewa suna zuwa kamar bisa rashin tsari
1: kamar waɗannan mafarautan kaga an yi bayanin cewar wato sun je a siga ta za a tsorata da yawansu da motar da suka yi amfani da ita da watakila makamai a hannunsu na cewa mafarauta ne su da bindigoki da ba kowa ne zai iya tantancewa tsakanin bindigan mafarauta da kaza ba duk wannan yana da kyau mutane su waye cewar su dauki matakan kariya kare kansu kafin su abin amma su waɗannan riga an tabbatar ne da cewar wato sun gama gamsar da jami'an tsaro cewa su ba 'yan ta'adda ba ne su mafarauta ne sai bayan sun gamsar da su sannan kuma duk da haka aka far musu jami'an tsaron suka yi sakacin da suka yi aka far musu aka halaka su don haka akwai abin na akwai dole a bi haƙi a bijininsu Allah ya sawaka yau sai kai maganar Iran da Amerika ba ka san daman gaskiya waɗannan mutanen ba amintattu ba ne saboda tun wato harin farko da suka kai wa Iran ka san ana tsaka da yarjejeniya kuma waɗanda suke yarjejeniyan nan suna murna akan cewar an kusa samun duk abin da ake so a kaucewa fada amma Amerika da Isra'ila suka far musu Allah ya sa suka nuna cewar ba a karazu ba suke ba kuma shine dalilin da yasa akai ta neman a yi zaman sulhun ba ɗaya ba bai biyu ba amma a kowane zama kuma sai sun shirya ya za su yi zalunci yanzu kaga wannan na ƙarshen ai ana zancen tsare-tsaren ne kuma sai suka sa wani jirgin ruwa ya karya dokar ta Iran in ba ta yi komai ba shikenan za su ci gaba da karyawa suna ta jan zaman sulhu shikenan suna ganin an maida kusa karkaru daman matsuwa muka yi ku ba mu dama mu dinga huciya da jiragen ruwanmu amma yanzu tunda kuna tsoron kanmu ta baku muna wucewa shikenan za a tsaba haka saboda haka ba wata ka'ida ba ce ta sa ka'ida ta ku ce bata isa ta yi iko da abin nan dinta ba saboda haka wannan zaluncin suka yi suka gwada su wuce in ɗaya ya wuce lafiya su ta wucewa abinsu sun maida Iran ɗin sakari su kuma ana karya musu doka suka hukunta to shi ne kuma aka sake musu wannan zaluncin cewar don me suka yi atakin wato suka kai hari ga jirgin ruwa bayan ana zaman sulhu bayan zaman sulhun bai ce shi kenan an jingina wannan dokar ba saboda haka zalunci ne kuma daga dukkan alamu Iran ɗin tana sane a shirye take ta san haka zai iya aukuwa kuma ta maida martani gwargwadon ikonta kuma abin da ya takaicin shi ne yadda duniyar ta zama wato babu mai tsawatarwa wadda ta zama babu mai tsawatarwa kuma daman ƙur'ani ya gaya mana cewar idan ba a samu wasu suna taka wasu birki to za a samu barna mai yawa a ban ƙasa saboda kuma abinda muke gani kenan saboda kawai waɗanda za su iya taka American nan birki sun ƙi su taka mata sun zuba ido saboda haka Allah ne san yadda abin nan zai kai illa dai iyaka na san Allah ba zai ƙyale bayinsa haka kawai a ta tozarta su komai cin zalin da suka yi to za a kai matsayin kuma da zai jefa imani a cikin zukatan bayinsa ko musulmin ko wanda ba musulmin ba wanda za su ji to wannan kuma rashin imanin ya wuce hankali su taka burki din ko kuma Allah ya karfafa iran din ita kadai din ta ci gaba da musu ta'adin da za su ji su asarar da suke yi fa ta ishe su tunda ya fara nuna haka Trump din ko ya fara har an fara ganin sa a rana da Isra'ila to watakila waɗannan zaliman na Amerika da suke juya siyasa Amerika su ne suka da murda kambu suka sai sake dawowa da magana kuma majalisa fata ta ce amma ba ta
2: kallata Allah zai kasi mana
1: da to bismillah
2: da masarar baka mu dawa daga mita 94.1 akan zangon FM a radio da ke jimata da malam wato Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar da ke nan jihar Kano aka kalla muka gare da wancan batu ko
1: mu karkare da addu'a kawai Allah ya mana maganin azalumai game da yakin nan na Iran da Amerika
2: amma alamu kamar munin kusa dai ba da wuya kammala shi nan kusa
1: wallahi ga alama dai kam saboda zalincin an sa zalincin ya ciki da rashin gaskiya da yawa saboda ka sai da mita addu'a Allah ya mana maganin zalimai bi inda suke
2: na
1: magana
2: na mu dawo nan Najeriya ka san majalisa an so a kira Tinubu akan batun kasafin kuɗi da sauransu akan ban bazai sai so ya dawo da mi a lokacin an ba sa wakilai da sauransu kamar wasu garin bai dace a ce sai shugaban kasa ya zo ana so ya bayani akan ba sun yadda ake sakin kuɗaɗe ko jan kafa wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba da sauransu wasu daga dama a ƙarshe dai an yi watsi da wannan batun sai shugaban kasa ya zo gaban majalisa da sauransu
1: sun yadda
2: ya zo an yi watsi da wannan an yi watsi
1: na ji sun yi hayaniya sosai waɗanda suke ba sa sana kirawo shi waɗanda Allah ya mayar da gwamnati ba ta laifi a wurinsu Allah ya sauwaka sun ya dama su ce sun watsi da ita shi kenan mun dama su ce su kira shi kuma ya yi masa tambayoyi talakawa su ji cewar akwai wanda ya damu da damuwarsu su ji cewar su ba da su ake hada baki a yi abin da aka yi ba ya yi bayanin da watakila ba don an kira shi ba lallai iya ba watakila ya iya gamsar da waɗansu a ƙasa in yi bayani amma yanzu duk sun barar da wannan yanzu ma yana da wani bayani ko ya yi shi yanzu tunda suka ƙi yadda su kira shi ba lallai kuma mutane su yadda da bayanin da zai ba ba kamar inda ya je ya amsa kiransu ba su kuma kiman da za su samu a kansu da daraja da nesanta kansu da kashin gwamnatin duk sun yi asararsa saboda ka sun yadda cewar su yan amshin shata ne kawai a kyale shi sai abin da yi bayan kuma suna ji suna gani yan ƙasa suna ta kuka cewar abin nan yaki cinyewa saboda ka kuma zabe yana tunkarowa saboda ka su suka san abin da za su dawo su gaya wa mutane cewar a kuma zaɓarsu bayan abin da ya fi damun mutane sun kasa magance shi
2: an ba ganin wannan an kira shi da mai yiwuwa abu ne kawai na wasu dan su kunyata ko wani waje da kawai sai kira ministan kudi ko kasafi ya zo shi can ya ci gaba da aika na ƙasa da sauransu
1: akwai abin da ake wato ake yi ba shi ko da ba zai haifar da wato abin da ake fata ba amma in zai sa talakawa su ji sanyi ka gani ana kiransa symbolism a turanci cewar zuwansa ba zai sa ko ya hana wani abu a yanzu ba zuwansa kirgayyato shi majalisa ba zai sa a sako ƴaƴan oya da barna ba alal misali ba zai sa a daina a dakatar da kidnapping din da ake yi a katsina da zamfara da kebbiwa amma zai sa talaka su ji yan majalisa sun damu da damuwarsu to wannan yana da muhimmanci saboda haka sun san wannan sai su kirawo shi kuma in ya san hakan sai ya zo saboda mutuncin majalisar shari'a zai shafe shi mutuncinsa ne shi ma saboda kan majalisa ta kira shi ya bi doka ya ji yayi bayanin da ya sawaka ba komai zai yi bayani a wajen ba amma an majalisa ta kirawo shi saboda tsarin mulki ya bata dama kuma ya ji ya girmama ta ya shi mai bin doka ne to in yayi to wannan tasirin sa a kwakwalwar al'umma to yana da muhimmanci a siyasance da kuma a tsari na mulki amma nuna cewa ba wanda ya isa saboda haka yana da yara a majalisa wanda ba za su bari a zartar da wannan gudirin ba dan haka ba mai kiransa ko kuma an kira shi yace ba za shi ba su isa ba duk ba wasa ne da martabar shugabanci ba a san halin ga wasa da harkar shugabanci amma dan tana kuma masu shugabannin kuma su da kansu su yi wasan
2: on da ga cewa idan masu suke da rinjaye zai majalisar APC da sauransu
1: to sun ci kansu ne ba su hakan ba saboda indai na san akwai fa'ida a ciki ba wai ban yanzu mai me burge wasu to da suka yi haka wannan ihun da suka yi wa dan uwansu da hayaniya ku zauna ba masu ba haka bane kas a me yasa kuka je majalisar ai dan kowa a ciki ku in yi hango wani abu ya tashi yi bayanin sa ya nemi izini shugaban majalisa ya ba shi izini ya tashi yana bayani ba za ku tsaya ku saurari bayanin sa kun yi ihu to shikenan radda kuma ku kuma kuka fito gari mutane suka yi muku ihu malamin musu sawa tunda ba doka da oda shugaban majalisa ya ba shi dama ba za ku bari ya gama ba wani ya tashi in ya so ya faɗi hujjar da za ta rinjayi tasa ni kuwa ina gani saboda dalili kaza da dalili kaza muna ga wani ma ya janye wannan buƙatar ya janye ma da kansa ya fi musu mutunci amma wannan ihun da hayaniya kamar a kasuwa ko a tashar mota ko a ko a ina ne ba ina nufin da kasuwa da tashar mota wuraren hayaniya ba ne amma dai haka ake faɗa ko to akwai bambanci gaskiya ba da kuma ba daidai ba ne wannan abin da suka yi kuma akan abin da yake wato inda ma sun yi ne akan wato wani yana kokarin ya kawo shawarar da za ta zama illa ga waɗanda suke shugabanta suka yi fushi to wato ya ce misali ma a ce wani ne yake san lallai wato ai shugaban ƙasa a yaba masa saboda matsalatsalan nan ya ma gama da ita kawai ake to in ran su yi baci suka yi wanda yi wannan magana iyo to da sauki kasa a cikin bacin amma me a cikin cewar na ba da shawarar a gayyato shugaban ƙasa da jami'an tsaro su daɗe wa ƙasa a 'yan ƙasa bayani ta hanyarmu halin da ake ciki game da mutumansu da za ku kana shi ƙarasa magana ku yi ta ihu ku yi ta masa ihu shi kenan gobe wani ya shakar tashi ya faɗi ra'ayinsa kuma an rantsar da shi zai wakilci waɗanda suka zaɓe shi kuma ga abin da idan waɗanda suka zaɓe shi ya zo zai wakilci kun hana shi
2: wanda shi aka kalla ya yi kusan a Najeriya yanzu ta ga shugaban ƙasa bayan kasafi ba abin da ke kai shi majalisa in dai gawatar da kasafin kudin shekara
1: abin da ke kai shi mai sauwaka me ya kuma
2: sai dai ko mu dawo Kano
1: to bismillah
2: cikin jami'ar ADC
1: na'am
2: kawai yanzu ana samun rikici na abin da ya shafi waye dan takarar gwamna na jami'ar ADC hanji wanda bangaren sun ce malam bayan kalin shi ne ya nasara wani bangaren sun ce ba zai yiwu ba saboda malam bayan kalin an zargin in an yi gwagwalo za a duba ya taɓa cewa Tinubu shi ne masala ya ci gaba da zama shugaban ƙasa a Najeriya da haka bai kamata a ce an ba shi wajen takara ba
1: Allah ya sauwaka wato akwai alamun wato rauni a shugabancin ADC na
2: a jiha ko a ƙasa?
1: A ƙasa akwai alamun rauni saboda na yadda suka tsawon wannan lokacin ba su iya fitowa daga mataki na ƙasa su ce ga dan takararsa a jihar Kano ba.
2: Amma ba a yi primary election ba?
1: To Naja ta ce ba a yi ba, ko kuma bai yi ba ta rusa, wanda kuma alamu ne na cewa wasu take wakilta a jagoran a shugabannin waɗanda su ba za su fito a ga fusakunsu ba ko a ji muryarsu. Amma ita tunda za ta iya ta je ta yi, za su yi shiru su nuna kamar rigima ce a cikin ADC. Bayan babu wata rigima, an yi zaɓe, masu zaɓe sun ce Malam Ibrahim Kalli ya yi musu, an kai muku kun karba, ba ku ce bai yi ba, ba ku ce ba daidai ba ne, kun dawo kun sake cewa za ku yi wani abu maslaha tsakanin yan takarar Kano guda biyu. Wannan fassarar da kuka yi ta bata mana baki. Har yanzu na kasa yanta kaina daga cikinta sai in dinga jin na tana fusgata. Amma da ya kamata malaman Hausa masana Hausa su fito su gaya mana idan daidai ne shi kenan na daina damun kaina. Nima na dinga fada yan takarkaru malaman Hausa da Allah kuna jin daidai ne a ce yan takarkaru ko yan takara. Yawa saboda ni dai ban jana cewa yan makarantu ba, yan makaranta yake cewa ko ba za a ce ma'aikatan asibitoci ba, ma'aikatan asibiti za a ce, ba za a ce ma'aikatan gidajen rediyoyi ba ko ba ma'aikatan gidaje ma'aikatan rediyo ake cewa ba ma'aikatan rediyoyi ba ko yan jarida ba yan jaridu ba ko kwana cewa yan jaridu
2: kungiyar
1: yan jaridu ba yawa kungiyar ba amma dai to shi yasa nake ganin yan takara ma yan din ita ce plural din yawa ta dauke wa takarar. Sun kace yan takarkaru sai na ji kaman kayi gwaranci ba Hausa ba. To gaskiya abin da ke ni fahimta ta kenan Bashir game da ADC cewar Naja kawai fuskar ta ake gani a jumuriyarta, amma wasu take wakilta a shugabancin ADC da su watakila suna ganin takarar Malam Ibrahim Khalil ba ta yi musu ba, amma kuma sun san shi ne ya kawo jam'iyyar nan ko in ce shi ya fito da jam'iyyar nan a Kano ya tarar da ita da shugabancinta a Kano, amma da yawa ba a san ta ba ko sunanta ba a ji sai dai shiga. Saboda haka ya yi takara a cikin ta shekarar da ta gabata, kuma bana sun zo sun shiga sun ce a zo a yi zaɓe, dauka kila zai fadin an yi takar na kai zaben kuma ya ci kuma bai musu ba, saboda haka suke ganin wanda zai iya fitowa ya haddasa hargitsi a jam'iyyar a ce ai akwai rigima tsakaninsa da ɗaya dan takarar, dan watakila shi kenan jam'iyya ta ce to da su biyan su haƙura dan watakila su fito da wani wanda suka fi so ko kuma koma ba shi suka fi so ba dai ya zamana dai Malam Ibrahim Khalil da ba sa son yi takara bai yi ba. To in ba haka wani ban ga dalilin da zai sa a yi ta wannan jan gafar da kwalokwalon ba, kuma su da ake sa kyautatawa zaton su ne jam'iyyar da ake fatan in 'yan Najeriya suna buƙatar canji a 2027 watakila su ya fi kamata ko kuma su alamu suke nuna cewar za su iya ci kuma suke wannan a jihar da ta fi kowace muhimmanci. Mai sauwaƙi.
2: Amma wani zai iya tambaya ce tunda kuna makusanta Malam Ibrahim Khalil me za a ba ku sararashi shi ko da sai haƙura sai a ba wa baki ɗauko wani ɗan siyasa sosai shi da ba
1: dama haka ake yi a siyasa
2: a tunda su ba
1: kasan ne ba ɗan siyasa ba ne don haka ban san yadda ake yi ba ban san haka ake yi ba
2: sai haƙuri zai ba su gwada ko za a yi nasara.
1: To kuma daman haka ake yi idan ana son hakan sai a haddasa rigima na cikin gida maimakon su a siyasancin su roƙe shi ko rufin su roƙe shi mai sai su ga kawai bari su haddasa rigima a ciki kan mai sawaka san ban san kaji haka ake yi a siyasa ba
2: bai wa shirin cin zabe ana ganin shi malam mai yiwa ba zai iya siyasa yadda yan siyasa suke siyasa ba
1: ya suke siyasa
2: da sai an gaito su CBN
1: to ka gaito su maji yadda ake Allah ya kyauta akwai wani abun ko mu bude like
2: sai mu bude like waya kware
1: bismillah
2: masu da su iya kiran mu kan lambobin waya na 0204460959 0204460959 sai kuma 0204460959 ko kuma a WhatsApp din mu akan 0908071715 musamman su ne lambobin da za a iya kira assalamu alaikum da kake magana
3: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
3: kai sai kuna magana da Raju ya baba yake ganin dan haka
2: to malam Raju
3: yauwa mai malam fatan alkhairi
2: na'am
3: yauwa sai tambaya ta an shi ne ya da mai su abin nan din majalisa malam yana ganin cewa bai tantance a ce yan majalisa suna kiran shugaban kasa akan ya amsa su tambayoyi ko kuma su tuhumatu wanda ake mata ba hakan bai tantance bane idan wani dan majalisa ya kawo abin nan din sa akan wannan ya kawo tikin din sa akan wannan suke tashi su ta challenge
4: wasu majiyoyin wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa ba a ga fuskar sabon jagoran addini na kasar Iran a wurin jana'izar mahaifinsa ba mene ne ya kawo haka malam halasa ku tashi lahiya
1: amin ya rabbi indai daga abin da nake karantawa an yi kila wakala wasu suna ganin saboda harkar tsaro ce kada waɗannan azzaluman su far masa wasu kuma sun ce ya samu raunuka tun a lokacin da aka kai wa mahaifinsa hari saboda aka yana cikin jinya ne wallahi alam
2: assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
4: al-asrin ami fagawa
2: to malam nasu
4: ni na so a ce malam ni tuba magana da tuntun da kun kuce game da RFI
2: me yace
4: ya yake cewa ibara makonni ɗaya ne akan gurbar da ya goto don ka tsaye shi
2: a ina fada kuma
4: eh
2: a ina ka jiya fada
4: eh din da aro shika da ban karfi sai gina rana
2: to kace ka ce yana bukatar gwamnati ta kai shi kotu
4: eh sai ke don ka tsaye ba wanda gurbar da ya goto ba na sa kima ne don ya dinga kace kana magana da yi
1: Allah ban ji labari ba ban da labari amma dai wannan shi ita ce magana adalci cewar a kai shi kotun saboda tsawon lokacin da yake
2: suna kai shi kotun ai
1: okay
2: a shar'u ne ba dai ba
1: take cewa
2: a shar'u ne ba dai ba akwai wata a Kaduna
1: haka
2: akwai wata a Abuja da sauransu akwai tuhuma ta
1: da mun naga kaman matar sa ni matar sa na ji labarin ta roki a kai shi kotun
2: ya sai to mun sami cikin fa mun da yin ci daga tuhumatumin daban-daban ne
1: to
2: wacce ta fa karfi tace ta tuhuma ta cewa yana sauraron wayar NSA kore kwa da wasu batutuwa kuma da cin hanci a can garin su a Kaduna
1: Allah ya sauka ni na dauka ma dai ko maganar Peter Obi zai ce da yace ana barazana
2: ga rayuwar sai
1: wannan ce dai na ji labarin ta wanda kuma indai ta tabbata wato ba karamin wato rashin ya kamata bane wanda gwamnatin ko kuma yan siyasa ko kowaye yake kokari yake barazana a rayuwar tasa ba daidai bane ko kadan kuma zai cutar da tsarin demokradiya wato sai ce ma ni ban saba jin haka ba a ce ma wai so ake ma sai wani ana kama ɗin hamayya ga kaman gasiyar Rufa'i an daure sau da wanda ake saran zai iya yin tasiri shi su ake kira political prisoners wanda ake saran sai an namu zai iya tasiri a siyasa sai an nemi wani dalili a makale a abin nan a tsare shi har sai an gama zabe to amma a ce ma kuma ana ta kokarin a kashe mutum ma kuma kuma sai in rasa ma wacce barazana Peter Obi yake da ita a siyasar Najeriya da za ta kai ga cewar ba ma tsarewa ba kai halaka shi ake so a yi
2: amma malam ba kallo tanan da suke cewa kamar siyasa ce yana sanaya ka dan ya samu sympathy ne tausaya masa da sauransu
1: shi kuma in yi haka bai kyauta ba dan ba mamaki ka san Trump ma ya tafi yayi haka watakila koyi ne da siyasar America ka san wannan harbin da aka yi wa Trump a kunne da yawa daga bayo masu dun kwakwak sun ce ƙarya ne ba wani harbi da aka yi masa tsarawa dan ija hankali dan a tausaya masa dan ya ci zabe kuma za su iya dauka wannan kokarin da aka yi har sau biyu ka san aka kokarin mai a halaka shi a ban zabe to an ce duk wannan jan hankali ne wanda ya
2: salo ne na siyasa
1: yawa salo ne na siyasa wanda isa to shi kenan tunda haka ne mu kuma shi din za mu zaba kuma aka zabe shi to saboda haka watakila ba mamaki irin su Peter Obi su ce za su yi koyi da wannan dan su ja hankali kuma ya yi haka bai kyauta ba
2: na
1: gaskiya
2: sai dai sa da gwamnati ta
1: bare ba ta
5: assalamu alaikum warahmatullahi
2: wa alaikum assalam warahmatullahi
5: malam Bashir da kuma dukkan fata alkhairi a gare ku sunana Mahmud Ishaq da kanan karamar hukumar da wakin tufa da kanan garin Dawano
2: to malam Mahmud
5: yawa to ina mutukar muna mutukar godiya ga malam kusa ƙara wayar da kan mu da yake yi dangane da waɗanne kamata mu zaba kuma hakika ya kamata al'umma mu dan Allah mu ƙara fuskanta sai dangane da yaudara da dama da wasu suka tsin siyasa da kalaman yaudara da suke amfani da su wajen jawo hankalin mu dan mu zabe su alhalin kuma ba haka bane ba misali akan yadda shi kamar Peter Obi yake cewa ana zargin sa ana tsiyar sa wannan dindini da gaskiya a fahimta ta kalamai ne na yaudara dan a tausaya musu duba ga ko a nan jihar Kano ma misali yadda na ji masana suke faɗi mafi yawancin siyasa da gwamnoni da suke hawa mulki a Kano mafi yawanci tausayi ne yake sawa ake zaɓar su kamar a iya wani an danne masa cikin zaɓe ba an kwace an yi waye da dai ire-iren gwamnoni a tarihi da suka kawo kujerar Kano yawanci tausayawa ce take sawa al'ummar Kano su zaɓe su ba wani abu ya kamata al'umma mu diya dan dada fuskantar wa'anda ya kamata a zaba ka da jana'in Mahmud Ishaq da Dawano na gode sosai ma Bashir da tafka ku tashi lafiya
2: na gode sosai wai haka ne wai haka ne mun ne faɗa ci a Kano wai haka tana faruwa tausayawa take sa a zabo su
1: ban san sample din da yi amfani da
2: shi ya ce kamar a dannan wannan dannan mutun zabe
1: eh ban san sample din da yi amfani da shi ya kamar watakila saboda gwamna Abba da farko a 2019 ai da shade
2: haka ne
1: 2019 eh an yi inconclusive an karbe shi yasa yanzu aka tausaya ka zabe shi ko kuma watakila gwamna shekaru da kwankwasa ya kora shi aji daga famanin sektare shi ya sai ike zaton aka ji tausayi aka zabe shi to banda shi fa gandu ya fa kuma tausayin waye
2: biye da ya kai
1: to tausayin biye ya to take shi kuma kwankwasa fa tausayin me ibai wa mutane suka zabe shi as so you eh ni man san samfurin da yi amfani da shi wa gaskiya na'am
2: assalamu alaikum Assalamu alaikum.
1: Kabiru ga yafa.
2: Eh, kare ba.
6: Assalamu alaikum.
1: Sai me yi wai mutane. Na'am.
2: Wa alaikum assalam.
6: To, Bashir da Dr. Barkan ku da gogari.
2: To, barka dai.
6: To, kai da kana magana da Musa da kinga dan san karamar hukumar Kura.
2: To, Malam Musa.
6: Ya ji kanin gaskiya mun ji bayan Dr. musamman na ƴan majalisun nan. Wanda kamar za a ga abu ne a doka za a baka dama a ce kai magana amma kuma za a ga kamar sun zo suna iyo to ga sai abun kunya ne za a ga kamar wakilanmu ne dakta amma kuma ga shi kamar dama aka mai shi dan majalisa yi magana amma kuma za a ga kamar sun zo shi kamar ba a ba shi dama za a ga kamar abun da gaskiya bai kamata ba wakilanmu ne da amma gaskiya abun da ya yi ba a ji daɗin abun ba Allah kuma dakta ya lafiya.
1: Siya dai suna buƙatar su gyara. bukata siyara a ce sai mutum sai da ya faɗi abin da
2: dogaya ta kace. Assalamu alaikum.
7: Tare da farkon ku da wannan lokaci.
2: To barka da muke magana.
7: Alhamdulillah kai zai kuna tare da Haguna Ibrahim ta ku da ke garin Zamaina Rinosa.
2: Na'am.
7: Tambaya ta da dakta wai su kaman yan majalisun mu duwa da cewa ba su da ra'ayin kansu a lalle ni sai in ga kaman duk abin da umarnin shugaban kasa kawai ya ce kawai shi ne za ka ga kaman guguwarsa ake bi. Amma su ma suna da tafiɗin ai da za a ce yau gashi suna ƙoƙari azartar da wata doka haka. Amma wasu akasari sai in ga an zauna majalisa ba a kawo mana wani motion ɗin wanda su kansu ‘yan ƙasa za su rinka na’am da shi. Me yasa haka? A'a, kawai guguwa ‘yan shugaban ƙasa yana kan abu kawai duk abu nasa ra'ayin ne. Lamai da dakta gida.
1: Gaskiya dai wannan majalisar mai ci abin da ta yi nuna kenan, ta bar wa kanta zargi mai yawa na cewar ba a taɓa majalisar da take Allah Allah shugaban ƙasa ya aiko mata da buƙata ta ce ya yi kamar wannan ba. Ya yi kyauta.
2: Amin. Masu raunin muka kawo ƙarshen wannan shiri a lokacin mutane da malam wato Dr. Said Ahmad Dukawa na jami'ar Bayero da ke nan jihar Kano. Za a yi kiwo malam sakowa ka abin da shafi wannan shiri a kan lambar waya ta 0600 4943 504 0600 4943 504. Amma da malam ɗin Bashir ke cewa da fatan zan kusanci lafiya.

0: Saban Salo, Saban Sai.
1: Arewar radio ba da ra'ayin ka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryen sa cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba.
2: Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa.
1: Mun kudura aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka yin su kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda.
3: Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu,
1: a yayin da muka kasance tashar rediyo mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa rediyo kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
4: Mita 93.1 a zangon FM.
5: Shirin mutattauna.
6: Masu iya magana kan ce wai magana jari ce, yayin da shiru kan iya zama asara. Shirin mutattauna na wannan makon ya halarci wani gagarumin taron da aka shirya a garin Kano musamman domin ma'aurata, kan yadda za su rika bude zuciyoyinsu suke tattauna al'amuransu cikin mutuntawa da fahimtar juna. Amma kafin taron ya fara, Sumayya ta ce ba za a bar mai sauraro a baya ba. Tunda na halarci taron, to dole fa in riko tsare ba.
7: Mu tattauna, mu inganta rayuwar mu ce.

0: sunana Umar M Shire, mawaki producer mai shirye film. Mu tattauna, mu inganta rayuwar mu ce.
1: Mun kuma fara ne da tambayar wasu daga cikin mahalarta taron, shin ko me suke tsammani za su samu daga taron? Ga kuma abin da suka ce.
2: To a yanzu dai wannan taro da muka halarta, ni dai ana tunanin tunda an ce mata da mijinta akwai yiwuwar tattaunawa ce wadda za mu karu tsakanin mu ma'aurata, ko ba haka ba?
3: Main point abinda nake tunani a wannan taro da aka shirya shine domin ma'aurata su samu fahimtar juna a tsakanin su da kuma sama wa iyali farin ciki.
4: To ni dai wannan taro da na zo ne akai, ina tunanin za a ƙara fahimtar da ni akan abubuwan da ya shafi zamantakewa ta da mijina. To haka na fahimci wannan taro shine na halarci shi.
5: A tunanina ni za a tattauna ne akan wani muhimmin abu da ya shafi ma'aurata.
6: Ni ma a yanzu na fahimta irin fahimtar mu daya, kamar akwai za a tattauna ne a discussion, a haɗa ma'aurata guri daya, a tattauna a ƙarar da mu wasu abubuwan wanda za su amfane mu a cikin mu'amalar mu na auratayya.
7: Duk da cewa za a yi wata seminar ko mukala, za ka tunanin za a zo da wani abu akan rayuwar wanda suke rayuwa a cikin wannan environment. Domin ba baki a samun matsaloli ne ko wasu abubuwa da kuke ganin, ya kamata dinga wayar da ma'aurata su gane meye rayuwar zamantakewar yau da gobe da kuma rayuwar yau da gobe baki ɗayanta.
1: To kun deji, kowa da abin da yake tsammani. Albishir din da kuma zan yi wa mai sauraro shine, idan ya biyo ni har izuwa ƙarshen shirin, za kuma mu sake yin zagaye cikin mahalarta domin jin irin darussan da suka ɗauka a wajen wannan taro.
8: Ku zo mu tattauna
9: don mu inganta
10: rayuwar mu ce.
1: La'akari da yadda aka ƙawata wajen domin ma'aurata kaɗai da kuma yadda muka fahimci cewa fuskokin ma'aurata cike yake da nishaɗi, yasa ni tambayta su shin ko yaya waɗannan ma'aurata suke ji a ransu game da yanayin da suka tsinci kansu a ciki a lokacin? Ba kuma tare da ɓata lokaci ba, ta su iya ba da shawarar mu tambaye su. Bari ku ji amsoshin da suka bada.

0: shekaran mu 18 da aure.
1: To mai gida ta ce shekaran ku 18 da aure. Kamar cikin wannan shekara 18 din yaushe rabon ku da ku fita ku kebe a wani wuri ba a gida ba a wani wuri daban ku samu ku zauna irin inda yanzu kuka fita kuka zauna.
2: A rabon da mu irin wannan kebewa kamar haka gaskiya an dau lokaci akalla ba kasara ba. Zai kamar shekara 5 inda muka dan je Shoprite haka dai ni da ita da yara. To gaskiya shine dai kebewar mu ta karshe wanda daga lokacin dai gaskiya har zuwa ba mu fara fita ba kamar ya sai dai ta fita ita kadai ko kuma ni in fita ni kadai. Ya tuno min da abubuwa da dama kamar in ce lokacin dai ina harkar neman aurenta yawanci mukan kebe haka da kuma lokacin da bayan har an yi mana baiko ni da ita kusan ita ce rana mafi farin ciki a tare da ni da ita dan shi ma mun yi irin wannan zaman muna cikin farin ciki kan cewa an ce an bani ita. To gaskiya yana tuno min da irin wannan rana tunda mun yadda tai kwalliya haka ta fito ni ma nayi kwalliya na fito muna ta farin ciki a junan mu.
1: To kamar shekaran ku nawa da yin aure?
3: To akalla dai zamu kai kamar shekara 13 ko 14.
1: Shin ya sharaban ku da irin wannan fita haka ku zauna ku kadai din ku ku kebe ba a cikin gida ba ku hira?
3: Ban ce ba a cikin gida ba. So da yake dai mukan yi lokaci zuwa lokaci dai amma gaskiya mun dan dauki lokacin mu irin wannan ba.
1: Da me dai irin wannan fita da kuma wannan zama da kuka yi ku kadai ba tare da ƴaƴan ku da sauran iyali bai tuna maku?
3: Ne gaskiya ne dole wannan fita ta tana maka wasu abubuwa da suka faru a baya. Misali kamar lokacin da kuka zama ango da amarya tare da ita. Kun samu irin wannan lokacin kun ma yi shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba. Daga baya kuma ya zama tunda an fara tare iyali ya zama ba a samu irin sa. Sai kuma dai lokaci zuwa lokacin da an samu dama ana yin irin wannan fitas.
4: Ta uwar gida naga kina ta murmushi lokacin da yake magana. Za mu so mu ji yanzu ga ki kin fito daga kese shi kuna zaune kina kallon shi yana kallon ki. Me wannan yanayi ya tuna muku da?
5: Abubuwa da yawa.
4: To za mu so mu ji kawai yanzu kusan tsawon wani lokaci ka dauka da aure?
5: Shekara 6 da wata 2.
4: Tasu ka ji fa?
1: Cikin wannan shekara 6 da wata 2 kamar so nawa rabon ku da fita irin wannan kudan kebe a waje ku biyu daga kai sai ita amarya ba tare da sauran ƴan gida ko iyali ba?
6: Alhamdulillah ni abin da zan ce gaskiya wannan abin ya tuna min wani abu tunda muka yi wannan dan aure shekara 6 da wata 2 nan zan ce an kai wajen shekara 5 gaskiya ba a samu irin wannan zama irin wannan ba. Saboda haka wannan zaman sai ya tuna min wani abu mai farin ciki sosai da sosai a cikin rayuwar auren mu tun ana amarci je rabon a zuwa samu irin wannan zama.
4: To barin da bangaren ita uwar gida shin akwai wani yanayi da wannan zama ya tuna miki da shi?
5: Ito ya tuna min lokacin da muke yake zuwa zance haka muna kebewa muna hira.
4: Kin tuno da kalaman soyayyen da yake miki a wannan lokacin?
5: To ina tuno.
1: To tunda ya tuna mata kaga wannan kuma lokaci ne na musamman.
6: Gaskiya irin wannan yana da fa'ida domin irin wannan fitar kuka kebe ma zai ƙara muku wato danƙon zumunci da soyayya da kuma fahimtar juna.
1: Amarya ta sa ran cewa a fita kenan wani lokaci?
6: Gaskiya ai ta sa ma rai ma za ma a fita insha Allah.
1: Ya kika ji ya ce ki sa ran nan gaba a fita?
5: Alhamdulillah Allah ya sa muna da yi.

0: dan fitar kuka kebe ma zai kara muku wato dankon zumunci da soyayya da kuma fahimtar juna.
1: Amarya ta sa ran cewa a fita kenan wannan lokaci.
0: Gaskiya ai ta sa ma rai ma za mu fita insha Allah.
1: Ya kika ji ya ce ki sa ran nan gaba a fita.
2: Alhamdulillah Allah ya sa mu na dai.

0: Sunana Minal Ahmad, jaruma a masana'antar Kaliwood. Ina sauraron shirin mutattauna.
1: To fa, Hausawa kan ce wai kowa ya tuna bara bai ji dadin bana ba, amma a nan fatan su maye shi ne a gyara banan domin tafi bara kyau.
2: Mutattauna mu inganta rayuwar mu ce.
1: Kamar yadda na alkawartawa mai sauraro a farko, za mu tafi da shi tun daga farkon taron har izuwa ƙarshen taron. A ƙarshe ma mun sake jiyo ra'ayoyin mahalarta game da taron.
3: Kaɗan daga cikin darasin da na ɗauka daga wurin nan da na zo shi ne yanayin mu'amala na zamantakewar aure. Na ɗauki darasin cewa shi zaman aure ba abu bane da ake yin shi kai tsaye. Yana da kyau ka zauna da iyali a tattauna matsaloli na rayuwa, ku zauna ku yi wasa, a cikin wasa da raha za ku iya tattauna abubuwan da suka shafi rayuwanku. Na asibiti ne, a'a, na tattalin arziki ne, a'a, na yanda zamantakewar auren yake. Shi irin darasin da na dauka daga nan kenan. Kuma zan yi kokari na kai shi zuwa cikin gidana da kuma yan uwa da al'umman da suke kusa da ni, musamman makotana. Tattaunawa yana nufin ku bawa juna hankalinku, ku fahimci juna, an kuma ba fada bane, ba musu bane wanda mutum zai ce a'a ni ne da gaskiya, a'a ke ce baki da gaskiya. A'a, tattaunawa kamar yarjejeniya ce, kamar ku fahimci juna ne. Kai kana da naka, ita tana da naka, sai ku zo middle ku haɗu. Ba a kai dole sai ka ja ta nan ba, ko kuma ita dole sai ta jawo ka nan wurin. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da na ɗauka daga wurin wannan taro.
4: To akwai abubuwa da yawa wanda muka fahimta, shi ne wasu ba su san ya za a su zauna ma da mazajensu su tattauna ɗin da su ba, saboda rashin fahimta. To amma idan ka zo irin wannan guri kana mu'amala da mutane, za ka fahimci ya za ka yi magana ma da mijinka ko matar jasa.
5: Wa gaskiya na farko an yi shi lokacin da ya kamata, a inda ya kamata, bi ma'ana a garin da ya kamata, kuma a daidai lokacin da ake tsananin buƙatar irin wannan programs, musamman don warware matsaloli na auratayya na zamantakewar aure, musamman matsalar baiwa iyali lokaci. Daya daga cikin abubuwan da na ɗauka shine baiwa iyali na lokaci na sauraron su da kuma jin zukatansu da tattauna nema irin na tunanin domin samun matsaya akan al'amarin da ya kamata mu tafiyar da wani wata matsala a zamantakewar mu ta aure. Wani yana da matukar muhimmanci a zaman auratayya, shine na ɗauka.
6: Gaskiya wannan taro da aka kammala shi na ji daɗi sosai, kuma na ƙaru da abubuwa a cikin sa. Kamar tattaunawa da ake yi, ya kamata mu dinga samun lokaci ko kuma mu samu damar da za mu dinga zama tare da iyalanmu muna tattaunawa akan matsaloli. Ba wai lalle sai iya mai gida ba, har da mu da yaranmu mu kasance muna tattaunawa matsalolinmu ko kuma wani abu da ya shafe mu baki ɗaya.